0: dakun dakun gbogbo o to n gbo mi lowo lowo ah arikose nla ni ko je
1: abi
0: je arikose
1: je awo kose
0: ton wa ja awo kose ninu semi re
1: fun awon eniyan to n bo leyin
0: tori pe iwo na ti ri awo kose
1: be ni o
0: lo si daye bi to wa
1: wallahi
0: o le sadede ninu aye ko bo si bi giga o
1: ko se se
0: awon awo kose arikose kan ni wa ri
1: be ni
0: ko to bo sinu emi re pe se be nikan
1: kemi na gbegbe se bayi se be nikan lo se ru ara bayi enikan lo dako le bayi ti opolopo eyan si nje ninu re
0: kabiyesi olohun
1: bọlọhun o ba se fun ru eni be kini wo fe je nbe
0: o wa de be tan
1: o wa so pakolu pe
0: o wa de be tan o wa so gbolohun kan lenu
1: pe
0: agbara temi ni o enikan ko rin mi ni kankan o nto ba si wu ma se o kabiyesi olohun
1: se bi ngbo wa nbe ni
0: agbara re ni looto sugbe nikan lo kun o lowo
1: be ni o
0: ti ba so ba mi edumare to fa se si nti nbe lara re kabiyesi olohun iwo na ba ma na ga wo awon kan ni
1: be ni
0: to ba wa nbe ninu eni to duro taye wa nwo loke yi pe oke ni lagbaja wa yi
1: olohun dakun joje mi nu odabi lagbaja
0: dakun mo bi ore wa titi fun irugbin re sile wa lo ma daju saka irugbin ta fi sile yo jade ni jokan
1: ojo kan
0: yo wu ni jokan
1: wallahi
0: ayo si je nbe ni jokan
1: wallahi tallahi
0: wa ma wo pe irugbin wa ni o eni to fan irugbin ati irugbin gbogbo won tan jokan
1: jokan ni ojo kan ni to rojo kan na won fan won
0: yo ma wa lo seku o yo ma seku
1: bi kini o to seku
0: le ayi ti o ma seku oni to gbin le bo ba lero yi pe won ba kagbe tan ke tan teni to fin rugbe n ba wa lo in to ti fin leun ko ni tan
1: abolade je nje omo je nja o si tan so omo yi pe oko ta ma da yi ko si be yan si le ku gbogbo ire oko to te yan so pe won da ko nbe mo ti ile n si wa nbe to ku gbogbo n to wa nbe ku o tun wa je awo bojo ba ti nro bayo nkan kan o si tun ma wu ti o ma jo n to gbin
0: nkan kan o ma jade nbe
1: iwo dako ewedu ni isin ko wa lo gbin ewedu mo kian ko gbogbo nto wa nbe ku o ko so pe o dako mo ko wa lo wo nje laarin odun kokan se won tun ni mo ri igi ewedu kan meji meta nbe
0: kabiyesi olohun
1: o ni wi pe nto o ba lo le bayi
0: ko ni tan
1: ko le tan
0: iwo gan le iwo o tan
1: ah eyan o tan
0: nto o ba wa lo leun si bo se le se to ase olohun odide ko ni tan
1: abolade so ti bi sana ki eso ogun ti bi oro ta ma so ewo won ni pe njo oro ti lagbaja so bi an ba pare soro ile tanu lagba la kase gbebi so se se koro yo tan le bi on la fin so wi pe gbianju ko olohun kan to daale gbianju fun irugbin to daale n to je wi pe ngba ti wo ba ku nbe tan irugbin yo si tun mo se nkan gidi leyin re on ti won pe ni ile aye na
0: aye aye aye
1: aye ni
0: edo waye o ku laye
1: n to wa gbele aye se nko
0: ni o wa seku gbogbo n to gbele aye seun
1: n ti o seku
0: n ti o seku funu
1: iyen ni pe gbianju ko toju iwa ti ise re
0: bo ba gbirin gbin irugbin inu aye to fan yo seku
1: wallahi
0: to ba si wo pe o lagbara lati gbin irugbin won wa fowo diraka o wa gbin o fan tori ki egbe egberun eyan ma ba ran fa ni nbe
1: be ni
0: kabiyesi olohun iwo nu ri lojo ale yo seku fun won na ni
1: bi won korin re ki o ni
0: yo seku fun won na lojo ale toba wa dojo ale toba wa sese so pe oya eje mi no fin ko ni ba ma awon kankan be ti o ni ba to ba se lasiko to ye ko se
1: abolade iwo to gbianju to olo obi ni isin mo ro pe obi un pojo kan na ni o pari ngba wo ba lo tan igi obi won si wa nbe
0: yo wa nbe
1: igi obi o si wa nbe o man goro ti nbe nwaju ta re ijo lomo teni o gbin ti gbin
0: kabiyesi olohun
1: iwo si ndebe loni o si nje man goro
0: man goro ta nje loni
1: o si nso fun olododun
0: egberun man goro ta nje loni ti wa nso pada lododun
1: igi mangoro ti nbe nwaju ta re
0: aimo yi awon ti won finle
1: ko
0: si laye mo
1: eni o gbin mangoro onda
0: ko si laye mo
1: omo si nje awon to si nkoja nladugbo na si tun je nbe
0: kabiyesi olorun
1: hmm
0: kabiyesi olorun
1: iwo na gbianju ko se nkan to da
0: eleyi la se so
1: Mm.
0: Fun gbogbo eyin ololufe te n gbo wa gbogbo won to n gbo wo nigba akoko dakun ore wa
1: mm-hmm.
0: ajen

0: mi sabalade mo wale lo to ko pe temi dele awon yawo mi atoma mi ti nbe lohun awon na wa
1: wa naija
0: won wa si nigeria
1: bo wale baba won
0: ati mo ni ile nla kan ti mo ngbe atawon yawo mi ti mo ti kole ibe la won de si o ke se pe odo arabirin mo wa so fun mo arabirin yi pe ko jo ko ma yoju si mi gbogbo bi n ba se ma rin ko ni problem kankan ibi ti mo n lo gangan ni arakunrin yi so.

0: Mamadou Saïd, Lat America, Texas. Mamadou Saïd, Adesola Badmos, Canada. Gbogbo yin te je kojo bi mi o larinrin
1: e ba mi sha mi pe ki ma wo lokunkun
0: on the 7th of May
1: ba wa ku gbogbo ilu ma se ku
0: omo yo ngolu mo dupe lo yin o
1: ta ti jade wa gbogbo ni mi ki ma se okun o
0: Abdulhamid yin na re ani ma saun abusumaya ogidi oro afede wede wan iro ni ere ni awon adani
1: ba fe ni olohun ba
0: ojo na waye mo dupe o
1: Shake
0: a deal. Mi odun lagbara Olorun ibanu je oni je teni kokan yin.
2: Amen.
0: Kodija tu pelu mi. O pelu mi daada. Kodija ti pelu temi. Lati ilu Ijebu. Ase mo leyan. O dupe lowo re o. O ni sunkun lori omo o.
2: Amen.
0: She's there for me.
1: Olorun ba gbe ni kodije.
0: Oh my God.
1: Meji na se lara e o.
0: Kodija tu pelu mi.
1: Ki won soye.
0: Iya mi ni olowo oja.
1: Ori bu. Awon to so pe a.
0: Mi le mo mara inu mi dun gan.
1: Na o soire lara e o. Je ra won ton ni awon.
0: Owoju eyin mo wo tun mo wo si.
1: Olorun lowo.
0: Mo ri gbogbo yen sugba mi.
1: E fi won sile.
0: Alaranse Abdulgani baba ogbon.
1: Akon.
0: Alaranse ti kola ba. You are my personal person. You are dear for me. Gbogbo agbo yesin patapata. Oh my God. E ti mi siwaju. E wa pada leyin mi.
1: Alakara o fe.
0: E wa duro ti mi.
1: Odoro.
0: Bawon sabe te duro

Bodo ti for it adi. Iwo West local development area. Mo dupe lo yin baba. Baba mi omo to we. Suleiman omo to we lati ilu Igboho. Siyan ba de. Baba mi pa Rahim nile Adara.

0: ami okiki ade Christopher engineer to moye abila pa Christopher okiki ade
1: abujale
0: lati lu awe
1: afo se na duro tan won pada se kini ni beyin so ngbo muri
0: iya luwa oni meme
1: ya wi pe so mo amon
0: won ti rowo yin lati luwa o iya luwa ya salawe lero eh n oguro yin fun birthday mi o ma ga iya luwa mo ki abusu maya lati lanlate oh my god wa la awon obirin albarika nbe laye asiso awon obirin re nbe laye asiso awon obirin daada wa laye e ti o ba arinjina ni arabuko kere to ba arinjina wa ri bi te tin gbo fodo bile gunyanje
1: iko ki sese rago eni agbe fun
0: ya ya sumaya lati lanlate
1: ni la se dupe fe ni ololufe orin wa
0: lagbara olohun e ni foju sunkan mi
2: amen
1: e seun ya sa ko
0: la e se mejeje le kun le wo laarin oja mo de wo ke mo wo le mo ni ah
1: banwi
0: eyin o kin san obinrin je si awon obinrin je si ah won ni ke lo ko o se
2: eh
0: okoda okoda eyin na oko okoda okoda
2: won
0: na won na pe awon obinrin je si
2: ah
0: la ye aye ti yi pada lodo awon awon submit imi e won ma seru okun e
2: tani waju tani
0: awon ko
1: adesola kon ye seun okoro
0: gbogbo won to gba folohun to gba fana bi to npon kole wala e je won mo kale ni
2: arije ko wa ma la niza
1: le mesuto e bo wa
0: oda ma je nfagin na
1: iye ke seun
0: allah akbar nkan mo fe so ranpe la ro abi wa si karale
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: ko jama ina na jabdal wa si khade yo lu okun akure chief minister jama to fosu da sin loki wa ma yi kuro me agboye si le to ejen to ba sun o
0: ya mi na lo wa ja
1: seun
0: mo ki are ambassador Kazim lati Giwa Dinis Mosque ogunpa mu kiyin dada gbogbo yin ya ya lorin ya lata gbogbo yin e ti jikale won ka teko yin se ni ma bere o daju be ni be se ma se niyan lagba aisun ni se yin o a sodun le ya peladun na gbogbo ndunun tai sodun olohun ko fun wa gbogbo tai peran olohun yonda fun wa a ni ran kan bi se jo mejo wa lagbara olohun ni kokan wa en to ti ko le nu wa a ni lule ngbanjo awon tan ko lowo olohun ba pari e en to ra le ti ko olohun ja le ko gbogbo tin je ruku be jade ruku wole ko ni je teni kokan wa e ku oni delu wa

ti Oluwa ni ile ati ekun re aye ati awon eyan to tedo sinu re tori o fi di re sole lori okun o si gbe kale lori awon isan omi ta ni ogun ri oke Oluwa lo abi ta le niyan ti o duro ni oke ibi mimo re eni to ni owo mimo ati aya funfun ma ni eni ti o gbe okan re soke si asan ti o de bura itan ni ori ibukun gba lowo Oluwa ti ododo lowo Olorun igbala re eyi ni ran awon tin se averi re tin se averi re Olorun Jacob egbori yin soke yin nona kagbe yin soke yin le kun ayeraye ko ba ogo ko wori eto yin wa Olorun wa yo wa ta wa lo ba ogo yi Oluwa to le to ni agbara Oluwa to ni agbara ni ogun oba awon oba Oluwa awon Oluwa olugbala alafun emi mimo

mo kiyun bẹni mo kiyun loye gbenga olaiwola o yato awon olotu mi niyan ati bere aye titi do pinre oluwa loruko igbimo alase oludari ikanni yi lati odo ga wa tunde omo lawo to fi kan gbogbo awon eyan tin be lenu loro ni mo nki pe e ku ojumo loni ojo ikejo osu ikarun akiyin akiyin o

0: arugbo ojo tin sanu eyan yo sanu fun gbogbo wa
1: ara para lori ati jo mi o hallelujah si o
0: ni pe ori lo ni se yanju ni ko wa n ba ka bori ba gbe ni le da to le rogbon da ori ni gbe ni ka to sori ire atari lo se leni ni fe ni ti ori ba n le mo bori ba sori ike bo sise die yo lo ni nla bori ba sori ola yorin na kore sugbon eda to yan ori idamu iru won ni se wahala balo ba fowo e ko panti omo araye won ni ori na ni se dajo Benny bi ba fowo e fan kan bi sori ara won ma ara won so pe lowo ori ni ese nbe nbe won pe lejo ori n lo daran lowo eyan ori oba ni dade ori abiamo ni fun won lomo ori eyan ni ma ngbere pade yan Thank God it's Friday. Lagelu FM nan pe bi

Ah, mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e ti ni anfani lati ma gbo mi ati lati gbo mi ni gbogbo bi ti e ti ni anfani lati gbo mi. Ah, thank God is another Friday. A ku popo sisin ti 77 ana. A si ku festival ti gbogbo awon first born. Ah, Sunday ni climax ye. Sunday ni pade yan yo feju keke. Te ba n gbo nkan feju keke. Ah, yo fona soju njo Sunday. And mo son kankan lana mo bo abe speaker re fun yin. Mo ri osu marisa ni ona meji. Mi ru eleyi to je pe ko kon mo. And ti we ba ti ri be mi ni de na penu mi si ni waste time gbogbo le ni bo le tin gbo mi eyin omo Olorun ka ka kiri agba laye e ku ojumo e ku ojumo o bo la se fe dupe bayi o in ti e mo na bi ta ba gbe ope wa gba pelu gbogbo nti baba mi arugo ojo danwo lana gbe se ope mi po mi o le san tan so e ran ti gbo su testimony la wa mu ra kankan kan si o gbogbo baba se nse amo o sibe.

Ogbe eyan mo lo e wa do ba le wa kunle e ja dupe lowo baba agbalagba ina gbori ile feju enikan ni woli e wa sori Facebook lana announce 77 festival of the first born mo nbo laaro yi bo go se nje ti olohun ki n to bo si ban yi ka otun e ban yi ka o si fun bu la ba se se o olohun amo o pe si ngbon mi o pe n se mi mo ri osu mare ni osodi mo ri osu mare nwema mo wa bere oluwa kini tun me leyi oluwa ni iko mi mo ran lo si osodi nitori awon eniyan 1000 le je 10000 o si so nkan kan to ni ki n se lowo mo nbo gbogbo ile e ba mi ki e ba nge ba n dupe lowo e kini ki n so na sa e kan ba n so pe jesu o se baba o se jesu o se baba o se jesu o se baba o se jesu o se baba o se jesu o se baba o se jesu o se baba o se jesu o se baba gbo pe mi atawon eniyan re adupe dupe adupe pe okun ogo ni fun o jesu

0: put in yami le olorun je nle won ba pada in Jesus name. Now be se gbe owo yen soke se le jiju ope e kan jo ijo yen lati fi dupe en to se lati fi gbega fun to denwo ni ana eyin le mo wa nbe awon to wa nbe mo ko tun se bebe e wo awon testimony bo se se wele wele eh ni nkan kan ti mo fe se laaro yin leyin adua ti n ba gba fun yin ma si ni ke gbe anointing ti mo fun yin lana e gbe wa sori Facebook enikan ni eti mo nile ni o yin wa lana se gbogbo eyin te wa ni osodi ni waju olohun ateyan iru pade bayi ki se pade to convenient but emi oluwa ni iko mi lo si osodi to ba ti di ola Saturday ni ago meje ngba ti o ba fi di ago mesan abo woli odekun li o ti ku o leko enikan ni 7 to 9 be ni mo so gbogbo se nje ti olohun ibe ni emi ati yin o ti lo pade baba mi ologun ajobo gbogbo eyin te wa ni osodi ma juwe bi ta fe lo ni simo bo the same osumare na mo ri nwema ani ketete yan ba ti riru nkan ba yen nkan ni enikan ni woli awon tin be lo sodi ki le fe se fun won ma ba won ma no yin ti won ilowo ni gbogbo eyin te wa nbe oluwa ni mo fe tun pese ise testimony kan be awon testimony yan 1000 ko tun jade lati be so mo n pada abo eje n se bayi o ka to jiju ope eje n pe eni ki won pastor iko ba njuwe bi ti mo nbo lo sodi
1: gbogbo eyin te wa lo sodi te wa nsogunle te wa laja west state te wa 798 gbogbo eyin te wa musin gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere bariga bagada ebere osodi bolade bus stop e so pe nlo Jalisco field Jalisco Field, lẹ́yìn oṣù di sọ́lọ̀ local government. God bless you.

0: so mu ko lu mu ke se njiju ope enikan ni eyin osa mo jo pe lo iwo nu ni mo jo pe lo laipe yi pelu majemu olodun ni mo fi so eyin na ewo bo ni kini so se le ni isin osumare sare yo si mi oni nkan bayi ni ko se fun awon eyan ni anointing oil bi n ba wo bo mi 77 ba wa bi n bi oba se mu dani ti n fi kan awon eyan oni lo se so ji nbe ki n lo 2 hour be lo se ni ka tun se njo sunday ni wema and iyan je isin tu sile hanhan eyan yin na tun wo gun yin bayi engineer e wo nte ni so bo ni se ni mo dupe ki n fe dupe pa
1: haleluya oruko temi ni kazim oluwabumi mo je omojo olorun jiji lori afefe ni 2022 beni sir so en oko mi so fun mi pe ohun ni di omo
2: won la won ni di
1: omo so ba to wa mo a lo a ma jo ni kini
2: e ma ni kini oye wa se lo to
3: beni sir
2: e ma jo ni kini
1: so ko si to ma domo
2: o se ti ma domo gbogbo kini yen ke domo
1: mo a lo she scan so ngba ti mo de scan o wa so fun mi pe mo ni PID disease
2: won le ni PID disease
1: e ni pe so ko le domo mi le loyun for now pe but ti ba won wa sha ko awon ogun fun mi pe ki lo take awon ogun yen so mo sha take awon ogun yen ogun yen o sise mo tun lo si awon alagbo agun yen o sise so ni 2023 ya ko mi ma so fun mi pe ka ma gbo program yen so mo a so fun ya ko mi pe mi o like ma gbo program
2: ori radio
1: iro ti poju because I was born and brought up in deeper life pe so mi won ofiyan ko mi won sha ma to ba ti di oruba won ma pe boya egbo kini kan ma yin mu ma pa phone so ngba to wa di march a wa lo sodo won a lo ki won by de be ba won ko won te wa ba mi soro won ko be lowo ko mi pe show ni data o wa ni ya wo sori facebook e ba mi wa odekunle epa france baba mi mo sha won pe ki lo fe se ki to charge ba won ti ra sweet time yen se program kan eyin ati mama eni ko ko sweet meji dani ben so won sha ko sweet fun mi lowo mo sha won fi kino se ya so ngba ti oko mi ma ti o ma ri o wa ri pe wa online so mo wa ri pe eyin ati mama be joko mama rerin apa iru awon program ba mi o
2: like iwo awon eleyi ti won boye kai
1: mo sa n so sinu pe awon ile love in tokyo kini ko ki
2: love in tokyo love in kenya
1: so ngba ti on sha ma hen program mo ti ri pe won ti last week kan ka wa to ka to join so ma awa ni pe ke to se re ofe pe mama ni kokoko gbadura so but mama se kokoko gbadura mama wa so pe o ni ara biru kan to wo awon ni pe o de need omo nge but ba won se gbadura yin pe ko se ami o fe oko ni osu iwa loyun
2: chai makaya dalia ofe oko wa loyun o lenu kan tin wo sister atopo won bi se wa nu love in tokyo and love in abi ga won na mo so on wo mi bo sami wa gba ka re wa bi omo oyun lo pe 1 september
1: so ba e sha with mama she soro yen mi sha mi oko mi
2: sha mi
1: oko mi sha paro a mi so oko mo wo ngba ti eyin na ma tun the same thing e tun repeat oro yen mo sha wa se ngba ti ya ko mi wa wo mi bi pe boya mi ni mo ni problem won tin poju sim la
2: won wo pe omo yabo lemi yesu
1: mo sha wa se ami mo sha se ami yen bu ti oko mi mo mi wa ni pe ani lo le ni ale ojo yen so ngba ti o wa di ale ojo yen ma to ko mi wa meet
2: lale ojo na aya evo mi five bo ba wo bo ba dele lo ni 77 eyen mo se nkan
1: so emi ati e wa meet ngba temi ati e wa meet bo e wa di like 2 weeks mo expect menstruation mi re-menstruation
2: re-menstruation
1: mo ma ni cramping gbogbo mind mi pe boya o adjust date bo e wa na mo kekere kan ni omo yen like 7 years bo e wa ba mi ni o wa ni auntie e ti loyun mo wa na kini iwo omo tan pe ni oyun o wa ni e pe awon doctor ohun lo so fun ohun pe ko ohun wa so fun mi pe mo ti ni oyun wọn a ṣáà wọn a gba tẹmọ àtọkọ mi wọn a lọ wọn a sọ fọkọ mi pa àwọn ọmọ yóò sọ fún mi pé mo ti lóyún ìyẹn bá ní tó bá ti dọjọ ọmọdé ká lọ ṣe test wọn a sọ pé àṣẹ jọ.
2: so quick.
1: wọn a ní gbèsò mọ rìsọ́ọ̀tì tí wọ́n fún mi ní kọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ ṣá o wa ri nu pa ma se test bo edojo Monday bo sha tele o wa tele mi lo ba lo se test ni bo e je positive
2: o doyun aish aish
1: binu ko mi se dun niyan o sha inu e dugan ojo ikedere mo nlo si class so inu e wa dugan de se pe o wa lo le o wa lo se favorite food mi
2: won lo ba yin se onje ah ah ta wa lo ni love in Tokyo love ibi ti be pe sire
1: all our favorite food me wa gba fun mi ni school so ngba ti mo sha mu nu mi sha du sha ngba ti mo wa dele mo so fun pe oyun ele mi ma se ni
2: eh eh se
1: mo ani ma se ni o wa ni kilo de mo ani pe kila ti achieve ai ti achieve anything npe mi ti ni shop mi ti se nkankan o wa ni pe olorun ojiji to se sibe olorun ojiji so pe ko won se pe leyo won ma fi le mo wa sha gbe si condition npe to ba ti mo ko ma fun yin sile o won ma gun lo si registry ma se engagement ma se mo ni won sha ka o wa ni agbara olorun ojiji ka so be won pa olorun ojiji yen inu won bi mi
2: inu bi yin
1: mo ni a se olorun ojiji lo fun mi ni
2: oyun ni
1: kini mo sha change fun pe eleyi se ma se o wa sare pe mo mi e o wa so fun mi pe ah olorun jiji ti se o kini ko kini ko ya sare bo mommy sha wa sare de ninu mommy sha du sha wa ni se nkan ti mo fe niyan won ni nkan ti mo fe ni ko story need ile won gbogbo iran won won ko se ni to se wedding need ile temi na kedere gbogbo awon to se wedding by they didn't have happy home
2: ah no way lola testimony them boy in ti won o se ri le yin fi gbogbo agbara se ami wa break record ori e lati bere in Jesus name sit down mi o be soro pupo loni ka le tete ku
1: so put mommy she wa so pe se nkan ti mo fe ni mo ni nkan ti mo fe ni mommy wa ni ah pe agbara olorun pa pe olorun mommy na won like olorun jiji gan won sha na won sha baba mi o je joju team so our choose date pe June 26 a ma se introduction so ngba ta sha se introduction o wa ni pe a se introduction ni 26 o wa ni pe ka mu July 29 fun kini oko mi wa ni rara se pe following week
2: let's se registry
1: yen oko lohun fe se registry lohun fe se engagement lohun fe lo si church wedding le mi wa so pe so lowo ni o lowo o n so pe o fe se gbogbo so mo aduru nkan to sa ma tenu agbara olorun ojiji ka se adabi ti olorun epa france o ba si lori teni
2: hey ebun mi 5 ah
0: gbogbo eyin omo lo ewo testimony bi se nse wele wele e je mti e foro le ki mo foro le soro ani mo mo ri nkan kan osumare mo nwo yi mo ro sumare ni osodi iru first time iru e akoko oru e laye mi mo ri osumare nwe ma anti n ba ti ri osumare nti emi oluwa nso fun mi ni pe ohun duo de wa nbe o lohun duo de awon kan tawon na mo so testimony ba won yan se so testimony yi olufe to ba n gbo mi loni ojo jimo loyin e mura o mo pe baba yen eni ki won juwe eje ni won juwe bi ti mo nbo ni osodi laarin 2 hours iyen ni ola saturday ago meje si ago mesan abo o ti to in fact ti ba so won lohun olufe a sese pari 77 in fact 77 sese n ko gba nle the same anointing yen na la gbe wo sunday ni festival of the firstborn gbogbo eyin teenager gbogbo eyin youth for Jesus gege bi a se so is going to be deliverance galore and gbogbo awon akobi omo lagbo wole awon ti o ba si nbe awon kokon to ni anointing oil be ni ni osodi ma gba anointing oil dani o ni ya awon ti emi oluwa ni ki nfun o ni ipile fun ise iyanu fun awon eyan 1000 ni gbogbo agbegbe osodi and 1000 le je 10000 le je 20 orisirisi ohun ona re nikan o mo gbogbo eni to foke ni igba meje to se ami mo so ninu majemu olohun pe ilekun ti o si fun awon molebi yin ri ilekun ti o si fun awon asiwaju e loruko jesu ko si fun o ko si fun o ko si fun o ko si fun o ko si fun o ko si fun o ko si in the name of Jesus e kigbe ilekun mi a si mo n lori Facebook e juwe
3: gbogbo eyin te wa losodi te wa nsogunle te wa laja west state te wa 798 gbogbo eyin te wa musin gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere bariga bagada ebere osodi bolade bus stop e so pe n lo Jalisco Field leyin osodi solo local government. God bless you.
1: O sha so be fun mi sha mo ba give mo gba so n gba ton ma di

0: July, mommy was a quick awasi 7-7. Oh, I was a date, birthday mama. So by what day, if you mo wa ra awon to po mo so fun egbon etele wa egbon obirin kan tele wa so mo so fun pe ah eh a fi bi victim camp pe sadura yan ma gba nbi ba isa mo mi esa so pe kin fi oko kan ki fi ma gbadura bi nkoko be esa ngba ta wa setan o wa ni ka yipo mi wa se be stress ara mi because mo ti ro pe adura mi o le gba mo so fun pe e meta ni ma yipo won ni ka lo fun 7 one mi ni strength 7 pe meta ni so ngba ta wa yipo mo an so sinu mi pe ah olorun jiji won ni wo lo fun mi loyun o to ba je lo to iwo lo fun mi loyun wedding yi je ko bo si rorun to ba de je pe wedding marriage ma ti bobo yi koni wa okay ki oyun yen jabo leni oyun yen jabo pe ki oni kaluku te ma lo ni lo titi so mo sha yi won yipo yen fun 3 times. O de ma ni ori kan to ma for mi every month. Ori yen to ba tin for mi bayi, to ba ti lo 1 month, ori yen ni stop.
1: 1 month.
0: Be lori yen o ma for mi gan. Je se pe ma ti ba fe sun gba nbe ma gbe pillow sori ma kawo sori gan. So ba yen wan yipo yen, o mi shan ni.
1: Eyin be.
0: Titi. So ko mo wa ni pe kin ojo yen ori yen for mi. Oko mo wa ni kin for yen, kin for mi yen for ori mi. Won a sha fi ori yen for ori mi. So ka to dele yen lo ori yen lo at the sina mi ri e
1: eh ri mo e si ni ri mo lai lai
0: so ngba ti ngba ta wa sha dele bo e wa di like 1 week 2 weeks mi ri anything e fun aloro lo lojo yen mi ri anything o wa di like a week to our wedding won sha pa ororo ti won ti e fun mi yi gen ti e lo mo si mi ma gbo olorun jiji yen but won ko bi ara si prayer yen gan lokan olokan ma gbo to ba ti di testimony o ma ko ti tori won ma ni awon fe pe won ma paro abi nkokko be nsa
1: se gbo won la awon eyan ti scam jun ke se jo won
0: so ma so so wa ni ojo Monday week wedding mi yen pa ti ra anything awon ta fe se wedding night ti ra aso I ti ni drink I ti anything boy wa ti Monday e wa gbe testimony eyan kan pe eni so pe won ri alert 2 million ah months of months mi pe ah se eni yi to ri to se gini se olorun ojiji yan ri pe mo wa si 7-7 lọjọ yẹn pe ṣoko ri pe mo ni idowo fun wedding ni abi nkan kan be sa mo si wa so pe se wo je ara wo ni pe owo anjo ni mo ni to ba
1: owo ajanu ni
0: won ni to ba ti jo wa anjo ni je ba anjo nu ma yen ri pe mo wa si church o de ri pe mo ni di owo ojo mi sa binu mo ko cut radio ni gba won we to where this how many days interval mo sa binu mo cut kini mo si wa so pe kemi na so owo to ni o ma san yo
1: money ke san ko be na
0: money mi ni san kankan ngbe ti ma anjonu ma yan ba ti ri pe mo wa si 7-7 to ba ti le se ko ti mo fe mi ni so anything mo si mi o sa san kankan mo e wa lo we lojo yen mo a fi ororo yen para
1: elo oil e bi para
0: mo a fi para so mo ni ma so fun mo si pe ah mo fe stroll lo mo ti dan wo oh understand ko ti mo ti mo mi mo ni mo ti dan wo mo sa lo mo sa stroll kiri mo sa mo an pada bo mo ti mo akan se wa ri mi ni ore anti mo ko ni ah mo mi won bi buy now mo a ki won wa ni ah bawo lo se mo se wedding to ni je ki mo ko fe se wedding npe egbon egon so fun mi o mo over mo gbo
1: okan wu gbo ni
0: eh mo gbo to pe yan kan lori phone pa bi won fe se wedding pe ko de so lowo nkan kan be nsa o wa mo ana pe ah pariwo pe just a main thing o wa ni ah bayi mama so ni eyan mo si e pariwo te ma lo mu hall mo ani no pe mo mu o wa ni ki ma ori pe won volunteer one packs of drinks for me 150 packs of
1: 150 carton
0: any of drinks ah money ah on the anti me dem an soro woman yen pe o lahun so mo ga mo so sinu mi pe won ti so pe lahun so kini mo fe mi le jere yin bo sha le so bo sha ni mo ti gbo pa o se o wa ni ohun to volunteer 50 packs of what bottle water mo ani mo ti gbo pa ko se pe but me need to amount yen o wa ni to ati ba need pure water ki je ki mo mo ani pe mi need to amount e pe just a small thing o wa ni to ba ti di ola pe ki n pe ohun mo ni mo ti gbo bo ede mo e sha idele mi san kankan mo ede o idojo keji yen pe pe mi e pa iwo mo igon fun ni pe se bi mo ni ko pe mi kini kan mo na pe ko ma binu pe nkan ti mo ro o po nkan kan wa ni ki lo senu gate pe won tin kan gate o pe gbogbo drink yen ati table water o ti wa lenu gate ki n ko wole ah mo o pe se eni yin mo mo ni so mo e wa jade we mo ti ri pe won ti ja gbogbo e sile ati table water ati drink mo ko sare wole mo ko pupa mi need to

0: ni 150,000 naira o wa ni se lo to mo bo ekun ati mi ni pe ko fi bills yen lo lori bo se isoju mi ba o de se transfer 150,000 naira sun
1: o tun se 150
0: o se 150 o wa ni kini mo tun fe won ni pe for now I'm okay ah mo ko isa e poko mi mo pe kin wole pe kin poko mi gba hello bye bye bye ma ni ko tun sele pe bo na mo eni ke kin pe lo na ba pe mi pe won ti ba mi order aso ati bata ati bag
1: everything yoko yi na
0: beni npe mo na ni bo lo ti lowo na olorun ojiji ti se mo na olorun ojiji se abi mo ti topa olorun ojiji yen si je back to back o igbe mo sha so fun pe nkan bye lo sele o wa na se lo to mo ko tun se wole lelekeji niyan mo tun wo eni again mo tun mo roro mo fi para
1: e tun lo we
0: beni mo tun mo roro mo tun fi para mo wa pe egbon mi okunrin tori yen wa oke die mo wa pe ni pa boda mi wiki
1: wedding o
0: mi leleyo gbogbo yen esan kokan si okini kokini ko olohun ti pe eni to ma dana npe kokwe ko fi little amount si ni pe won ti send owo ah be ni e de so fun mi ah oda bi olohun jiji nsise mo ko so fun mo si pe mo si mi ororo yi o nsise o ese won ma oni won ni problem ese so mo yan so fun pe eyin na lo ororo yen sese o o wa loke mo ani kawo na lo we ni bawo na se lo won sha mu ororo yen won fi pa ise laaro won fi pa ise lale bo irojo keji ni won ti so fun mi won ko da won da ororo yen o wa ku kekere mana bo le se ma da ro won nitori ti ba lo ko si bi ta ma ti ma ri ororo gba mo ka sha ni pe ojo wedding everything wa set a se wedding yen
1: e se wedding
0: aye gba orun mo so bayo wa se wedding yen won mo ti wa register fun antenata won lo si antenata lojo yen o wa so fun mi pe omo mi ti tobi ju
1: won lo mo yin tobi
0: e won ni omo mi ti tobi ju pe omo mi tobi placenta na ti tobi ju npe ma npe pe mo se nlo yi
1: operation
0: operation ma ni operation time yen le wa so pe camp wa pe o ma se kini mo so fun ko mi pe ko je nlo the remaining weeks ko je nlo si camp ko je lo si 77 won wa ni ba ni ma se cope to won ni sinbe mo a sha ni pe ko won sha fun mi ni 15,000 naira pe ma cope o wa fun mi ni owo yen mo ka ni mo nbo ni Jesus City lola mo a lala le ni pe mo ri awon angel to duro si enu gate yen ami ni ko lo nse
1: ki lo awon angel yen se
0: ami
1: ah na wo e ere le lo mi mo se ba nse n church awon angel ti n sami si gbogbo n te ba fe ẹ̀yin áńgẹ́lì yẹn mo fi ń sojú iṣẹ́ lórí bàbá yìí mo fi ń sojú iṣẹ́ lórí màmá yìí gbogbo ohun tí wọ́n béèrè lónìí ọ̀yá bá ń ṣe fún wa. Sit down. Wọ́n tá àṣírí kan nínú àṣírí ọlọ́run òjijì àníṣe ẹ̀ ẹ sáti bí ọmọ yín ẹja.
0: So ngba ti mo sa bi omo e laye ota lafia
1: fura yin lai se pe se operation
0: lai se operation kokan lai si
1: omo pada kere
0: o pada
1: o si jade latoju ara
0: farara mi furara mi
1: be ba fi sister ile na wo e ita yore yo dun ilu wo le fe lo e wo nkan bi se nlo o eda eje nfile eje mo lo sori Facebook gbogbo eyin te nbo lori Facebook e pade mi nisin 6:30 eyin te nbo lori YouTube TikTok odekunle epaphras ibe le ti pade woli odekunle epaphras gbogbo eyin ara osodi e ku amojuba mi ago meje ni ola ni lagbara eni to laye atorun
2: gbogbo eyin te wa lo shodi te wa nsogunle te wa laja west state te wa 798 gbogbo eyin te wa mushin gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere gbariga gbagada ebere osodi bolade bus stop e so pe nlo jalisco field leyin osodi solo local government God bless you.
1: Eje nse bayi, eyin omo Olorun, eyin wo le ni ida mewa tabi akansi ore abofe oye oni lo sese ore ma jemu ti e na. Iwo na fe san. Anfani alailegbe kan tun leleyi. E lu account number yi 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank. Bí yín ọba sì wọlé ẹ lo eléyìí 27

0: ise to ba se mo fogun odun
1: eyin oluwa
0: yoruba ni iya to jomo fogun osu won ni bi o ba pa omo yo sin leyin omo ni tori pe o ni igba tasiko ti e

o je dupe ti he gbogbo ipo ataye te eyan ba wa laye arin lo wa onkon ohun yohu ti eyan ba ngbeyanju ati ma se lowo lowo abi ti o fe se abi to tin se sibe arin lo wa ohun yohu te eyan wo pe a ma se nkan ba igbiyanju lo ni igbiyanju le dani olohun oba ni so pe ki suota igba ni gbogbo nkan afi ki logba logba ko rora

0: fi kẹyin oserere
1: oserere ko ba ni je
0: oju akiri ka mo riku
1: oserere yo
0: oju arinrin ajo a mo re mo se njo flat tire loju ona ni abijo won ri awon adigunja le pe won o so kale kan to kowo de le eyan melo ni won ro ntoju won kan loju ona fun Benny, oju akobirin soso ije kuje bayi ni paru won yo din je tenu won mo je tara mo din je toke ni won mo je ti sale ni a wi fun oba je ogbon
1: obuwa ninu abi mi
0: Benny ja
1: eni
0: a soro fun oba je ogbon Awi ife afogba ni mu won ti ka abonu ah mba mo kin si se o mba mo kin mo se abamo ni gbeyin oro ikun jegede ikun ready fin ikun dunu ikun ti gbagbe pe n to dun ni pa ni Yi nkoja mo la To nkoja mo je Yi nbo mo gbe mu Rora se
1: O to ti di ni yale Olo mo yawe mo woji to lo
0: O se rere jare ba mi ola ndu owo
1: O pero po lo
0: Na jo pan Egbo kilo fe bogo logo je fun gba ti won ni si ogo re maye ti e. Kilo de to nbe lon ko re re o mo ri se won ni sirire se ti e mo ti e. Lo mo je won o fun lagbaja lowo osu se won o san salary re mo ti e ni. Ah iru ma ba mi ba leyan logo ara won. Egbo Eni ti won ni logo eyan e bi pe moto melo lo ni aye re tun worst ju aye en ton ni logo re lo.
1: Awa mari ki mama ni.
0: Sugbon emi esu. A begin pe satani jare. Ni ba wa ntun to so mo esu ati satani. A le yanju e loni. Ori eto bi lowo ori lale Sunday majuma Monday

0: chele. Ipadi adwa ode bejilele yo. 72 hours with God. Belu baba wa baba adwa AK-47. Oma waye lojo Friday May 29. Saturday May 30. Ati Sunday May 31. Ano yi. Kori oke no mo wo. Ilu akpatere bada. On the 31 yenge gelo jo tabi baba adwa AK-47. Eni jolo unlo di na yo ni poju koka kiri agbaye.
1: Ogo fun Olorun ni oke orun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan a ma tun dupe fun opin ose yi loruko Jesu ojo oni ti wa eja hallelujah so Olorun
2: hallelujah
1: eja so po Olorun ese o
2: Olorun ese o
1: oluranlowo wa ese o
2: oluranlowo wa ese o
1: ati ni leyin ese o
2: ati ni leyin ese o
1: oba ti o ti wa loju ese o
2: oba ti o ti wa loju ese o
1: agbani latatin ese o
2: agbani latatin ese o
1: aranilowo ese o
2: aranilowo ese o
1: ayanilenu ese o
2: ayanilenu ese o
1: fun anu re
2: fun anu re
1: ori ofe re
2: ori ofe re
1: iranlowo re
2: iranlowo re
1: olu ese o
2: olu ese o
1: eja gbega
3: olu ese o
1: eja yin eja yin eja yin oba yin o ayan ayan oba angele atiyan afoko fun o Jesu oluwa wa
2: amen
1: la ro yi
3: yes sir
1: mo gbadua e ra anu gba
2: o amen
1: enu eni ti o sunkan e o ni simba
2: amen
1: mo gbadua gbogbo ori to n gbo mi jena lowo dide fun
2: amen
1: e ma roju rere olorun
2: amen
1: e ma ri o
2: amen
1: e ma roju rere olorun
2: amen
1: e ma ra anu olorun
2: amen
1: be lo ma ri
2: amen
1: Matthew
3: baba mi
1: o nene program n lo lowo
3: very sir
1: ne ilu ijebu oke eyin te n bere pe o ma bi ti mo wa te ba ti de cpte
3: yes sir
1: ni ijari ni cpte
3: yes sir
1: e ti ma ri signboard baba ike for 7 nibe ibe la wa
3: yes sir
1: e ma bo laro yi ago meje
3: beni
1: se si ago mewa abo
3: beni
1: ba ti dago mewa abo mo ti se counseling mo ti n ba irin ajo mi lo loruko Jesu yo dara fun yin
2: amen
1: gbogbo awon omo yin la da ororo lori laaro yi loruko Jesu e o ri ran lowo
2: gba
1: mama o ti jiya gan lori omo loruko Jesu o ni jiya lowo omo Matthew
3: baba
1: opo jiya lori omo
3: yes sir
1: won to jiya lowo omo eyin e ti jiya lori omo e mejiya lowo omo
2: amen
1: e ti jiya lori omo e mejiya lowo omo be lo ma ri
2: amen
1: aro yi e ri ran lowo
2: amen
1: gbogbo egun ati majemu
3: dile
1: lori aye yin olorun yi da
2: amen
1: e jo pe egun dile baba
2: egun dile baba
1: egun dile iya
2: egun dile iya
1: ti n be lori mi laaro yi ayiraye
2: ayiraye
1: e ba yin da
2: mi
1: isi awon ota
2: isi awon ota
1: lori mi
2: lori
1: ayiraye
2: ayiraye
1: e ba n baje majemu okukun
2: majemu
1: lori aye mi
2: ayiraye
1: e ba yin da mi aanu juda
2: e ran mi lowo
1: aanu juda e gbe mi dide lato ni lo ona mi ma la ona omo mi ma la lato ni ma ri ran lowo be lo ma ri
2: amen
1: Jesu oluwa wa
2: amen
1: e wo mi
3: sa
1: laaro emu so nipa total deliverance itusile patapata Matthew
3: baba
1: idile ko kan lo wa ninu ide afawon ti a ba gba itusile ni won ma wo mi
3: sa
1: ninu where Isaiah chapter 49 verse 24 mo gbadua gbogbo ide to de o ayiraye ma ja ide ma wa Isaiah chapter 49 verse 24 to 26
4: ale gba ipogun
1: ayo
4: lowo alagbara bi
1: sa le gba ipogun lowo
4: ale gba awon onde
1: aba le gbo onde
4: lowo awon ti o to fun
1: lowo awon to to fun
4: baba ina oluwa wi
1: bayi wa oluwa
4: wi ale gba awon onde
1: a gba awon onde
4: lowo awon alagbara
1: lowo alagbara
4: a o si gba ipogun
1: a gba kogun
4: lowo awon eni eru
1: lowo awon eni eru
4: nitori
1: nitori
4: eni ti o ba gba oja
1: e n ba ba oja
4: emi o ba ja
1: emi o ba ja
4: o si gba awon omo
1: ma gba awon omo re la
4: awon
1: to ba ni olara
4: yo fi ara ara
1: ma fi ẹran ara wọn bọ
4: wọn
1: ohun ẹjẹ ara wọn ní àmúyó bí ọtí wáìnì
4: gbogbo ẹran ara wọn ni wọn jẹ bí búrẹdì bí olúwa olùgbàlà rẹ àti olùpadà rẹ ẹni alágbára ti jákọ
1: amen Matthew máa gbọ́n ti bíbélì
3: wí yes sir
1: ẹ mò ń sọ nípa total deliverance olúwa sọ wípé ẹni tó bá bá ọjà ó láwọ bá wọn jà ẹ wá wo nǹkan sà kéèyàn tó lè gba ìtúsílẹ̀ Mark chapter 3 verse 27 ó ní ẹnì kan wa le wole alagbara Mark 3:27
4: o se ni to le wole okunrin alagbara
1: ayo
4: ki o si ko le eru bi ko se pe o popo di okunrin alagbara na ni o
1: gbogbo eyin ti aye eyin wa ninu idu laaro aye re gba tu sile Matthew mo gbadua gbogbo awon taye won wa nu bi laaro yi aye e gba tu sile wo me ka ba so nipa itu sile inu dile me wa o alagbara ti bembe oni fighting ijane atebi kini atebi keje atoko ati yawo ijane ojojumo mo tun ma lo pe se ke re yin ni o wa ni si larija nkan to dajale tori pe e bora kan o nbe nu le yen to nja elekeje oni idile me wa majemu to de won oni barrenness agan wa ri e wo dile abraham abraham jagbe isaac omo the same thing iyawo ti jacob na to fe ran iyan na tun se kini o ya gan mo gbadua loruko jesu ibi oni ba o ninu idile me bese ni alagbara to njoba nibe ninu idile me iku omo ni akobi won o gbodo kokoko ninu idile ti won ni awon kan wa number 6 ninu idile me on to njoba nibe oni sickness the rise kan na lo nsi everybody o let them pa won eske sa ninu idile me orisirisi awon kan won ki lo ese dale awon kan won ki lo oju won dale awon kan orisirisi ona oni aisan ti ma nwole si won lara so be mi o ma o entaye fi de o ma won ira re ina baje la ro Matthew ina baje la ro ina baje mo ni ina baje in John chapter 10 ne verse 80 o salaye pe o le ni gugu awon emi yen o ni o le ati olosa banka
4: o le ati olosa ni gugu awon ti o ti wa siwaju
1: ayo
4: gba awon agbo gbo ti
1: mo agbo ti won
4: mi ni ilekun
1: so ori aisan ti nsi o yen o le kanisa gbogbo n to ti ji inu agbara re ada pada la re Matthew
3: baba mi
1: o ka bi kan na bibeli eru ba mi o ni Matthew 22 verse 23 bibeli wi pe lati verse 23 to 29 bibeli wi pe inu dile kan emi ku o de wo be o de pa eyan meje eyan melo
3: meje
1: yen na ni yaye de bi nitori pe won o gba itu sile eyi akoko mo wo kan Matthew chapter 22 verse 23 to 29
4: awon arakunrin meje kan ti wa lodo wa
1: mo wa lodo wa
4: eyi e kini leyin ti o gbe aya re ni o ku bi ko se ni iru omo o fi aya re sile fun arakunrin gege be le eni keji ati e keta ti ti o fi de keje ni ikeyin gbogbo won ku
1: gbogbo won se kini o
3: ku
1: tori iyawo eyo kan Matthew mo gbadua ogun buruko ni wonu
3: lele
1: iyawo eyo kan opo meje mo de ku lori e nkan meta nlo sele ninu idile yen number 1 won ti ni ero
3: kapiesi
1: won se dike mo pe ero bawo ewo bene kan o se ma fe oko meje te de ma accept number 2 o ne wrong marriage wrong ni mo pe o wrong marriage e ri pe nowadays teni kan ba ku won ni won lo su owo no eni to ku e je ko bene yan lo fe ni to te lo e ma ba fe oko eni to ba te lorun o ni ko lo se kini o ni ko lo fe number 3 o ni foolishness se ke se foolish o da re gori obirin kan o ku pe iwo na to gun em seri number 1 number 2 number 3 me ne problem pelu won sugbon to foolish o ni number 7 o ri pe o da kini ikeji iketa ikerin gbogbo won ku gbogbo won lule iwo na to koribo bo lo se bayi to loruko jesu kaga to wo to ni jade mo o ni wo be wo o sami ko ni o ni wo be wo elekerin emi to won operate ninu ile yen o ni spirit of death emi kini mo pe
3: spirit of death
1: o de pa idile kan leyin gbogbo won obirin yen na wa se kini o wa ku mo gbadua ibi o ni sele si eni kan gba mi loni ama mi si o fun ise itu sile bojo wa lagbegbe ijebu gbera ma bo emi wo ni so pe omo wa yi iwo na ba emi yen wi pe mo gbodo gba tu sile e wo nkan sa ogo ni nku lare elomi physically mo oku sugbon ogo o nku ma wa lo Matthew when to wa lori oke wa o bi omo mejo ti mejo jesus kini ti mejo de ku ikene ku ikeje ku iketa ku ko to wa jo yin ori oke Matthew ti o ba wa sanu olorun se yen le ro ma gbejo mo on lo wa di ene to tun wa bi mo ta ma re to wa se kini ta ma wa bi mo leyin omo mejo emi kan lo ntele a de da pada emi to ntele o ko tun da pada la ro laaro yi awon mama alagbara o gbogbo eyin abiamo e ku awon omo yin bi o ba si ntosi mo foto re ma bo na pade eyin te n wo mo e ja jo pade o laaro yi a wa ni jebu ode ijebu ode ni o ni CPTech ni ijari CPTech ijari ibela wa ah ma lo ojo meji oh my god o de ma da o ma da fun yin ma lo Friday ati Saturday ago meje ni o si mewa bo ma fi gbadua ona re o de dayo ko Jesu ona nla fun o won na gbe ra bayi ma bo sinu adua laaro yi o de ni tese Jesu oluwa wa gbogbo eyin omo Olorun pata ni aro yi mo fi Olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori No More War Prayer Mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan apo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin mo so tele gbogbo eni to n gbo mi ibi o ni ba o ohun ti satan pinu lori omo re emi mi ma yi dara egbo eleyi gbogbo eni to ni ko se wahala lori omo sugba to ni o ma je o ya ma je mu yen re dana mo wi loruko eni to laye ati orun anu to le getan iwo atawon omo asilekun efo egbo oro olorun lenu mi gbogbo eni to n gbo mi agbara lati ba olorun ni to to o ya ko wonu re o bo olorun o dori olorun Matthew o kan nu nkan to da to lo fi ma ran yan lowo to fi ma tun yan sile ni ke yan o di ore ta ni
5: ore olorun
1: ore olorun Abraham ore olorun Abeleko Isaac ore olorun Noa, ore olorun enoku si ba olorun bo se kini o kusi mami to ba le ba olorun yin agbara re wa sile o ntu sile o ndande iwo wo boluwa se ni ki ma ran sise iyanu fun awon eniyan ti ma gbadura fun o de nfi asere bibeli so ipe o ni and the Lord is working with them and signs and wonders follow wa koko ta wa yin awon eyan ni di koja wa su won ni di iyanu ene en se tori iyanu esa o nje awon omo o ni iyanu a ni di koja wa su ti wa su ni kan ba to Jesu oni laju afoju ti wa su ni kan ba to Jesu oni ji oku ti wa su ni kan ba to Jesu oni ma iwa su ti to excuse e je asise iyanu loruko re oruko re ko yi pada laaro yi o rinrawo ni waju olorun ide re ja laaro yi o dominera o o dominera mo gbadua gbogbo en to gbo mi se bi kibi to ba wa laye loruko Jesu ofa o ne ba o ofa o ne ba o ni ti e se e je ma fe le so fun pe birthday mi on the 29 osu yi ni 29 abi eko on the 29 ni a gbogbo ekun to lon ba tun ni kan fun wa a tun wa awon omo alai ni baba a tun ko lo fun wa a fi dupe lowo olorun now se wa ri lagbara olorun a gbogbo awon obinrin tan ba wa sori oke ni 29 30-31 lori oke ni o mo wo gbogbo won la bu lo nje lagbara olorun olorun o de dapo mo 72 hours yen ojo meta ni 29 30 and 31 31 ye gangan o wa ni birthday mi mo gbadua fun yin eni ri banu je iru ni sa fun yin anu ni sa fun yin o ri ti e se oruko baba omo atemi mi mo be lo ma ri Jesu oluwa wa
6: amen amen amen.

0: ani be yin o ba gbo lage lu fm radio wo lo tuku to fe ma gbo
1: olutayo
0: gbo splash o gbo lage lu o wo facebook mejeji wa kan ma waste data en lasan mi le mo ka ke mo ni mo ngberaga
1: Olorun lo de sinu aye mi.
0: Olorun lo de si kan ni ta wa White House lo de si. Radio le po. E bere ibo ni kabiyesi wa ninu gbogbo won. E ma ye eyan ti cash e ti sodo lowo to ti sodo lola en to ti rora re pin. E ma ye eyan ti gbogbo presenter kan ni ti munu won dun gboro. An gbadun yin k'Olorun oba mi o ja gbadun ara wa.
1: Lode mo gba.
0: Oju akiri ka mo nri. A mo nri ku.
1: Olorun lode sinu aye mi.
0: Oju arinrin ajo a mo nri emo.
1: Olorun lode sinu ise mi.
0: Oju akobirin soso.
1: De sinu ile mi.
0: Ije ku je bayi ni paru won.
1: Sinu ebi mi.
0: Nitori bi iru won ba tin je tanu won mo je tara won si ni mo pe awon ti je poison. Eni aba wi fun oba ji o gbo. Eni asoro fun oba ji o gba. Awi ife afogba ni muni tika abonu. Ah, mba de ma se, ah, mo de se tan. Ah. Ikun jegede, ikun ready fin, igun ti gbagbe pe n to dun ama pa ni.
1: Ikun lo mo se ju, Olorun lo de o.
0: Ikoja mo la.
1: Eni ri je
0: ton mo gbe mu.
1: Layo ju ko ranti eni.
0: Ndi nbo mo je. Ise ogbon jale yan je
1: eni ori na ni le ni ni tomorrow igba lo bi orere
0: ori irin lo re wa ma tanra re
1: baye baye
0: ta lo so fun pe gbogbo alarin kan ni pade ore lori irin
1: oluta
0: ntoju elomi ri to pade loju ona won le delewi sejo to rerin ajo ti won gba gbogbo phone tan gba gbogbo e ko to do lowo ojo teyin o mo bo wa bi ise ti ojo mo ro ti o si payan de bi ti o si ni moto ti o ka so meji lowo tori po fe munu awon eyan to fe gbodun
1: olorun lo de sinu ile mi
0: abi ijo ti ebi o mo pa presenter ti awon ti n gba wa si mo toro owo lowo re n gboro e gbo owo ti o fi je ni o tu fun won
1: ka won ni mi ma lo ro pe okun ni
0: e wo gbogbo n je ko ni jije gbogbo ope ko lo ni gbagun gbogbo aso kola sa lorun
1: ore ti baba se
0: gbogbo oro kola aso jade agbo ma bi won bayi ni gbaye pe mo tin ja yin si ti pe o
1: emi na
0: afi ki n soro laye di ti eru n do fe so na fe gbo won fe ka le ni won fe mu olohun bo ba ti so nkan kan o je bi won iwo gbe mi sinu ma fesi ẹni bá ti ń fẹ̀sí gbogbo ọ̀rọ̀ kò níbi tí ń lọ ni kò tó dá yìí lóhun kò tó dá tóun lọ wọ́n máa dìlí ẹ̀.
1: ẹni tó fẹ̀yìn.
0: ẹdún ẹni tí ń wọ èsì ogún èèyàn pé kó o mọ̀ rí ṣe ṣé wọ́n ó darí rí ṣe tiẹ̀ mọ́ tiẹ̀ ní
1: jẹ́.
0: ọlọ́mọ jẹ́ wọn ó san sálárì fún lágbájá ṣé wọn ó sì sálárì rẹ̀ mọ́ tiẹ̀ ní. gbìyànjú kéèyàn tara rẹ̀ ga kí wọn náà bá lè ní ládá. gbogbo òde kọ́lé èèyàn ń lọ gbogbo òde tán pè ọ́ sí ló ń lọ kí ló gbà ń bẹ̀ láti jọ yìí. Boyo nje ode to nje ni nbaye re je ode won.
1: Gbogbo eyin
0: gbogbo ore ko le yan barin.
1: Mo dupe te ran lo.
0: Boya gbogbo ore to ma nbarin mo ri ya mu lore to po club meje lo nse. Eru ti en ba mi gbogbo awon obin tun ti wa kasa club ni isin. Mo ba fe se birthday wa ni won mo rin so club. Won ma pe awon legbe kekeke social ladies club. Kalugo wa wo top wa ko si sokoto. Olorun se o. Mo de dupe bi n dupe fun eyan meji meta e n dupe fun eyan marun ori mama titi layo akinsola ko legbe club kankan
1: lowo lowo
0: o ti jo sunday gan egbe church saint paul won de ti mo abi yawo mi aye egbe wa da
1: ai laye ani
0: aye egbe da bo e ba tin kagbaju e n ba ti ku ore pupo bibeli lo ko fun iparun aye ara re ore ni o pa ore ni o la o gbogbo ọrẹ kọla abarin gbogbo obi kọla èèyàn ti jókòó bomi nbẹ tó yẹ kó o ti nàró sọrọ ṣùgbọn kan tó wí kan tó fà ó ti nàró. wọn sì torí pé ebi ń pa ọkọ olóò fẹ jẹ oúnjẹ tó o bá rí wàá jẹjẹkújẹ yóò sì dànù láàmú. wọn sì torí pé ògbẹ́ ń gbé ọ bí mo rómi èyí máa mú bí mo rí tọ̀ máa mú wàá mú mú kú mu ìmúkúmu tó o dẹ̀ fẹ́ mu yìí yóò para rẹ̀ la. baba jala ruru mo ri o nbe o afa jala ruru oduro re ori facebook ne ti ba mi soro mi o ni lori ofe ati gba ipe kankan to lo fa olorun lo dejo lagelu fm na npe bi 96.7 fm ni ile funfun ba lawo alagbata okin yanki awon tin ki mi lori facebook lagelu fm lori mo fe sare kan si agbole abete bi o te ju seju bi meji si meta lo afa jala ruru
1: satalenu baba o ba mi doju tolo
0: gbogbo awon eyan mi nko nbe hun eyan baba lo gudugba kan o ah
1: tele tele ri o
2: ti toko yi wale
0: usman ajara o loko yawo e adegbadun yu ajara atun ni ima foji peter won ni assalamu alaikum barika jima ku etusa olamide olatunbo sun kiwa taiwo aja o ogun atiyin olorun lo ni olamide olatunbo sun mori onbe rashida to aderin to mori onbe akima ade abiodun samson thank you very much Adebayo Timilayin ti mo ni eyan temi gangan awon ti so bu mo fans nu Ogun Sala Michael mo kiyin o bo ni ya beje elegusi gbogbo odo oba nko odo oba ni ya ngbe odo oba ni ya sun seru ya itan ba tin pon mi lagelu fm hun lodo won se ya beje elegusi o gbagbe
1: olutayo o
0: se gbagusi tan ni wa gbe lati ka to se awe iraye lo gbe nure ni bikunle elegant elenu lati lan late
1: ologo shiny o
0: smart
2: abarerin kala rerin
0: eso kai
2: wati ma
0: eso temi gangan lati united kingdom omo eso koyo omo yan bi nlolu omo oju oro ti o jese yo to mi takun ti ojo mi oba otoro eso ki lo sele eso ni eso le mi ajon sora wa ni
2: oluwa
0: Walking to lagbole abete
2: wa ti ma gbo
0: e je kin fi asiko yi ki okan
1: baba je torin
0: lara awon oko ololufe wa oko eyan wa nikan ni yi prophet joseph akin ade oko senwele jesu oni lojo bi baba yen oko senwele nsojo bi loni prophet ni won gbogbo wa lajo ma wa nbe happy birthday to you
1: olutayo
0: senwele kan lagelu kan ni mo gba ajo wa na ni
1: ekeye o
0: awon eyan po ton sojo bi jami si lori facebook lagelu fm kin sare ki e nbe kin to ma nlo mo di gbori wa bete bayan o
3: eyin ta bete se ti de
2: wa ti ma gbo
3: eyin to ni lain da
0: bo loju se ko disturb adugbo yin lo ni la
3: eyin ti baba alagbo eyin ti aziza demola
2: wa ti ma gbo
0: yes sojo DJ Chako eyan ti DJ Spider ni bi gangan ni won jo wa ni eyan ti AY DJ wa

0: mọ pako e da pako sinu pako ke wa yo pako loto ke tun yo pako loto olaniya agbabi aka thank you very much
1: oga o ma se o
0: awon eyan niye
1: asara
0: jalaruru afa agba ti fa fa egbe re lo nje e ma se baba Oladele Sunday mu iwa lati gbare mu oloba
1: odidi ore lo se laye mi
0: o ni are gbanu you thank god it's friday mbo la beta eyin eko be
1: ore lo se fun mi odidi ore ah
0: eyin to gbere ti o ya bo la beta todo yin eyin ti ya dare loju splash fm ni white house
1: mo pe wa
0: awon beta ta ti ma mu mi mu da ti ma je jije awon snacks
1: fi gboran mi o fi
0: ya dare mi foju di o
1: awon kan loju won o fi riran
0: abi ra ba to ra lati lo to ma
1: emi leti
0: ati e ti ri
1: mo wa sope
0: o lagbara
1: emi loju
0: eyin ti di odo eyin odo ni challenge
1: sore mi labo
0: eyin ta be bridge mo le table ni
1: idi ore lo se laye mi odidi ore ah
0: awon better ti o se foju di
1: baba mi
0: bo ni eyin ti god power ni koronu eyin te lewa niyan eyin ti finest sulaimon olajire oni kenko kikela nke Kapola la boni. Thank God it's Friday.
1: To bangbo o bi e fo ko fa. O bi ji o pogan. Ali o.
0: Magaji ojo ti jani lati kwari ratcom.
1: O bi e fo.
0: Baba albarika baba doctor. Mo ri nbe. Oko alaja Fatima peke.
1: Egbe mi Adisa.
0: Egbe mi.
1: A o pogan.
0: O pọ gan o pọ pọ pọ thank god it's friday
1: o pọ pọ pọ o pọ pa
0: alaji kabiru yaro kabigan baba ese eyan ti gasta baba mobi friday lo ni eja loju mat ja kirun to ye oni lojo kejo osu karun
1: akaka to lo re ti baba se o
0: Monkey baba mi e ku pale mo Bishop Solomon Olusegun Aremu
1: Emi o ma ma ri
0: Abadi lai
1: o ma re iri o
0: Aba ti wa ni kan ni won
1: Kan ni bo se ge mi ma lo dota ore re laye mi ko ma lo ka
0: Baba iko sa word ti lagilele fun won ti won ni gba
1: O pogo
0: o pogo o mo tan mi
1: O ma

0: ti jani ti de oloko dana omo mama titi lara kin so lanu omo ta ni ki so mo nu le o
1: si mo nje
0: ade osun kayo de loruko mi ni vision yin na ni oko yawo e gba yin te ni na wo lo se ko ni ja si ku fun yin yin te ni gbe yawo ayo le fi se yin te pe wa ko wa ba yin dari eto ani ja yin ku le gbogbo party yin la ma de ire atayo ni fi inu le yin le thank god is friday asisi ademola la moju ero fun sa ta wa yi oloye gbenga olayiwa la o yato yato ni jije o yato ni mimo o yato ni aso wiwo o yato ni gbogbo nkan awon lo lo tu eto yi
1: ki se mi mo
0: e ba lo nkan te fe ba mi so ero ba ni soro mi re 08034867571 08034867571 wo ma ro bi royan ko si nta fe gbogbo eje fun tori won ni sogo ti e mo ti won enikan gbogbo enikan kan je o be ni enikan ologo enikan thank god it's friday odabo
2: Lagilu FM 96.7

0: Eka bo pada latoju oja ikoni lagelu lagelu 96.7 FM leleyi oke gajo kele to kale sinu gbale fun bala iyen lagbegbe velele ni le ibadan je ka ma leto iroyin re idaraya ile to du su gbegbe kan si ni e wo wa TikTok at tijani oloko dana sport actor ni TikTok o mo le nbe yen awon figabaga loloko ojokan ile to lanfani ati waye lana atawon ile to tun ma lanfani ati waye leni asekagba conference UEFA Europa League o ti se bayi ka bere lati odo ayala ati odo ayala bo ni nkan se lo lana
1: akudere wo ya tokun ninu dije Europa semi final ile to wa lanfani ati waye lana ami ayo merin sodo ni asonfia lo fina Nottingham Forest bakan na Freiburg ami ayo meta si eyo kan lo fina Braga o lanfani pe Freiburg won ati Aston Villa won ni o mo dije to ba tin di ni asikagba yen ni on the 20 May ni on the 20 bakan na Conference League ele to lanfani ati waye Crystal Palace ami ayo meji se yokan lo fi na Saturday night Real Vallecano ami ayo kan dodo lo fi na Strasbourg awon mejeji ni won mo dije yen to ba tin di ni on the 27 bi nko se lanfani ati je na ninu dije league agboje le wa ile ti o lanfani ati waye lojo Sunday Abia Warriors won ati Kun Kalifat ni Ekanemi Warriors won ati Niger Tornado Enugu Rangers won ati Benden Insurance Canopy Pillar won ati Warri Wolves Kasina United won ati Korodu City Kwara United won ati Yimba International Fabani Nasarawa United won ati Plateau United ni Lemon Star won ati Bayelsa United ni Shooting Star Oluyole Warrior yo mo gbalejo Barawa FC bakan na Wiki Torres ohun na mo gbalejo Rivers United bi nko se lanfani ati je ni
0: Abib Fasasi na wa nbi bo ni nkan si lo nbe o
2: idije fresh league to ma lanfani ati wa ile ni ago mejo ku seju medogun le ni less atlant ni bakan idije german bundesliga bo sha dortmund ati extra park 14 to ba ago mejo abo bakan idije spanish la liga levante to arsenal ago mejo asale ni bakan idije italia serie a to yuno ati sassuolo na ago mejo ku seju medogun nkan se je ni e
0: bi nkan se je le ti gbo ohun eje ate sowo waju asekagba idije ti conference league yen may 27 ni Leipzig Stadium papa isere kegi agbabolu ti agbe Leipzig lorile de Germany ni o ti lanfani iyen lati waye ta ba nso nipa ti idije ti UEFA Europa League nti e May 20 ni o lanfani ati waye ojo Wednesday lo bo si ni Besiktas Park papa isere Besiktas inu lorile de Turkey nibe ni o ti lanfani ati waye bi nkan sere nu ka to wonu ifigabaga ti o mo lanfani ati waye ka mu e Clasico eja so Liverpool ati Chelsea eja so Liverpool ati Chelsea ka so e Clasico dosan awon alakoso kegbe agbabolu ti Arsenal pe tawon ba ile gba league ati idije UEFA Champions League papo agbabolu ti o gbowo pe yo gba more than £2 million agbabolu kankan ni ogi se gbe gogo won opin win £2 million yo ba won ba gba league lasan owo ti lo bi 1.175 o ti yeyin £1,175,000 o la gba ball kankan o gba ti won ba gba idije UEFA Champions League ba ba si bonus ti league mo pe tan ba tun gba league na owo to le ni £2 million £2.13 million la gba ball kankan o gba tori bayi Arsenal se wa bayi lai ti gba final lasan owo tin lo bi £130 million lo ti wole Arsenal lai ti gba final ti o si gba final lo gu Olorun eja wo nu idije Chelsea ati kegi agbabolu ti Liverpool baba ni ka wo ifigabaga aku dede woye ogbeni Ayotunde Olateju
1: akojuma ogbarale
0: aku dede woye Mr. Akorede Yusuf Agbani wa ku epo
1: aku dede woye toko aku dede ogbarale
0: ifigabaga laarin ami olohun leni ni la lo je ka ikoma
1: fila ni afis mohammed kan to ni to re mo fi ge fila baba bo
0: lagbara olohun o wo olohun o da si
1: ami
0: olohun o se lo mo ologo
1: ami olohun fadun kari gbogbo yin
0: ami olohun e ja wo ifigabaga ohun iko mejeji won denu kole sugbon ko ikan denu kole ju kan lo ikan marun akoko o ti lule ta ba so nipa iko TB ba dapo e gan awon eyan ti mo iko ti Chelsea sugbon iko gi agbabolu ti Liverpool to na ba wo ra yen ran ko si nkan ti o le pada sele o oju wo le fi wo fi gabaga e ki lo sumo ko sele
3: e mo ro ko ta ba wo n ton sele le nu igun mejeje a ri pe gege bi n te so pe mejeje won down bo e kan si better kan a ba wo ko Liverpool won lo ba n sa ri pe awon ti se fear de bo te je pe n ton sele si won ni sai nkan ti o se mo to ti sele ti pe ni 2014 2015 lo ti sele kan ti won ti padanu fi gagbaga mo kan la n deje EPL lapapọ lo isaayi lasan won ti padanu fi gagbaga mejidinlogun eyan ko Liverpool ni gbogbo competition so le to tumo si pe nkan o se daada so ba da so ro pa chase nti ikan to je pe last match lo sese mi awon won fi gagbaga bi mefa yẹ se mi awon kan
0: o doju ti ni po
3: so ke padanu fi gagbaga marun lera lai mi awon rara so ikan Chelsea so won down tan yan yan so won de awu lowo lowo bayi gan bi ami mokanla ni be laarin won te to won po karun so le to tumo si pe ati wa ninu marun akoko ni sayi balu to ti fo ni boya tan ba se bi po elekefa mo nko to wa ni po kefa won si wa ni distance ti yan le ba iyen ko Chelsea o mero pe iko Liverpool le ri gege bi pe awon pressure die ton le wa lori ti won na latara pe won ni lo ati bori fi gagbaga yi kan no le cement ipo elekarun o kiri yanyan iyen ninu league ni sai so lapodo temi o ma difficult ni so ti ko Chelsea o ba tete satun se gbogbo kudie tin be lara won because a ma soro kan ni ori eto pe me ba fe gbe ko to fota
0: ke o ma gbeje
3: o ma gbeje toro se se ke yan je be ta so pe okay o gbogbo tan kan so pe boya olukọ ni ti o nbe ni won o fe o
0: ti won fe
3: ji o lo ni o won fe ji o lo o ka o da olukọ ni ti wa lo na sin aye pada rere wo lo wa mo le so pe amuye eyo kan tan ni oju ori ofe tan ni tan na Leeds United ninu DJ FA Cup iyen semi final ti a fi lori ofe ati bossi asikagba o nikan na ni daada tan ti se lati gba to lukọ ni ti lo so bi gba ti nkan yen ton worst si ni iko yi ojo ko ta mama tele ifan kan to je igileyo gba ko tele bi Moses Caicedo ni o ati Enzo Fernandez ati gbogbo won ni o awon go ojo won ta mama tele ni bere sa ya ri pe Moses Caicedo wa lara won agbabodo ton kaluku fi yan gan pe okay o ta ma soro mefida nile gesi won ma gbe segbe declarence won ma gbe segbe Rodri pe awon tojo jake egbe tojo fi gagbaga lo lo bayi mi ro ko sumo level kankan na ta daruko imo so emi ro pe nkan ti lole so oluko ni to wa nbe o nilo ati lift spirit awon agbabole ta ma ni psychologist ninu ko to ma prepare mind player won nilo psychologist a prepare mind won po bi won se wa tele ro pe anfani kan ti mo le ro pe nile ni oju pe boya ro an level covid to ti pada de boya le ma mu ye ba owo eyin ye pada ki nkan bere si ni mu yanyan si bo emi o ri iko meji gege bi iko to se daada lo lo bayi tori Liverpool na fun ku Fulani e bori fi gagbaga meta lera ke to lo pade Man U ojo Man U ti o ba se pe won yen to fan lebun ofe ni abale lekeji o sumo ko ko won baje njo yen kan ni ru mistake ta won Man U se ni sako apo ba waye o sumo ki ko Man U ba o ko won je ni jo yen so come back tan ri se yen in lo je ka se ri won bo
0: da wa fi ka gbe Liverpool tan ka foko yin si
3: emi o ni ka gbe kankan nu mejeje o iko mejeje ko gbe kan ni o so lapodo temi o won le ta omi tori ifigagbaga early fixture be ki run fopolopo agbabodo to ba wa le
4: ta ba wo igun meji a ri pe ko ikan gbe kan na ni won lo to tori ifigagbaga won ninu idije EPL marun seyin a ri pe ko agbabodo Liverpool lanfani ati buri meji nibe ko de ni anfani lati padanu meji ni to tumo si pe o ta omi kan aba wo ratio yen a ri pe won jura won lo but aba wa wo lowo lowo bayi ni semi le so pe iko egbagba bolu Liverpool o si daju iko egbagba bolu Chelsea lo latari bi pe ifigagbaga le ta won padanu te ba wo owo iko egbagba bolu le ti won padanu si iko egbagba bolu to si ni kimi niyan
0: ta ba to ti ba gbogbo won wi
4: so ta ba wo dada a ri pe iko egbagba bolu Manchester United ohun je iko egbagba bolu le to si gbaramu so ta ba wo iko ele ti iko egbagba bolu Chelsea ta won ma padanu si ni owo a ri pe be alagbara wa yuno bomo le wa anu so ni to tumo si pe team yo wule balance rara mo se pe boya latara pe boya pe oro oluko ni nikan abi nkankan
0: ohun ko psychologically won ti down
4: le ti down so to ba ni pe kemi gbe sori ratio tin ba de so pe ka tu gbe sori papa ele ti won lo yen papa sere Anfield emi le so pe ko egba gba bolu Liverpool straight win.
0: Straight win. Kan foko yin si.
4: E kan fi si straight win ni. O si ba ja gbo ninu e tori pe iko to fe ba gba ball. Won si ni form rara kan ti e si ni kankan. So lowo lowo bayi. So emi le fi o so ya.
0: Team don ti confirm relegation gan. Ti Chelsea ba fe koju e gan lasiko igan.
4: Eyan a ti ko eyan ma wo bi gba to je pe e wo Chelsea yen o le damu.
3: Me ti ro pe won gan ti e ni team kankan te le so pe won le damu lowo lowo bayi. Even o lolufe won gan opopolopo lohun o ti e wo mo. Aye ibaladan wo si.
0: Se bo de gba won ti eya ta mo lasna tele.
3: Ani mo pade akakondi ni roundabout ni jo Wednesday ko mo se ku bi bayi mo pade won bayi. Ah agba. Ha. O ti se ni baba sare bu kini on fun mi mo to da sara.
0: We have gone as I
3: want. E je gugu o se. E da dem.
0: Asi so ti so pe Basta ba ile gba league ati Champions League. Eyan kokan nilo lati down question kankan 50,000 asis ademola lo so be of gonna si ni on lo so n da jo so leyin
3: o ma ba lo ko je
0: imo
3: ilu salary
0: studio ma
3: o ma je ki
0: e studio ma ni jan lagelu
3: o ma je ki e se wa
4: gbo awon osise lo fe fun
3: ya so wa o se fe ba
0: bo awon to ba pe awon to ba pe ni o
3: okay si o lo si ojo opo le se
0: awon to ba pe
3: awon to ba pe ni ma ti o ba sojo opo le fun
0: ayo soju o ti so tipe pe basna ba oko ni basna ba gba league 25,000 eyan kokan tasan ba tun wa lo gba league ati champions league papo o je 50,000 le to mo se pe ba won alakoso asan je fe pin o fa won player la jizo na fe pin o fa won audience
3: okay o ti da
0: je amo lo fun ta aro yi sugbon ka to lo fa a ni alejo lori eto yi sugbon ka to so nipa ka to bi alejo wa wole mo ja o tan pe lago mewa a nbo wa ye ko to ti ka si e to ba yin ticket meta ni season tele bi igba to play 90 ni o ka le mi ni won ticket mefa mesan won yin bo se mo re ni cash sport ni e every Friday o yin meteta so se ni o 15 meta kije po play kan lago mewa la nbo wa ye ko to ti ka si e *347*1004*2# tabi www.cashier.ng lola ode ye oni ojo bi Taiwo Azan and Kehinde Azan Hamzat awon mo ga wa nu awon beji lagbara olohun ni kanjuku e dagba e dogbo e ni ogo to ju ti awon obi yin lo lugo olohun ta awon obi yin no ni duro bi ode ye o bi nkan se ri nu asiso pansa si
5: Delu FM 96.7
0: gege bi bo se nba bo pa lalejo ni ori eto yi e ba nda ko yin fun gbogbo awon eyan ti an gbo wa nle
6: oruko mi ni Olodede Kehinde Christiana mo de wa soju fun CDK ni ipinle oyo
0: CDK yeah. CDK e ma pe lojojumo ni awon eyan e ma gbo eto si lojojumo de ni awon tan ti gbo re eto ti pe ati ikanni ti pe ni won tun pada gbo bi elomi travel o de pada baba so nipa ile ise CDK odu ni CDK ki sai mo fun oloko ile ise CDK ki le se ile ise CDK kini to je latest of abai
6: okay so ni CDK CDK je ile ise to fun eyan ni anfani lati ra nkan o ta n lo ninu ile pelu irorun e fe ra home appliances ni gadgets electronics moto okada maruwa tẹ́lẹ̀ máa sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí ilé kankan lórí ẹ̀ ìgbé ayé ìrọ̀rùn ní CDK mú bá everybody láti ní ẹ̀fẹ́ra washing machine ni o ẹ̀fẹ́ra tv ni o gbogbo home appliance ṣá lẹ máa rà ní CDK oúnjẹ bàtà aṣọ nìkan ní CDK òta tẹ́lẹ̀ máa sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí interest kankan iye tó dẹ̀ tún ta lọ́jà náà tún ní CDK máa tà fún yín ẹ tún máa gba ọjà yìí kẹ tó parí owó yín so ní CDK à ń ta solar freezer presently báyìí to ye pe ti ko ba sina abi ti ina ba wa e ma ma run freezer yin to de ma tutu 12 hours to de fi ma tutu daada laisi any power interruption solar freezer yi wa pelu solar panel ati 219 freezer freezer lo wa pelu e ni CDK pelu irorun na de tu ni te ma ma san die die so yin fe darapo mo CDK e kan download application wa ni Play Store or App Store kete CD CARE oruko app wa niyen te ba ti download app te register ma lanfa lati ra awon product wa ti anta e de le sanwo e ni osose e de le sanwo ni osoosu so boya yin fe fi boya bi 12 months sanwo yin bayi e ma san lo die te ba de la ji 12 months te mu which is after 6 months e ma ni afani lati gba oja yin so ni cdk te ba sanwo de la ji installment plan te mu le ma gba oja eyin fe mu osu merin o bi e fe plan ahead pe ke fe se nkan after 8 months so after 4 months le ma gba oja o ke se pe kon ma san 50% sile
0: e wa ni e ba ngbe
6: rara te ma to je ilaji installment plan te ba mu gogon ni cdk la ma deliver oja yin fun yin
0: gege bi awon afikun kan ti mo fe ke afikun ni bi ojo bi mi lo kan seyin ni enikan pe mi lo je odi bi mo pe a ni cdk en facebook o won ni ohun le san ida meji nu owo ohun lekan na bayi pe lohun se pe mi pe se won ma se be mo ni won ma se be o sugbon ki se ni facebook o sugbon ninu bi eni yen se n ba mi soro bi ohun yen bo se re mo ti mo pe eni ti sanwo sugbon leta o pada confirm fun mi pe ohun ti sanwo mo wa ni se ma gbo cdk sa won ma so gbogbo gba pe awon oni special bank account kan abi WhatsApp platform abi Facebook kan e ba tan mo le si yun
6: so e ma sanwo fun anybody ni Facebook or any social media platform or CDK app let me read account details si e ma sanwo se any personal account awon to de so pe tawon ba san 50% awon ma sha ma gba oja bi mo se so lala kokko pe rara te ma to sanwo de la installment planning gogogogon le ma gba oja yin ah ni any representative kokko ni Facebook to ngba wo lowo anybody o ori app let him asanwo
0: abi yin o si ko si abi dandan gawe yan ko ka si wa le se yi pe owo ose ile leyi o owo osu ni o
6: agba cash e le wa office wa ke wa sanwo pelu transfer agba cash en ti ko ba ye ko wa office wa ka explain fun won but kon ma sanwo se ni personal account ah then any WhatsApp group ta tin ba customer chat ori app ni ko te fe se wa ko se any WhatsApp ko se any WhatsApp group kokon ke de ma sanwo fun anybody ni any personal account
0: ni bo le se CDK e wa fun gugu awon to ba
6: fe wa ni number 64 veterinary junction mokola ni ibadan ti ibadan ni any junction veterinary gogogon ni office wa e de le pe wa si number yi 07074543005 lekan si 07074543005 le pe wa si
0: o le ti gbọn lati enu asoju le ise CDK wa da ko yin ni wa da ko yin kikun eti to gba
6: olojide kende christiana
0: o ko ju ba run lo ko ju be lo
7: oju won ka mefan re won toju e ka
0: ko si wahala o ko mi si o ko mi si da lati se bayi
8: se bi mo so fun anjo ni
0: wa fi singba yan
8: lo ku da
0: na wa tun so pada
8: o se da na
6: e mo pada fi so lo ku da na
8: ye o so da sha force re ni
0: ori mi ti fo lo
8: ko le mo fo lo kori ro le mo fo lo bo ti nse na lo da kori re se fo ki lo da
0: se o da be
8: oro bi ri dori o mo wu pe obire o wa ni simi mo lai se obuko o wa nse bo ti wo
7: e mo se pupupupu ka
8: ki o le pupupu
7: anu en simi
0: se o wa da ani omo daga ta wa se laye ni
8: ani omo de obuko obuko ni
7: obuko iya obuko obuko bi ah o ti aye igba ta mo se awon ro safety ba ni won gangan lere
8: Don't want to run a jambe.
0: Kinny Mara to leg bam.
8: In the bonny mora, Tony Boti Bonny Mora, New Yara. Oh, Bob, mo tun ba attack we egba mi kan ti se mi o
0: o ti gba mi ti no studio
8: ah lara njo la gba ni se bi asiso lojo ko yi o si ngbo gba ta gba emi ati to striker ko ni bi ta ti bo soro de
7: wi pe
8: eyin sare tan lo bi ki eyin sare tan lo bi ki ko le se daada ile aye
0: ko ye mi na
8: sare tan lo bi ki
7: ko le yi o
0: njo ti mo fi awon iwe kan je rice lati jo yen ni mi ko ti ye mi mo
8: se won fun sori e ni abi won fi sabe rice
0: won su sori
8: e won su sori e won lo kokko mu je
7: Olomo ji o si je.
0: Eyin yen dabi.
8: Se bi wo lo se bi wo so pe wo ba nlo je
0: bujo ni. Eyin dabi eyin awo.
8: Eyin awo ni won fi se.
0: Ben.
8: O ti je funny.
7: Won ni aboro.
8: Iwo e funny. E funny bo ti je weun. E funny.
7: Won ti laboro.
0: Mi o ba balance diet ni mo pe.
8: Ah, abajo to se balance kan o. Ti balance so ro mo.
0: Ti imbalance
7: mo wa ti o balance. Irun re gan tin su eyin. Gbogbo nkan ni si o.
0: Emi o mo gbogbo nta se so yi.
8: Ah, won ti si o. Won ti si o ba tin sakesi re yi. E to ba mo oloko be ba pade e lona e dakun e ba yewo.
7: Mo wo wa kin bo, mo wo wa kabo,
0: kabo se le mu mi lo.
8: Ee ni bi kankan.
7: Emi ni bi mo le mu
8: lo. Emi e toju bole.
7: Mo wo wa kin bo se tutu. Ni wule ni se mo mo kan ko wo wa, a se ran se ni. mo si ti mo ko re
0: ti joni ti
8: ati le lo ti mu
0: etu ti joni ti beyin na le lo je nkan yin pada
8: ati le ni won ti ko be ohun o se mo se tutu
7: ibi emi o ba se ko mo wa nisin
8: emi o ba bi o ti ko
7: supermarket igbalode lati baragun ta lo
0: iru awon anjenu wo ti
7: kilo bi sere iru awon kan ta ti seal inu ora won gba won kini jo
8: o gba yun
7: package ni
8: latori chocolate biscuit
7: eh ta ba lo ale oda re gan
8: ti mo bi wa
0: fawon iwin
7: lawon ta lonu
0: abeyin gan ni win ni
7: mo tu die wo irun mo le gboro ni oje
0: eyin o wa je ko ati
7: eyin mo ni bo eko bo lai so longbo
8: eko eko eko ba le ko bu
7: abi ma gbe le
8: iwo mo e pe won e fun eko fufun sori ibe lai fe po si
0: eh
8: so epo wa jo be onja kuje onja kuje mo wa won ti bi ti won mo lo gbe nkan fun lori
7: awon yun to nson aja ni mo je
0: ati mi daada latoke de le ki awon nkan to yato lara mi lenijo
8: ko si kokan to yato lara re o tin wo free
0: eh
8: o tin da free
7: ori re o so yin aso re orun won ton wa bo sokun si waju teyan le fi nkan ko ti o so mo le abi o ma wo omo ti o ma wo lo
0: o na lo fa fi se okun ti fi mu mi ka
7: ti e ti bo
8: o ti de wu renu
7: o mo wa ya mo lo ba ti lo ba ti lo leun
0: ko si wahala olohun o sa olohun o yo mi ni tun
7: olohun sa
0: ko si eh lago mewa la nbo wa ye ko to ti cash e mo ja o to pe leni cash sport anfani alai legbe bo ba yin ticket meta so sile kan na eh bi gba to ba play 90 ticket ni o wa ku number ti o ba number re fi gabaga lati je cash e ile ya cash sport na kan lekun gbogbon lago mewa la wa ye ko to teni titi gba na e ma je doki lona asiso lo je ke gbo wa daada lapa abe yen oga wa tun di olawo lolotu eto Alex Ferguson ti jane loko dana lo ko mi e se te n gbo ikan ni Lagilu FM e se o dabo for now
9: Lagilu FM 96.7

0: ni ori oke ma je mo anu ni ojo wednesday ni agbara olohun loruko jesu eni eri
1: apara si olorun inu ara tori lo nbo be wo le be ta iwo jo baba sojo ori afeme yo ti ma so tele father wednesday 13th May 2026 wo le ti mi laya ni agbojo ma gba gbogbo eyan lalejo ara gbogbo ni ka wa di ojo ori oke asegun ori oke ojo gangan ka to de bare je awon ologun gbogbo ni ma faran lo ma soro eri
2: ore afaimo ko ma jawon ami ti mo nroye ninu agwara mi ni o han mi le mo kara o ma ta mi bi pe mo fo mi atapara ara n ja mi je nkun ma rin tabi bu mi je kaakiri ara ara o ma yun mi baba n bari e ni ti pajapaja to ma mu mi lowo atese sugbon iro lo npa mi o ni ba won kuku owowo tori pe alagemo yi kun kekere o se iwo ore o je gbenu edake soro fo wa leleyi abi aare ara to n ba oja se won ogo nipa bi ansi capsule ni egbogi to je oni gbogbo eyan lo to ba n di pe ara n ta ni ara yun ni ara n ja ni je nkan rin tabi bu ni je kaakiri ara tabi pajapaja to mu ni lowo atese bi ansi capsule o wa kakakiri bi 20,000 ojulowo ogun jake jado ilu Ibadan bnc capsule wa ni danax pharmacy adamasinga tanimola pharmacy okeado aslam pharmacy mokola roundabout boste pharmacy apata solution pharmacy agbeni bnc capsule wa nilu iseyin oyo ikire iwo ede ati nilu ogbomoso tabi number 30 badekoya house anfani road roundabout ring road Ibadan ileise temetayo trado america nigeria limited lo nse bnc capsule jade lati mo gangan ibi ti le ri bnc capsule ra ladugbo yin e pe 08103369434
3: Lagilu FM 96.7 Edoki Iroyin.
4: Eka abo pada.
5: E seun.
4: Edoki Iroyin wa gbera tan gba. Eyin ko yi. E ja bere ni papapa. Ta n se pa ni papa o ka ma ba farapa. Iroyin akoko lodo temi ta pe ledo ki lo jade lati nu we iroyin punch. O si lo tarata si odo egbe oselu All Progressive Congress APC egbe to nse ijoba lowo lowo lorilede wa Nigeria nibi ti won ti gbe nse lalaye pe lasigbo rogbodiyan abenu ninu egbe oselu APC saju eto idibo ti o waye lodun 2027 ni gbogbo awon ipinle kan lorilede Nigeria lo sese ko tun bere ni feju keke si o latari ona e ti won fe gbe gba lati yan omo oye koju awon to je egbe oselu alatako ni bi eto idibo to bo lona lati dije dupo kan tabo mi iwe royin point to fi mu file lo se lalaye wi pe awon ipinle kan ni bi ta ti ri ipinle kasina ipinle borno ipinle jigawa o na ni awon agba agba ninu egbe oselu awun ni won ti mu pe egbe oselu awon pelu awon ti awon fe mu lo mo oye lodo otodo ta won o awon ti fa won kale consensus ni won pe ti won fowo enikan soke bayi bi pe eyin yi ni ayanfe omo wa eni ti inu wa du sikidikidi e ma gbo ti e ni bi eto idibo ti o nbo lona amo awon ipinle kan ni laye kojo consensus ko consensus ni lodo todo ta won o awon lo se eto idibo abenu ninu egbe oselu todo won ni o nibe lati ri e ipinle Ondo ipinle Benue ipinle Oyo ati awon ipinle mi ti won sani dodon la gbogbo awon ti won je oludije won sani ewo o eto idibo abenu lawo faramo ni ipinle toro ta won ama awon ipinle kan wa ti won ti se consensus lodo awon ti awon to ku wa ni pe se eje mo nta nse eje daru tori gbogbo re a daru ni a wa sese tunto lara re lati ri ipinle Yobe ipinle Ogun ipinle Sokoto ipinle Plateau ipinle Kwara won lori awon kan awon o le gba o lodo ta won o tori gbogbo awon ti won je oludije ni won yo si bobo ti kaluku won si nsoro wi pe obo te nwi se alawo ofe gbogbo igbese te gbeun awon o ni gba akoya won to ti omo lu

0: so di pe ojo ti ajo olomire leto idibo le wa Nigeria da pe bi pe pipipi gbodo pin lori an gba form ati an seto idibo abenu kikini ohun ko ma bare wa won lese e fe ka torogun gan ni ninu wero yin punch e to jade fun toni o
1: sisi film ni
0: sisi ni sisi film da wo wo da wo wo wo da ni wo
1: ta ti dagba dada ti olohun ti mu agbade ti eyin ti wa fun ni waju ateke consensus bo leyan se pe na
0: ma bere
1: mo bi consensus
0: ma bere mo bere a bere abewe la
1: consensus
0: se mi mo ko ni ma bere bere abewe la iwo ko lo so le kan pe
1: ninu iwe iroyin di punch
0: si ko se fun o no fe to be
1: listen my life ninu iwe iroyin di punch ni ayin bi ko wa se mura le rogu keke fun eto dibo odun 2027 ari ana nile yi olowo ori dem patience iye are ana Goodluck Ebele Jonathan ina lo ma ti sala yoro wi pe ohun o se ifori lori ifikulukun pelu awon eyan kanrin kanrin ninu oselu lori lede Nigeria ohun o si lo re gba imoran kaakiri ko won o to le fi ori oko sodun boya ohun oronu abo won ni ronu bo ba di odun 2027 fun ipo are nile yi to si te waji ni oro pe eyan mo kan pe mi pe kin jade bombo kin wa ronu ni o ni a se ri oro ipo oselu lorilede Nigeria papa julo office to ga julo office are ke ma se eri omode ta mu computer da re ta ma gba tun ori ke ma se o ni lo se gidi gan ni nigba ti Jonathan to n fi oro lede ni ojobo Thursday la ko eleyi tin gba alejo awon omi len gbe odo eleyi ti won wa se abewo si office re eleyi tin be nilu Abuja ti won si n fun baba lo gba baba idakun en tin dobale n dobale en tin kule kule gbe excuse sir ati ri ati tested and trusted yin e wa bo be ke tun wa se e ke dije o fun ipare lorilede Nigeria nitori pe ngbe wa nbe agbadun yin gidi gan ni pe ba tun pada bo be nisin nko tun lo so mu fun omo Nigeria n lo wa so fun pe seri gbogbo oro te n ba mi so yi be ti n dide be mo ti gbo sugbe yin gboro sare bo tabaun ki wa so yi pe eyan be jade o won o se eto odibo o ni eje ki n ba won yen soro olodum ma je ke po gede oyo ha ba kan le won se waju ni loro wi pe ile ejo giga ti joba apapo ele to bi di kale silu Abuja won ni lo ti setan o lati ma gbo oro wi pe Segunlock Ebele Jonathan anfani be fun ninu wi ofin orilede Nigeria latun ti jade fun ipo are abi ko sa anfani fun mo won ni lo ni gangan ni ile ejo ohun yo si mo joko lori ejo na won ni ejo kan ni agbejoro John Mary Jideobi ina lo pe o tako Goodluck Ebele Jonathan to si pe ajo eleto di bineki o pe ran lejo wi pe e gboro fun lanfani o lati dije fun ipa re mo lorilede Nigeria tori gbogbo anfani ti wi ofi orilede Nigeria fun Jonathan o ti lo tan nigba ti wa nsoro lojobo Thursday la ko tin gba awon odo ohun lalejo lo office re nilu Abuja lo ti wa nsala yoro seri ipa re te ni kin jade fun inu mi do be se ba mi soro sugbe je mi na lo fi oro mi to awon eyan leti kin bere oro wo lowo awon agbagba kin to le jade o
0: to won ni o ti fi ese mu ne ba yo wi pe o se se ki gomina ipinle Oyo onimo ero se Makinde ju egbe oselu People's Democratic Party PDP egbe alaburada ki won ju la o saju eto edibo to bo lona lodun 2027 tori pe awon eyan ti kun yun ti iwe royin Nigerian Tribune to si lanfani ati gbe kale wi pe bi won ma si tin kuro nu egbe oselu PDP ba won se se ayewo re lowo lowo bayi ninu egbe oselu Allied People's Movement APM ni won morile o lati ma lo tori pe pupo ninu awon ti won je oludije labi ase egbe oselu ohun ni won ti lo re gba form lati dije labi ase egbe oselu APM lojobo Thursday eyun lana saju ase ile ti ajo olomire leto idibo le wa Nigeria INEC topa fun egbe oselu kankan o won ni ninu royin ohun to ta koso sita o na ni won tin so wi pe e wo gomina o na ni won tin so po sese ko je pe enikan to ti fi igba kan ri je alamojuto ni ipinle Oyo ogbeni Bimbo Adekanbi o na ni won fa kale wi pe eni ti o de lede mi re leyin temi ba kuro ni ipo gomina ni ipinle Oyo para ti awon eyan o tun mo ri pelu awon eyan ti won je omo egbe oselu PDP ti won wa ni ile igbimo asofin le wa Nigeria ati awon eyan kan ti awon na nda foto lo lati dupo kan tabi ekeji pelu award wadu ti kaluku won tin so bi pe awon ti kuro ni inu egbe oselu PDP lori ero aye lu dara takun agbaye won ni gbogbo wa bo ta o nibe na lati ri eni to je mo ilegbe mo asofin to soju ekun idibo ibadan northwest southwest iyan honorable dikru lai olajide won ni ati eni ti o soju ekun idibo ibarapa central ati ibarapa north ni ilegbe mo asofin anthony adepoju bakan na lati ri oko lara mo ilegbe mo asoju sofin soju ekun idibo ibadan north southeast ni ilegbe mo asofin honorable abbas adigun won ni bakan na lati ri omo ilegbe mo asofin soju ekun idibo iseyin tesiwaju kajola iwajo wa won ni honorable oyesina oyedeji won ni bakan na lati ri omo ilegbe mo asofin to soju ekun idibo ibadan north federal constituency folajimi oyekunle won ni aturi eni ti se alaga fun ijoba ibile oluyole onimo ero akim olatunji ati enikan to na nda foto lo lati dupo gomina labi ase egbe oselu pdp aspirant iyen olufemi ogutoyibo won ni gbogbo won ni won ri won o to fi mo lajide tawon na so pe lori ero ayelujara atakun agbaye awon ose egbe oselu pdp mo awon ti fi egbe oselu pdp ile lodo tawon won wa be lowo won ipe ngbati sinu egbe oselu pdp ni bo lo da bayi won ni ngbati awon ba ya awon mo salaye fun yin egbe oselu to kan ti awon lanfani lati lo amo gbogbo won ni won ti n ba sori ero ayelujara atakun agbaye o ti won si so bi pe awon ta won o awon o si ninu egbe oselu pdp mo ibo le wa lo o na ni awon oniroyin ni won fi imu file si o lati asiko yi lo be ba wa fe ka oju iwe kata iwe royin Nigerian Tribune to jade foto ni o na ni gbogbo re wa o eleyi ti o sodo sibe nibi ti awon omo ilegbe mo asofin to soju awon eku kankan lati nu egbe oselu pdp ton yo si bombo jade ton si ni iwe awon re awon ti ku o ninu egbe oselu pdp
1: oda iwe royin di guardian ni ayin eni ti se alakoso foro le okere nile yi bianca odumegu ojuku ina lo ti fi oro lede o wi pe ijoba apapo orilede nigeria awon wa lebu eke di wa o kan forun ko te parunun ki nkan si fi baje tan pelu bi won tin se be ti won wu akoto ma boju eni je fun am orilede nigeria ti won be ni orilede south africa to ti mimo pa won ni ipakupa ninu ikolu le ti won fun ni suna xenophobia ni orilede south africa eni ti se alakoso ohun lo te waju ninu oro re wi pe o wa won wa orilede nigeria are bola ahmed tinubu ina lo ti palase fun ile ise eleyi to ri si oro orilede nigeria eleyi tin be ni ile south africa wi pe wo lojo gan e se agbekale awon awon office kan eleyi ti won ma moju to ama nigeria eleyi ti won ba tin du kokoko memi won kan wa ma fi oro to yin leti oni ba kan lewe ni ijoba apapo won e si gbe nkan kan le gbaba yi o wi pe enikeni eleyi to ba ni ohun fe ma bo ni ile baba awon orilede nigeria e fun lanfani oko fe ina ni je kan ma wo bo ni orilede nigeria oni are bola ahmed tinubu ina lo pa oro hun lase o leyin igba ti won ni ilegbimo asofin mejeji nile yi senate ati ilegbimo asofin asoju sofin house of representative won na mejeji won na ti setan o lati jumo gbe igbimo kakale lati je ki won lo re fi mu file kan mo ki lo sele gan ni pato bo lati se kirufe ri ti ni sele mo nile adulawo ninu ateji ninu atejade eleyi to fi lele lori itakun xray lanode yi odumegu ojuku ina lo sala yoro wipe ohun ma mu ero bani soro ohun ohun pe eni ti se alakoso fun oro le okere ni orilede south africa iyen ronald lamola o si ba soro pe be ti se awon eyan wa ni orilede yi ko teun lorun to pin bi ti wuli omo o ni awon si jo soro gbogbo bi oro ba se je ina la won wo bi oro yo se ni ojutu won ni na lo tun fa ti awon eyan won lo re se iwode kan ni joni ni orilede south africa ti won fe mo se kolu sa awon le okere o ni amosan tori pe awon isele to abo won bembe o ni won lanfani lati kolu awon eyan ohun sugbon won du koko mo won o won ni koda bi to le de gan awon omo orilede nigeria amo kekeke ni atagbalagba awon ti an be ni suku won ni won du koko mo won ninu class wi pe mo ko ri orilede yin koda bi o le de won ni elomi to je pe baba re omo nigeria ni ti ya re jo omo south africa ti an si mo wi pe ikan nara awon obi re omo south africa ni o te mo pe won ni sogerian iyan pe won ni eyin sogerian e ma lo si orilede yen ku ni south africa e filu wa le fun a odumegu ojuku ti wa sala yoro wi pe a lebu kedi won kini mo lo be o ijoba apapo won tin gbigbese toto
0: to ijoba apapo orilede wa nigeria tun ti fi ikede sita
1: ina so
0: wi pe se ari eto idowo ase ka gba kuro ni awon ile eko girama eleyi ti awon akeko mo nje ko se torilede wa nigeria neko ati waec won ni lati odun 2027 lo ki igbaradi ko bere si ni wa o tori lori ero aye lujara atakun agbaye lawon akeko ti mo lanfani lati ma joko se eto irowo ohun bo ti se se ti jambu o UTME won ni CBT ni yo je o won ni ki gbogbo eyan kan ti gba nisin kan ti bere si ni se igbaradi ile loju ona ati kase iwa ibaje to ma nsuyo leka idowo won ni lati kase re le ni ko ni si toto sai mo lati ibe na lo won ni giraffe method won lo no kuro nbe giraffe method won ni ko ti si nbe mo eni ti si se alakoso fun eto eko dokita olatunji alausa lo yoju oro sita o lasiko popo sise ayeye odun eleyi ti won da ajo na ko sile to pe odun me dogbon 25 years eti won lanfani lati ma se iyan ni gbogan ti bola tinubu tin be lolulu lewa ilu abuja lojo bo fozi eyun lana nibi ti a igbakeje are kasim shetima ti won ti lanfani lati bere si ni soro ko soju are bola tinubu be lori awon ipenija to koju oro eto eko papa julo lori eto idowo iyan lagbon bi ti a wa yi o nigbati eni to wa je olusoro pataki to hun no mo soro nbe iyun eni ti se alakoso fun oro eto eko alausa o salaye pe ta ba wo awon igbese ti ajo to n seto idowo ti ajo neko ti won ti n gbe lati gba to ti bere bi odun 25 seyin a ri pe won ti kopa to joju won si n ko sara si won ni gbogbo igba ti nigba gbogbo wi pe won se bi omo oko ni bi eto idowo amo sibe sibe awon ri pe kini ohun o tun si n kudi e ka to kudi e kudi e tun si n wa pe iwa akoyawo la won ti fe ko sele ni eka eto idowo ni orilede Nigeria to fi je pe nigba ti iwe eri ba n de ile okere ewo yo ma koja be ni tori pupo elomi oni neko elomi oni wa yeki nigbo ba fe se jambu 45 ni o gba tabi ko gba 60 yo ba kubiti ni bi ti o gbe gba won ba ni mo lo mo mo lo mo joko lore mo le mo ko se lore mo ko se tori kini yo le gba ibi to fe gba yi abi ngba to mo ba ni ewa nu mejo ninu wa heki to ni bi tu befa ninu neko to ni jambu to je pe 66 wala wa o ki olorun oba ko da ko sa nu wa o won ni elomi o wa je pe ngbo ba ko french gan e wa nu ni o gba nu french ki won de bere lowo re
2: wi pe bonjour
0: comment ta fe ti o mo wo olorun gbo nti o da ni o se ri nta fi se awada ki sa wada pe pe bi ti wu ko mo eni ti wa sa lakoso fun oro eto eko iyan dokita latunji alausa se lalaye pe kini wa gogo kini ipo lapoju ti o se ma fi oju kekere wo mo o lati odun 2027 lo won ni bo ti le je pe tele tele ri eto idanwo ohun lodun 2026 o na ni won ti so pe won o bere si ni gbera so lori CBT amo lori awon igbese kan ti o ti waye ni agbon ohun fun igbaradi ti o ti sele ni won fi ni gbo ba di odun 2027 won lanfani lati bere re ni kikun o ki gbogbo eyo kekule wa gbo ko so fun toko o kadun gbo ko lo re ro fun be wi pe igbaradi ti gbadọ wa saaju eto idanwo ohun ti o ba waye lodun 2027 ki awon akeko ti mo pe bi won ba je ko ise joko se eto idanwo ohun bi eni se eto idanwo fun jambu ni o ati neko ati waeki e ti o waye lodun to nbo
2: sori awon e wa nti o munadoko e hai ni won
0: so mo pe oju ti wa tole toko kini toko ri ni oso ose keji ni to jare yo kan pomo seyin ni bo mo kanu si won ka royin rero
1: inu iwe royin the punch ni aye won ni eni ti se akowi agba ni ile ise to ri si oro le okere nile yi ambassador Dunoma Ahmed ina lo ti fi da awon ma le yi loju o wi pe ijoba orilede Nigeria ina ni awon sise takuntakun lati daju pe ibasepo eleyi ta ni pelu orilede India ina ni o si n tese owo waju Ahmed in lo fi oro elede nigba to n se ipade papo pelu awon te ja soju orilede India eleyi ti won ba se pade nilu Abuja eyun Abhishek Singh eleyi to se pade pelu e ni office ajo ile ise to ri si oro le okere ni ojobo Thursday nilu Abuja ninu oro eleyi to wa fi lede eri ti se agbenuso fun ile ise na kimi ebi ebi anfa ina lo te waju noro wi pe Ahmed ina lo dupe lowo Singh wi pe e ma nse ibasepo to gumo pelu orilede Nigeria o wa te waju ninu oro re wi pe ibasepo orilede mejeji ina ni awon so lenu dan yo lati je ki India ati ile adulawo ki won le ma je anfani lara ra won leyin ipade ile ti won ni yo ma waye o ni ilu New Delhi boba di nu osu karun ta wa gangan lodun yi nigba ti o te waju ni oro pe orile de mejeji opolopo nkan lati e ni ni ibasepo dada sugbon bi bi toro de do lasiko ta wa pa pa julo ninu ipade BRICS ele ti o mo waye laarin ile India ati ile Adulawo lorile de Nigeria porile de Nigeria ati South Africa awa mejeji ibasepo ti be laarin orile de mejeji o si nlobe la ko yi ni o

0: Bada basti mola wale ense hadha
1: Allahu ta'ala bi inamfu wa gbolori eto irawa
0: Ilahi le muliku samawati wal harid wa iza kodoro hamro Fa inna ma yakunu lahu kun fa yakun Wa salatu wa salam ala rasulullah
1: Eyin
0: oni gbowo eto e oni baba ajoke ayo ba asake oro ba se ala nu alagbara ala ti leyin alaranse ala foriji oba onike luko olohun oba na mo fi nki wa laaro ya ti ogo bi te ba ti ngbo mi be ku ojumo Munki wa ke barika ojo nla tori pe oba to ni wa lo kadara kara ejo ojo to Olorun e se
2: to bo pa se da Olorun yi
0: atoro ike ati ge lori asiwaju we akayinde gbegbon opin awon ojise asaju eda yin anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallama awon ara ile re atawon sahabi re to jori gbogbo muslimi ti o fi dojo esan Olorun ku se ola ape wojo nla ki wa kaabo kaneti lagelu 96.7 fm oke gajoke bi eto yin eto wa ira westlam la peto elu lupon omo tijani
3: ti rain
0: ye spider la moju ero ki gbogbo muslimi agba nla ye pata Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ka ojo nla o. Asifu ipale mo odun leya. Tokun dede ye. Ibanu Olorun. Laarin bi ojo meji le logun sasiko ye. Leya o ti wole. Olorun je ka fodun ayo ko sodun ayo ni gbogbo wa ka si fara re ka fi sodun ohun wa layo atalafia la aye wa inu ola ilu iduna
2: nitori se owo re pakiki osuba mi fo ba olorin
0: koko ye awon to je ero meka awon alalaji kaluko ti n pale mo kodo opolopo ti n gunle sile Saudi Arabia Olorun adupe awon to ku leyin na ti gbogbo en to ni reti bile anu Olorun ki isu
2: kabiyesi Olorun o to
0: ma sa se ni rorun ma sa yi na le wo fe ni kokan wa na baraka nabi wa Muhammad jeruko aba wa imam agba ti le ibadan Sheikh Abdul Ghani Abubakar goto mo kekere ati gbogbo kansu won latoke dele Sheikh Doctor Abdul Bari Adetunji Muki baba ewe wojo nla loni Sheikh Abrahman Salaudin Opa Musa wali Olorun to farasin alekun gbigbadura baba alekun emi to gun atalafia
2: oba to la kata to
0: ke lo daula na pe
2: oba to kuti
0: ko baba mi Sheikh Abdul Wahid Olateju Olanase fa agba fun gbogbo ijoba ibile egbede atagbegbe re Olorun lo ni koro ori be ki se eyan baba barika ojo nla o ada ni waye ma je ke fi dagbere faye e lo daula dalegbere
2: emi a ma gbanu lo titi
0: kana Sheikh Abdul Qadir Olunlade agbalagba ba mi mo kiyin e ku iwojo nla gbe adua to yakin
2: oba to Olorun
0: Olorun ko ba n salekun e fun yin
2: kabiyesi mo kala mi lorun oba alase layin
0: yala e joko adua lori alamore ara ti yin tabi tawa te n ko kaakiri gbogbo ki igba te ba kankun iledumare wala ijo kan soso e ko ba n silekun alaafia na o silekun gbigba adua fun yin o salekun e albaraka ne Muhammad sakana baba mi Sheikh Abdul Kabir Jalaruru barika ojo nla baba e kore oko dele agbare iledumare tìlú ògbómọṣọ mo tìlú ọyọ máa mo tìlú èrúwà ìgbà mo ti làǹlà tẹlẹ àtàwọn bàbá bàbá kábíyèsí orí adé tilẹ̀ gbọ́ra kábíyèsí ọba abdulrahman.

0: Yema Losi Odrastonic Building behind Watt Petrol Station Orita Challenge Ibadan Ipinle Oyo. Yema pe won sori 081 6047 8190. Nilu Ilorin Yema pe sori 090 4249 7938. Kile wi
1: Azabita ni Yema je o.
2: Lagilu FM 96.7.
3: Hey, wow.
4: Okay, pe e ka bo pada ikanet lagilu la 96.7 FM. Okay, gajo ke mo so fun ale kan pe nibi ta bank kan de duro a nte si waju lori awon abala to kan lori eto sugbon ka to lo ọkùnrin kan ba sun rara fọkùnrin ẹgbẹ apo ise lo se eyin te ma wa loju opo pelu o ma kun wa loju gan ati gbo eyin ololufe eto yi kakiri agbanla aye be ba wonu mikra lasiko yi be wa nu maruwa opolopo ile epo kuda awon lokada awon iya loja babalaje a ese o ikanni ti lagelu le ngbo ira west dam leyan layo olohun ni pada leyan ni kokan yin popo lara zag ambassador popo lara zag ore mi atata yu ma da si o ise ni kokan wa oni dise dupe ko ati leyin a to wa so ta won to nbe nile okere ki sister mi mule mi fe mi alaji mi dada alaji latifa agbola latori lede sierra leone ese ti yin oni baje ma eku ife omo iya yin lo ma da si lagbare ledumare gba no ma nwa loju opo pelu wa papa julo ni kan ni yin won ayo yin oni dibanu je awon amodunun yin o si ni fola ilai ateni kokan wa na te ba won sami albarka ne mahamad ye je agbera bayi ka lo sabala ki lolohun wi ki la nabi so ka lo so die nipa oro hajj abile ya ni ka ya si salaji ni ka so Otu mami wa mi ami kan le laaro yi. Oda to ba ri be ngba na. Ya ma lo sodo mo lani. Oro Olorun ku se dawo bo. Ko da bo je pe n to so gan o tun kan ohun na. O bi wa da ka dawo bo. A bi da da ka so to Olorun ba wi. Oro haji abi. Oro je ko ku agba bi wole ngba na to ba je pe oro haji ba ni ka pa gbolohun yi da. E ka fi yen bere ko le ba. Ko le ba ya wa daada ka si le ba mo pe ati bo si abola mi ito lagbara ah hello akbar kebira olohun adupe o adupe o adupe o adupe amo lori o

0: ṣe ni wa ye awon kan ti gunle sile mi mo bayi pelu gbolohun la baika
1: allahumma
0: la baika down pa won ti je pere olohun awon kan be lo lede nigeria to nbe ni ajikam ta won na naga won pale mo won ka wakati won wa go ran owo won won ti bere si lala ile mi ma adani waye o gbogbo en to ti deru re kale lati gunle sile mi mo lodun yi mama je ki ku tu eru won ka ma je ki aisan pada tu eru eni kankan awon kan tun wa wa to se pe inu le kaluku na lo wa ko idaji kan bo yi njeran o si ni gbagbo pe to ile anu olohun ikuku su oni si ara lolohun mi ba kan lekun la ko asare o pe abun na wa pe o ba le letter si ko lati keji na mu letter wa pe won won bere enikan won na mu letter wa pe ah ati sare be si tabi igba to je pe abi abun na mu letter ki na pe ti e wa olohun sa ku se ola omo la ni ki olohun wikila na bi so la bala pe abala ki olohun kila lori oro ti hajj bismillah ya sheik
2: al hajj ashurun malumatun فَمَنْ فَرَدَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَسَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَتَكُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ
0: دك الله العظيم
2: اكابو سي اوريتو يين تو وا ايراو اسلام
0: الله
2: اي تو كو ابالا كيني اولون وي كلا نبي سو تو كو سينو
0: صلى الله عليه وسلم
2: اي امانكي غوغو وا ني غو جاكي جادو غوغو اغبانلايي ipe olohun ni ja fi jimati ni ani fi dagbere faye
0: amen ledumare
2: baba wa imam ako un lataro o
0: adupe lodo olohun baba
2: ani tenu gbo bi owo
0: ami olohun
2: a si ba nbi to ti lere
0: masha allah
2: wala ti to bi olohun olohun ba awon alalaji soro baba mi atokun fun awon ti won ti lo ti won wo wa life
0: atawon to npale mo ti nbe ni
2: ajikam ati won be ni ajikam atawon ti won wa ni airport atawon to se pe second patch ni won fe ba lo ati third patch Olohun o ni jawe koyama Olohun ni jale yin lowo wallahi la ilallah Olohun ni ala aju aji teri un ni o ashihurun ma'lumatun awon osu kan ta ma ila ma si aji o embassy aji lasiku ti esusu re olo si tourism ni o se ajo afẹ lasan ni o awon osu wo la wa ma se obe la tojuri Shawwal osu ti agba wetan ta fi lo si yidi Zulikida ti a wa ninu re oga re tan yanyan iwa ni osu Zulhijja Olorun ni awon osu ye ta mo na ni faman farada fihi nala ajja eni ti Olorun ba wa ni ko ri owo aji tujo tabi won fun ni slot kan ni tabi o ti e dajo kan ilolohun fi ni ki ajiun ni ko woki tabi awon kan ni won sanu re ni le ise ah olohun je ku won sanu ta wa na baba wa tokun o
0: mi olohun
2: ki won wo pe ah o ye ki a ri eni kan na ti o lo si aji ni ile ise wa ni lagiru ati splashi baba wa ki slot yo kan wa le kan na won ni melo lo wa merin aje lu ku ma nu e ma gbe kini e ra gbagbe e ma gbe lo si maka ka jo ma lo si lohun olohun ma sa ba ni se be Olorun ni fala rafasa Olorun ni e gbodo soro alfasa kungba kungbe oro ti o ba iti mu oro ti o da Olorun le gbodo so iwa bu iwa tembelekun iwa ote Olorun le gbodo se ni lu maka wala fusuko bakana iwa poki e gbodo se o iwa poki e gbodo gbe igbekugbe e gbe dogbe lo si maka o kon wa tu eru yin kon wa ni awon bakini kan be ati fifa ati lila ati mimu ma bo ko dile re je to ba wo owo ya ko le ro wahala o Olorun ni wa lafusu ko awon iwa poki to se pe won ma so pe Nigeria e ma balu yin je wala jida la iyan jija e gboro gbe lo si maka iyan jija egbe kan ni o wole egbe bi ni o wole egbe si ni o wole egbe kini kan ni o wole ati menti o wole e wa lo dale ni be tule arohun olohun ni wala ajida ala olohun le gboro se o e gboro jiyan be o file aji iyun ni ilu maka wa ma tafalu min khairi eni tolorun ba wa le kadara ko le se daada ya lamuhu lahu olorun ti meni ye wa tasawadu olorun ni ke wa to lo si lu maka o e pe se nti yawo je e pe se rele in tawon omo yo je e pe se won e pe se rele owo sku awon omo se je olorun ni e pe se rele e ma pa eran le ya ke to lo e se to re fa awon yawo yin na now ka won no wa nbe pe in sin lin toto won lo si sugbon o to wa de dazu ko le ya yin na se kini
0: eran yo
2: ba yo ma peran fun yara bi baba re ti won be laye ya ri po peran fun gbogbo an to ma dun nu ko to lo ya dun won nu mo je won so pe aji ofowo ni daddy abi mami lo mo je ko won so be se o olo ni wa tasawadu e pe se dada le o faina khaira saadi taqwa ipeso to wa daju na wa ni ipayo olohun
0: fami
2: saadi taqwa ipayo olohun ni ke yo pese re le o gbogbo nti aji abami en to ba fe je muslimi ni o ma kirun biru se lagbara to tan kini wa kati mararun ni ojuma ye ko si suratu salati ninu qur'an kusi suratu sakati inu Qur'ani
0: Allahu Akbar
2: bakana kusi suratu shahadatu la ilaha illa kusi inu Qur'ani sugbon olo wa mu
0: Qur'ani suratu stawni again
2: kusi inu Qur'ani olon wa babara ajiun ni olon wa mu suratu le aji
0: suratu le haji
2: olon wa mu wa nu Qur'ani
0: Allahu Akbar
2: abami olon mu suratu aji wa nu Qur'ani olon fi se
0: unte
2: ki wa ni tumo aji ta wa se oni baba mi aji ta nse un olon soro re nu Qur'ani olon ni na wala baitin udi ali nasi la ladi bi bakata mubarakan wa udalil alamin allahu akbar olon ni akoko ile kan gbaramu ti ma akoko ko sori ile aye ona ni baka baka ye bi mana makka ona ni ilu makka ta ti ma gbe aso ara mi wo olon ni fi ayatun awon arisa mi olon be ni ilu makka o aba mi aje sami o ti en ba ti le di baba eyun ni fe wa le mo tori wi pe makomu ibrahim ni egbe igbe egbe ka ba ye makama ibrahim nbe ibi ti anabi wa ibrahim du si ba tese ro si pare to fi do ni o si nbe
0: amini
2: amini
0: to lagbara
2: to lagbara to lagbara wa ma dakhalu baba mi olo mo wa na de be
0: ami ami
2: wa ma dakhalu eni to ba ile wolu maka ye ka na amina
0: Allah
2: okan ni wo bale
0: Allah
2: abami okan ro bale e da kun ojumo ojo ododun wo ni aji omo won
0: kosi
2: kosi
0: o wa aji won si ni
2: o won si ni
0: ko yi wale
2: bo se wa won si o ni
0: lawon yen se
2: be na lawon yen se wa npo si
0: Allah akbar
2: tori pe adeun ti olorun wa se fun anabi wa ibrahim ni wi pe wa afin fi nasi pe awon eyan anabi ibrahim wa so pe ah ki n pa awon eyin lohun olorun ni wo sa pe won wa fin fin nasi file aji ma pe awon eyan ya tu karijalan awon eyan mo wa ni ketiketi wala kulli damiri yatina min kulli fajin amiki so ni ba se n gbe nkan ayara sasa ayara
0: bi asa
2: bi asa ti ba se n gbe wa ila ko tun ma fe serin won ma fe serin baba mi laye jo awon kan ti fe serin lo makari
0: ola
2: bakan na won gbe esin to yara bi asa won gbe wa sugbon lasiko ta wa yi kini won gbe lo o na ni baalu to yara ti o de be baba mi atokun eni to wa fe lo si maka ni o je muslimi ni o ala koko nu ni o
0: to fe lo sise haji
2: ni o je muslimi ni o je njo balaga ni o je to lagbara
0: to lokun lara
2: to lokun lara
0: to se ni won lo se
2: be ni bakan na ni o je omo lu abi eru ogbodo ma lo eru ogbodo lo sibe bakan na eni to wa fe lo si aji ye nkan merin ni o lo si lohun ti kanu kan merin nu ba ti le bole aba wa oba bo olohun ni ju obo mo wa lowo kila la koko ni o lo gbe ni o se ni o gbe aso
0: haram
2: urum ni o gbe elekeji inu to pon dandan ti o lo se ni
0: pe yo gbe iram
2: yo gbe iram yo gbe iram
0: leyin gba to ba se kan be nle ton gbo wa o ya je alo
2: to ba se yan tan yo wa se safa ati marwa meta koko yo kan rora rin die ni ele men yo ku to ku yo po sese
0: yo po sese
2: yo sare die koju ere kojo rin kojo ere kojo rin bi o se yun nu ele keta ona ni ki o ta wa fule olon
0: akbar
2: ele kede to wa gbon dandan ni be oni oku fule arafa
0: allah akbar
2: ina ni ko du ni arafa
0: nijo arafa
2: nijo arafa ko de nti o lala fe ati nbe hospital ijoba saudi ni oni ku won lo fi ambulance
0: ko fi gbe won
2: won lo fi gbe won de be
0: ko sare ko darafa
2: ko sare pe o darafa tori pe anabi so pe ala aju arafa la yo la o pade baba mi atokun ko di jobe yo ka mo mu yoku lo la yo la o pade gbogbo awon tanga fa o la yo le o dari wale to fi di jobe jo ta to fi ma mu abala ki lo lohun wi ki la nabi wa lori to yara wa islam Abdul Salam omo teni olala wari loruko temi o ti o ba ye lodun yi odun tin bo olohun mejo je ye fun mi ati yin ajilu kumanu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: ti lo je fun gbogbo awa ta n pa le mo awon to ti wa lohun ni papa
1: oba teni kan ori soju
0: se to wo ti won na ni o to wo ni
1: omo adamo tun
0: ko do ye ka bira wa pe ki lo nbe lara haji to to igan million gbe million po fa million lani
1: ni
0: ta so pe kaloku lo gbadun emi ara re ni
1: olohun atukan adiro
0: leyin opolopo million ti won ba la la ti kaloku ba da le tan a tu lo faragbole nje oni wonu la ko orun oni to orun a duro san gbandan lori iduro lati se gbada fo lohun a tun sa fun iyawo a sa fun gbogbo ohun ti won pe ni nkan ese eyi ti won pe ni nkan gbadun nu aye ko si kankan teda o lanfa ni silawon a ko yi so nje lo fe je lo to be ni abi nkan mimu abi balopo laarin loko laya o se se bi ti uko mo ti won fi lo ti won fi pada de leyin opolopo million ti won ti gbe kale ki won o to lo ye ka bere pe ki lo nbe lara re to to yi won tun wa se gbogbo yen tan won tun wa bebe si ma be ledu ma re pe ko tun gba ki se pa sa ti se ko gbodo ma gba rara o a se tun ma wa be ni pe olodun dakun gba o to olodun o
1: awon kan alamusile ni o
0: wọlá àsìkò tá a dé ìwọlá àbí tá a dé yẹ já lọ tọrọ já lọ mú prayer point wá fún ti tààrọ kàmù wá mú ń bọ. ọ̀nà tá a gbà dé àràfà ọlálóyè àwọn bàbá wa nù wákà wọn ní bá ó ṣe é dá àràfà ọlálóyè bá ó ṣe é dá àràfà ọlálóyè. A o lo wo moto de bi balu ba o se darafa
1: olaloye
0: o lo wo oko de bi balu ba o se darafa
1: olaloye
0: ati mi ati eni meka hun ba o se darafa olaloye wallahi olon loye wallahi to wa ri be ngba na ba to gbe call awon kan lodun yi olorun lo modun tele mi tin le won ti bale bayi ni biti baba ati ya omo elomi o de rinu aye ti won fi ku oloke pe adani wayi ti kadira falalaji mi lodun yi ko gan ni ko seda pelu aduru royin ti won so nipa kaaba olorun iseda o ti kadira mo omo elomi pe yo ba won foju kanu aye odun yi na ni ko di mi to bo wa ri be ngba na lawon ti reti won pin ti won lero nbe nu omo elomi ti o gunle sile Saudi Arabia lodun yi to hun gan oni kobo ni pamo o won oni 10 naira ninu owo ti o fi debe ona to gba debe wo olohun oba nikan loye oba to silekun be fun kaluku won afola ajo kan soso atagbara re to fi dawun ibere eda ti o la e logun laaro yi awa na lawon ipenija kan tabedu okan kan ta ba won bere kokan ti kaluku nbere oba to mu eru to so odoba to mu eni ti oni kobo lapo to nbalẹ sile Saudi Arabia to ba je yin le se yen looto gbogbo on to je ipenija tabi ibanuje tabi bere nu aye kaluku ti wa na e da wa lohun ke fi le wa lowo o ba dakun jo o ba dakun jo o ba jo dakun gbogbo on to je du okan wa pata laaro yi sugbon to nbe ninu aye wa to ngbomi loju wa losan ati loru e wo la be n se tobi to ola pe te ba se be ko se ni to fe bi wo la pe wo lo je oba ti je olohun ibere wa le wa lowo ti o ba idiwo yi ojo mejo ka lenu ope lori ibere wa ojo kan ojo bori egberun oda nile ibadan laaro yi ara tu onile o tu alejo ara tu omode o tu agba oba to fi itura silu yi leni latara ojo ati ike re to so kale laaro yi olohun o gbogbo be wa ta tin ta kaluku wa lese ba wa na bo tu ro itura sibe wala haula wala quwata illa billahi al-azim. ti jesu pada lajo se papo fun taaro yi iyo ma ja se monu aye wa omo lana jo wa nle agbara ni ti o fi jo mejo ta to pade to pon omo dia loruko ti mi je so pe subhana rabbika
1: rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.

atu ti de na niye baba e be ba ti gbo ohun yi awon eyan ti mo to ba de cash e na ni leni friday cashport friday cashport ini gangan o la mo ja yin to pe anfani alai legbe lati gbenu si cash e o na ni pe yin ticket meta so se eh eh 15 ni yun 1005 kilo ni jo ohun ni eyan le fi 1005 bo ba ni 15 lowo okan re o ti e kokko balẹ pe o nje are o nje osan ti ze eh eh jo ohun e ba mu bread 300 e ba nte wa 300 e ba nfi pomo meji si yo water meji to ba dowo osan o le kwa mola e ba ma mola nbe yin amola meji eh eh aba mola meta e ba nfe ran meji ran meta si e fun yin 15 ti gbe yun lo ni jo unu sugbon ni isin ki 15 ka mo sugbon 15 ti o ka nkan kan o o le fi dokowo cash e ko fi ko si gbope ko je leni ko tun pada je le ya cashport gege ba se nje odibi mo pe ani cashport ti eni yi ile friday cashport o mo pe owo yen ma yato si owo ti ojojumo monday to thursday anfani meji lo tun wa wa nbe o yato si pe o je leni iwo gangan o gbo pe leni o tun je ti leya cashport ileya cashport yen njo yen la ma pin eran agbo to duro dede atowo iyan kan ma je 500,000 at eran agbo to mo lu to le ba mo lu kan iru awon agbo ta n so niyan o mo gbagbe pe code tapa bi o yato si ti splash code ti bi *347*1004*2#*347*1004*2#. Tabi www.cash.ng. Lasiko ti ile ya nbo yi opolopo en tin dajo 5500 lojojumo tele yo fi kun o le so di 115 lojojumo asiko yen bukata yen ma nlo fa o to ra so dun ta won mo o ni fe yen kan wo ti tunu awe ni leya bo ti e fe awon mo ti mo fun olohun pe daddy ah olohun a bukun yin o olohun a bless yin daddy abaya le mi fe o jalami ale mi fe o tun le ra yen ko tun ba won ra jean and trouser kan se kan tun lo yen leyin gba ton ba ti yidide ton bo ti bi won tun sa jean and trouser si ka to wa so pe ko to fowo ranse le ko to owo eran dun gbogbo e owo nje e sa ni je ran nikan gbogbo e bukata yen olohun ni nbe da gbo sugbon ogba tinu da to le fi debu bukata hun ti bukata leya ti o fi ni de ti o fi ni fi nkan si o iwon ba se ji yen fi yin cash e ba se ni gbogbo e o feju kekeke to ipe nkan ti won ti en ba funyan lagbo agbo to duro dede ati 500,000 koda toni ton ba ti lo li odun ti pe yo lo li odun lodun yi yo de li odun lodun pe to nti o ki nje wa li odun lati yo odun yi na oloti ze yi agbo ni inu oko yi ilubo ni res leleyi tori e leya cashport ti se wa fun owo ta ma pin lati asiko yi lo ti kan leya cashport 50 million money ki ma se keke sugbon leni atun ma pin owo to joju owo to ni kimi daada o la tun ma pe tawo eyan tun ma won tun ma towo fa benu owo ti cash e cash e iru e le po ka ki n to to sugbon mo je ton je o jina sira won o jina sira won gan o so mo ye tawon eyan je n cash e lojojumo ni owo ifokan bale ti o se pa kaleke pe a yo taxi a yo kidi kan ninu owo te je yen ilu lele je na 200,000 e ba wa fun 150,000 leni to ba di bi irole ola e tun gba 25 to ba di lojo monday lose ti nbo e tun e a fun yin ni bi 70 eh eh bo ni iyoku se ka fi send recharge card si yin ka se se baun bo ba je pe be ni awon eyo mo gbon kankan ni to ni se pe loro owo e ti ri ti won ti mo post si social media lagelu o bye bye ni o ta splash you bye bye ni o bayi kasa bayi kawo de awon yo mo n to ni se pelu oro owo won mo ni suru nibo anfani alai legbe lati gbenu si cash e leni
bo ba yin ticket meta le kan na ki se pe o yin 500 kan 500 kan 500 kan yin ko la so o 15 le kan na 90 slot inu 30 slot ni ticket kan ya je times 3 about 90 o wa ku number ti o ba number re fi gabaga wo na sa mo gbo testimony elomi o ni a nte ni se yan mo se o ri bo se se meta mo yin le kan na mefa mo yin le kan na bo ba yin mefa bi 180 slot niye ohun bi gba to play ticket 180 o lo fa iyen fun ti friday cashport nikan lo wa fun atawon cashport mi ta ma se star 347 star 1004 star 2 hash tabi www.cashier.ng o je leni bo je laaro o ko sin to ni ko tun mo je losan kini ti computer computer o lo load kankan ti e n to ba ti fe si lagba number to ba ti fe si lagba ri ni awa o ni ase lati so pe number kan bayi ni o gbe jade o awon ara bi awon ibadan ni ko ti gbe number jade oyo ni o kisi ni o lanlate ni o iriwa ni o a lagbara yen number to ba ti gbe jade la wa o te ko so gbon ta fe da si n to si daju dada ni pe lai play cash e o le je cash e laye o se se ki boya gba tan fe dai number ta fe dai number ka se asise number kan o ja si number odo ti e inu re o ti mo dun pe boyo se kan tan fun to we moju lago kan ohun lo gbe ope cash e wa mo tan mo je tan je o kan le ja sodo e ni by mistake o le gbowo iwo ko lo gbowo number to jade loju system gangan won kan si lati customer care ngba to ba di asiko ati gbowo emi o fe mo ru na kali to ni fe mo ru to gbe dani o le je cash e lai play cash e ko sogbon to fe da si o na sa ngbo testimony lo lokun jokan bi kelomi ni ah ke si mo wo landlord ti ni ojo mewa won fun mi ki n fi wo wo le san aje be ki n fi nu le le cash e yo ba da so asire bo star 347 star 1004 star 2 hash tabi www.cashier.ng www.cashier.ng ama dun me baba pe number igba koko igbele keji igbele keta ka gbe ngba ta ba wa yi gbogbo ko to tan ya se mo pe number ta fi pe yo mo pe studio line lo ta lo nsoro nbe yen ama dun mi gaga iru eni be o si le mo yi ti je cash lati jo to tin play o tun wa le je pe iru eni o mo so pe cash eyen ge wo awon eyan won ni won je cash jare ko si fun ru awa yi iro si ni o ti je won ti pe ko gba ago ni opolopo ti iru e ti sele si ton ba n gbo ba awon nu mo confirm pe looto ni o ti sele sa awon ri ta ba so nipa ti cash e laaro yi sekedugbe owo tun ma bo le o tawon eyan o tun gbenu si ta ba so nipa ti cash e

0: continue.
1: Ajawe Olubori ninu eje lo nge Olubi chocolate igbiyanju owo nini ninu irori lo wa oba lowo iwo na se bi oloba kashe kashe kashe ah kukunsi owo irorun.

kaabo pada lati bi ta ti lo gbe polowo oja kan tabi meji abere si ji ko to ohun nisin abere si ji ko to ohun baba nso nipa ti Friday cash party Friday cash party.

0: a tun ti tun number o pe fun igba ile ekeji o be ni eni ogoma fe sowo lofo ogoma fe sowo lofo ogo ko sin ta ba fe se si o ko sin ta fe se si ati tun number o pe 090 lo bere number yen 7421 lo pare number yen o lati tun pe o ti gbe elo ako ojumo o
1: ojumo ni
0: si jani loko dana loko mi lati lagelu fm ki lo ko yin bole wai
1: me ta wa pa lo so
0: igba o lati play cash e
1: patan salami
0: lati
1: ari ba te ti pe ni
0: e ti je gan o
1: ti ko la jeri
0: ona ti si ona ti la ba e mo je lo ni eh sami e ti je 50,000 la ro yi congratulations customer care ba ma pe yin sa se gbo owo yin se ma te yin lowo owo yin se ma te yin lowo eh ati pe 50,000 la koko oku 50,000 le keji oku 50,000 le keji ini yen ma dun mi gan o ma dun mi gan ki number je cash e ka wa pe number ohun emeji protocol ka wa pe le emeji ohun ka tun wa fi extra si pe to a mo tin se lo o ka tun pe le kan si ko wa di ko baba yi ko to lo ko da o lekun lati play cash ye o *347*1004*2#, tabi www.cashier.ng. 50,000 le keji o ti joko 090 lo bere number yi 5530 lo pare number ohun ati sha si
2: press 1 to activate
0: it emi bi n ba play cash ye ka le mi le yin bi n ba play sellotape won ile fo mu phone mowo o ti gbe elo ako ojumo o lati la gelu fm lati n pe yin sa ki lo ko yin bule wa sa
3: ona ni po si opo le ru lo so
0: lati
3: atagba
0: ni boluwa jin bi abi igba le tin play cash ye a gbo yin daada sa e ba gbo un soke
3: o ti pe ti mo ni play
0: re e ti je gan o
3: e mo ti je bi emerin
0: le ti je seyin ilo le je le emerin ohun
3: akoko mo je 250
0: e je 250 la koko
3: ekeji 50
0: eketa
3: 25
0: ekerin ko
3: mo je lati
0: 100,000 melo le ma play lojojumo
3: eru ara yin ni si eh mo play wa mi ro play ni gbogbo arin ofe wa ara yin mo play yo
0: bo to ba ze
3: igba mi mo ma play meta bo n pe season mejeji mo ti ma play
0: season mejeji le tin play o lo fa congratulations se n gbo sa e ti je 50,000 la aro yi customer care wa ma pe yin se gbo sa bo wo yin se ma te yin lowo 50,000 le keji nu ati ji ko 200,000 ati ji ko 200,000 100,000 yi ogo dakun mo sowo lofo ma se kini ma se owo lofo o tin play cash e ti pe o simple ti pe ju ki a pe o ti number re jade ka si pe o ko mo gba go lo koda ki sa wa ta yi ko to nikan ni mo dun awon dun awon tin gbo gan pe iba je mi mo so fun ayi 200,000 leyin eleyi *347*1004*2# tabi www.cashier.ng awon number ohun lori ti ko 200,000 yi won mo keke o ye tun a bu ba fe joko bayi 091 yo

0: Allô? Allô? Allô? Allô, à quoi du mot? À quoi du mot ça? Si j'ai le coup d'un loco, il a dit la gueule FM, qui l'a connu pour le why? La ta pata, bien, let's play cash. Ah, Abi ko lo dun ni agbo na ni mo leyin le jagbo agbo si dun o sami si ko si bi tolo o le gba sami si nkan congratulations e je agbo la yo ni ti ati koko 100,000
1: ah lo se o dupe
0: eh ka le mi leyin ni in okan fi le rata le na ngba tu in lo eh e ra gbogbo ele tagbo ba de atowo kini e ti ran mo lu dawla lo ni. Congratulations, 100,000 leje. Customer care wa ma pe yin sa se gbo. Bo wo yin se ma te yin lowo e bi nkan se ri nu. Abe re bi mo ni awon ni won o je agbo ile ya cashport. Agbo si dun lengu le odo won pe be ni o. Emi ko le wa fi emi sodun o yo jagbo mi ni. Agbo. Agbo ke pe ah kan ya ma gbo mi wa fodun ni o. Won si kere lati lo o. Agbo yen ohun kere lati lo nto ohun 200,000 ta ni number yi ati yi ko to 200,000 eran leran o sa mi si pe to ohun o fe bodun lo nto ohun si kere o e fun won lagbo nla agbo to se pa ohun o ti to pa 200,000 ati pe number ohun Hey, abi ati ji ko to njare awon number won tin bara won fa. Ah! Number ni agidi. O ja. O pada segun. Olusegun aja segun ta ni number yi o eto lo bere number yi. O eto lo bere number yi. 1298 lo pare number yi. O eto lo bere number won 1298. Afeji soro ti de bayi. Ogo 200,000 o ti gbe
2: hello
0: elu agbo ojumo sa
2: hello
0: lagelu fm lati npe yin
2: hello
0: agbo ojumo kilo ko yin bole wa yi
2: sa
0: kilo ko yin bole wa yi o
2: baru lo ko bi
0: igba ole ti play cash e
2: ah mo ti ta o se bi
0: e ti je gan o
2: Oluwa
0: se wo. Se ti je ritele abi?
2: Hello sir.
0: Se ti je cash e ritele?
2: Network.
0: Awa n gbo yin daada. Mo je network o fail o. Se ti je cash e ritele?
2: Jerry,
0: congratulations. E ti je 200,000 laaro yi.
2: Oluwa seun.
0: Alhamdulillah. Oluwa seun. Congratulations. Ona ti se ona ti la ba e mo je loni. E bi nkan se ri ni. Customer care wa ma pe yin se gbo. Bo wo yin se ma te yin lowo sa. E bi nkan se ri nu. O lo fa. O tun di lori eto ta lota laago mejila saago kan a tun ye ko to ka se nbe yen na afeji soro ti wa nbe eje mi o mo lo titi aago mejila saago kan lori ti splash fm ni ta lota ta tun ti ye ko to ba won ti o gbo pe e mo gbo lage lulu e mo gbo lo sowo waju dj spider lo je ke gbo wa daada nbe yen ti janilu kudana lo ko mi e se te n gbo lage lu fm e se e ku kale

0: ilé o ma ba pade o lagbo sere e ma eto to fun ni ladun to fun ni loye ni lagbo sere e ma benga o yato so un sala tokun re o lagbo sere e ma go
1: to awa ni taiwa ti kende adegbodu
2: un ni soro ko famile nu ya tori mo lo ba to ja lagbara aye ijimirin kuku igi bibe o awolu leki polobo ako itakun leki nigbin lara beyin no ba wodo aroshin gbogbo eyin ota le ni madeyin were were ke pada leyin wa te ba wa ko tele o pada omi ni o pa yin la pa fun ejo dagu tan yen la wa duro le eyi to nsan lori kafari eyi lo je cardboard lati ma pase kikirun ara kirun bo lohunnu ai kirun won o si bo lohun ko sugbon ilu ta ba pe ni kirun ka ba won lori awo 247 ko iti buru ko iti papoju ase olorun ni pe kojo koyo

0: ni iwo to ba mo nu ro o mo pe du daada
1: be ko sabe
0: ipo wo lo wa loni na to wo pe ipo ti mo wa iwo olorun be o nwe nti be nwaju e o we nti be leyin e
1: eh
0: o ti ro nje aleje abi ati tin be laaro o ro awon eyan ti won ti e ti ijo nje osan ana ti won jo nje aro ana o ro nje je sugbo o le momi o ba ro nje ni isin o je o ro ti awon ton lowo ton ni gbogbo e sugbo won ni won o le jeun
1: o mi mo
0: logo gbogbo e sa mo dupe fọlọrun oba dupe ti e emi dupe ti mi o

0: ma sami lori Facebook wo je wa won tan ba sami nbe lagbo osere eto ni eyin eyan mi tin ba ni ise oju opo le ba palejo wa wo la expert awon eyan tan current gan lori Facebook wa lori social media wa won o ti ja si oluwa gbe je a se bayi na gbogbo wa la mo to sele ni nkan bi ose bi me ojo bi merin marun seyin lagbo awon amuludun agba amuludun ni gbogbo wa la mo to sele si enikan to je oga kolu tele tele de mo ga kolu tele tele e portable ni o
1: mi mi mo se
0: ija celebrity boxing tan na ja o de ti da bayi gbogbo nkan ta agbori la mo gbo bayi gbogbo yin le gbo pe portable ja ija ile ki se ija akoko ki se pe boye o yoju ran si ja ko yoju si ja rara o ti mo nja tele tele
1: awon ni kan ma wo
0: o ti ba won eyan bi meji kan ja sele to si gba belly ti gbe ile na ni isin o wa ni o ya o

0: si fun eyan bitin iyawo re si bimo nle se aja gbogbogbo loko se igbe aja odele baun aku orire onna portable lori ringi mi wa mo boya yawo re nwo lori phone ni abi nkankan boya bo se ngbi ah won se nopon le yawo ni ngbi ninu lori bed ni labor room ko ti eye mi tan alao phone labor room ni abi collection lo sise papo ko sa ni ani ejan lo so kakiri portable je iya o si je iya daada
1: my brothers and sisters
0: sugbon won ni olohun ki pa yan lori ko mo fi run aya ropo
1: my brothers and sisters
0: gba tan na portable nle won na loja iyawo re bi mo nle
1: arise from zero
0: take up omo e ni omo e ti ni oruko amutorun wa fijabi ni portable so mo re o koda ko wa aye mi mo
1: adura
0: ba le nti o mo to ya ko mo

0: ẹwọ ẹdakun ẹdakun ẹmọ ti jẹ ọmọ tọra ẹmọ ti jẹ ọmọ tọra ni isin bayi kan te so sẹyin lọwọ na biola yari yari o ni fun yin ni 10000 naira awon yoku na ẹdakun e ba n paste account number awon e ba n paste e kawon eyan o le ri awon eyan o fun yin ni kan loni ṣugbọn eyan ara le alejo wa tin be nbi alejo wa tin be nbi te nwo yi ta lo mo e nba mo ebun bete gba ta lo mo orupo alejo wa tin be nbi baba tin be nbi alejo wa ta lo mo won baba igba ko so lohun abi ki le so lekan
1: ta lo so pe ko so lohun ko wa wi ta lo so pe ko so lohun ko wa wi
0: hello hello oruko yin ki lo oruko yin aro lati seyin ta la lejo wa tin be nbi
2: e gira tun ko fuji lohun
0: ki le pe
2: e gira
0: e bira tin ko fuji mi oro boye egba san gbasa ebira ni abi ebira
1: ebira
0: ebira tin ko fuji ni e se yoruba baba mi e duro mo nbo mo nbo elomi tun ti fe pe wole hello
2: olajide abosede latapata
0: latapata
2: ebira tin ko fuji mu iwa belo
0: loruko won mi o sure mi o sure san gba baba mi won gba so ebira ni yan abi e se yoruba
1: ebira to nko fuji
0: igba o le de naija igba o le de le yoruba
1: mo de le yoruba ni 84
0: e wa le bira ni yin ibo le de singba de le te de yoruba
1: emi de si jebu ode
0: oh ijebu le ti wa bayi eyan ara le account number won mo post yi be ba fe je nki yin ni o mu iwa palowo yo si fun yin lowo antoni dobodurin yo fun yin lowo atawon yoku yo fun yin sugbo eduro ba mi ejo wale tan e mo ti mi e si korin ba mi ebira tin ko fuji ibo le se yato na fuji
1: bo se won lohun ba lo nsola 84 mi o gbo yoba
0: e gbo yoba ni 84
1: rara
0: ṣugbọn
1: wa tọlọhun de ma ni a ma gbo yoba tori ati ba won ni theater na sere ri an ba won ko costume se gbogbo e beta adupo e gba tọlọhun de ni pa ma ya sibi on akoko atele olori ko ngba yan ni de wa mo pe ma korin sa beta adupo tori theater ta ti se la fi lo comedia fuji
0: okay idi mo fi like yin ni pe en ba ngorin yo mo rerin arin takiti ni e so e korin kan to ni se pelu awon tin be l'America awon tin be nile okere e ba na lansa re sita
1: mo lo lohun ma se mi l'America na
0: ah ah kilode
1: laye ti mo wa
0: ah ah

0: obinrin gbe lo to ba mi olohun mo fa wa so fowo fobinrin lati mu o baba mi ewo ojo ti lo ni opolopo awon eyan gbadun ya fi gben pe ka mo lo mo oju opo ni seli belebele account yin ati fi sori facebook fa awon eyan wa fe pe yin won ni number yin lowo pe won fe pe yin leyin eto won fe pe yin kan fun yin account number yin na ni phone number yin abi
1: be
0: ni o pe si ni
1: be
0: ni won fe ye yin si won si fe pe yin won tun fe invite yin so de e ba fi phone number yin e ba npe
1: 080
0: e ba fi suru pe ni e dakun won fe ni lowo
1: 080 22 22 66 66 7113
0: e ba npe le kan si
1: 080 22 22 66 66 7113
0: ah bodunrin ni ke kijebu odo si ti lo won ni e kijebu sugbo ojo ti lo atoni bodunrin e mo wori won o kijebu won tu kijebu tori pe atuwa tuwa ni lagbara olohun ati nbo wa gba yin lale ju daada te fada le o pe account yin abi
1: be ni
0: e ba npe o pe account yin le kan si
1: 80 80 22 22 66 66 7113
0: eyin ara ile te gbadun won be se n soro te gbadun won e dakun o pe yi e kan ta won fo e wo ofori e fun won e ba npe le kan si
1: 80 80 22 22 66 66 7113
0: oruko wo ni o gbe wa
1: mu iwa belo
0: o ti tan ba won e kan fi zero si waju e ni number won ba mi ki dun ko po choki bayi lo be oge iseju kan soso e kan 30 seconds e ba nkan ki jebu 30 seconds ijebu
1: ijebu omo alare un ijebu omo bantap

0: Pastor Shop ni bagi Pastor Shop alaso ra yi wo yi mu yi lo yi bi ayo kin Pastor Shop Abida Corporate Services Limited bawo lo se fe si Senator materials cashmere German wool damask material Swiss lace Swiss cord Guinea brocade Swiss foil trousers materials Italian Swiss wool voil and organza material gbogbo ilu jilu kari southwest nlo ma Pastor Shop kaluku lo loko ti e to si loko le se ti e labe ijoba alawo ma tin pe ro office re loruko Pastor Shop ni bagi tuntun ma fe rugbabukun ko da eyo ni bara na e bere ona de Pastor Shop ke to raso ke si ri daju pe signboard wa wa ni be gbagbagbangba magonja nla meta ototo nlokun fofo faso takoro wo yi to ba wo o ma sora ni Pastor Shop ni number C 136 128 and 140 Green Block Pastor Shop bagi tuntun pe number bo raso 08034756248 ati 08052023076 ni Pastor Shop raso sanwo e be nkan e olorun ta fi se gbekele aita ewo wo moja nlo mu wa goke agba
1: se nda owo fun ero obare ni soro be na lo na lori eni o ba sun ni gbalawo re ko ni ti o ti e mo pe o le re ero obare ni soro ki o ma so we die die pelu izibai be ni izibai lo fun ni ni anfani ati ero obare ni soro pelu ida ogun asanle o si ma san yoku die die logo to ba ti san ida ogun asanle yi lo ti mo mero obare ni soro re lo ti o si mo se ida pada laarin osu meta si mefa yara tete lo si ile ita ero obare ni soro tin be ladupo re o na ja anfani izibai izibai ya ye everybody come on everybody come on
2: everybody come on Lagilu FM 96.7
3: Gudugbe Iroyin agbokogbon
4: Ekaabo pada lori iroyin ta pe ni Gudugbe fun ti osan toni ikoni Lagilu re 96.7 FM oke to gaju oke lo to abere re na nu ni o eje ateti bele je ka jo ma gbo tori be se nlanfani ati ma gbo wa na le liwo wa Nikon ni bandore Facebook ti Lagilu te ba ti tesi bo se nlo.
5: Yes ka.
4: Le mo lanfani ati ma gbo ati lati ma riwo. Won ni ile ise omo ologun ekun kejila. O na ni won mo ti wogbo lo o. Lojo ona ati ri pe awon akeko ti won ko nipa esin Islam ti won si nko kewu ni Seriagi lokoja ni pele Kogi. Eti awon ajinigbe ko lo ni joni to si ku mesan ni akata won ni won ti lanfani lati gba pada nigba to lanfani ati ma salaye oro sita fun iko oniroyin lojo bo force yun lana eni ti nse adele agbenuso fun ekun kejila ohun azan abdullahi o se lala

Agbado ni won fi pelu re. Laisin ti sara lore lo kun fofo sinu re. Fun anfani tomode tagba. Koda to fi mo eni ton koju to sugar. Mazavita ni e ma je. O ni gluten ninu penepene. O si ni chemical preservative papa. Tirin ni lolo fun. Bo ba tun denu tan. Ule ni ojoko si se ase pe afara lokun. Ayika to mo kan.

0: alaja ekasun
1: ekasun
0: ojo meta
2: epelere
0: ekasun o ti pe ta ti joko sibi latekan ta de ti ran omo si yin pe ko ba wa pe yin wa
2: nbe ti ran si mi emi na ran si yin pada
0: asakisi pe lati bi o da pe bi meta ta ti se na onjo ni yi pe e se dada si wa mo owo osu te ma fun
1: o ti ni aburo mi tun de o ni token na to ma fi ran se si
0: mi every month be se ma fun wa tele tele ile ya lo de tun ti de e ma fun alagbe mo fun anire si ato
1: okan ti bale bayi
0: fun wa ade mo nkan to sele alaja ko gbere ejo ntori olo nta ba le se ta le se fun yin e na le ku fun abi aburo mo mi wa le je ta ba te ba le
1: to ba ti je pa se won kon so fun wa
0: so da mo de mo bi ta je
1: ko ma ha lowo ejo
0: e dare se waji wa tori pe a sa n wo pe e ti pe wa e ti sowo si wa e ti bere pe salafia ni
1: ma ti gbo wa aso odun mi bayi kola ma ti gbo wa aso odun mi bayi
0: so ejo e dari ji wa e dari ji emi ati Tunde to ba je pe o ni nkan ta
1: se
0: ti o teyin lorun
1: e omo ya fe e je amo nsin ka ti e so fun wa bayi
0: ijini e to e kin mo re mi dani omo ya fe ko ti e le ba wa bebe ejo
1: ejo
0: ejo
2: iwo ni eto ojo re won wa laita lai sumo bi bon se waye won mo ke gbogbo nkan to je ojuse iya to ye ke aunty mi mo se lori won gbogbo e mo nse fun won
1: nse nse
2: lati gba ti aunty mi ti won ti wa ton ti fe baba won awa idan la se ore iyawo ngba na ta sin egbon wa lo le oko
1: e paro ma
2: mo si mo fowo ranse si won koda gbogbo gba ti mo lo si ilu ebo lodo awon omo mi to je pe bon ba ti fun mi lowo mo ni owo ninu eleyi ti awon omo mi nfun mi won temi na ti mo nfun awon na
1: e si pe fun ara
2: ko ologun to ja ko bi mi oni ye ti nfun mi rasida ti mo bi tele yun na oni ye ti yun na nfun mi
1: e jere awa na
2: bi n ba ti a fi owo ranse si won won se daada bi o ba ti wa digba ti mo fowo ranse si won mo won ni se daada mo o wa mo n to dun mi ju iwo ore mo n ba wi o tori gbogbo e won mo n tan se won kan gbe o leyin iwa kan wa ba won mo bebe ni in si ni faye le fun yun bon ti ran mo si mi le kan le na ti ran mo si won pada so wa ri ntin be nle ibayi nigba se oku ya won ti emi na wale lati ilu ebo nbi awon mo mi wa tori won je nsise kankan mo awon na won toju mi bi mo ti a de mo pin owo fun kaluku won pe to iwo to je gbon o iwo gba ye o iwo to ja buro iwo na gba ye won le ni e wa mo jo loju agbo ko wa di pe erowo na bi nkankan oju ti ore mi oju oti mi emi na loju oti won ni ba aburo ya won se ti lu ebode ni
1: se dada
2: o mo wa pin owo fun yin nu elere wa pe yin iwe egbon ni won ko pe emi ya yin be lori ijoko won pe mi o won tun wa pe yin tanu e wa dide e lo nse wo asewo tun se wo lojo un fun won on lo moye to pa mo wa ronu okan ara temi pe emi agbalagba aye agbalagbe se ki lo bayi wa ki mo wo won ran a je pe won ti to bukata ara won gbenu bere lo won asiko ebi leya ni nbo yi oni ye ti won ti se si won ban se wa won in tun ragbo kankan fun kaluku won pe awon omo yin na ai ba mo se won wa lo mo wowo lowo ni aburo ya yin alaja ni mi ilu ebo mo n gbe lodo awon omo mi bo se wa nisin bi n ba ni sun le iloni awon omo mi bi n ba ti pe won kia kia won se gbogbo owe te mo se won
0: eyin
2: alakowo
0: e sun le ke le te
2: wo ki won mo se ki lo ye ki iya se fun mo ti n se fun won to fi a di pe mo wa di nkan gbalẹ lodo won
0: ko si
2: won wa n se wo bi emi wa won wa n pe en ti n se wo ko wa mo se ran lo won wa no lorin lo
3: kola iwo lu ko ba mi o
2: e ti lo lonu boya kemi na si mo be laye mi mo mo ke tori ile ya tin bo lo na bayi n lo gbe won de bi bi e ba se yun iwo ti an gbe leyin gan boya ara won te jo mo jeran ile ya tin ba ra fun won na ni tori e ni won fi gbe o leyin wa

0: Sunday.
1: Un ti mo mo ni pe Olorun Oba yo silekun yanu fun wa
0: fawa na
1: yo silekun
0: te wa fi le mo toro lati decide fun ara wa
1: gege bi liar this ti so
0: ti so ani le mo so
2: lo ya kan pe ebe mi na le nforin bu
3: awo forin bu
2: emi ni e n lorin bo ba se ko lo da mi wa saye fun
3: hello ni lo ko awa ko
4: hello
1: e ka bo sori to
4: I can't say. Ah,
2: I want to be more.

0: be se ngbe wa kete kete le wo wa loju opo Facebook e wa la gelo FM 96.7 lo ke ma wo wa kete kete. Hello
1: ojo opo yen oto
2: ko to dada.
0: Hello
1: Red background aṣọ ko kin go wrong te ba wa le try te ko da ki ti e wa ni bankara wa kara kan ja te ba sin wa iru eleyi gangan t'Olorun ba wa fun yin ri te ba wa fi ran ru style yi Olorun gbe ya photo ke send e si mi tori pe ma se kini ma ba yin post e lagelu gan ma tun ba yin post e so tun ti tan ehn loni style ti mo mu wa yi won pe ni four corner neck se n gbo mi mo fe analyze e lato kede leni skirt and blouse ni skirt e o ma je straight skirt but won ma fi hips boya yin ti Olorun ti wa yonda hip fe yin tele ke se bi ru awa to ye pe padded la won ko Olorun san iru ayin yen e le ma need kan fi hip pad sinu e but won ma ran ni straight skirt won wa la leyin tori te ba fe rin ke ma lo ma fo quarter ko mo di pe skirt ni o mo ko yin lese se wa ri lenu apa aso yi long ni apa e o rora tinrin ni won ba lati owo oke lati bi shoulder de orun owo se wa ri gba to de orun owo yen won wa je ki enu e fe se wa ri benu e se fe yen won wa se ipari enu owo yen won wa se ni zigzag se ri zigzag yen gangan ohun wa lo dube tori pe bi e ba se n gbe apa soke bayi boye fe bu owo lati na fo lorin ni boye fe se kiri kan ni o ma ma gbe beauty dressing o ma ma gbe jade baba n ba ri e wa ni pe se ri apa kan ni bi orun e ni ibi four neck four corner neck ti wo se si yen ibe ni trimmings kan ma ti wa gba won make sure pe trimmings yen ni shine shine sugbon t'Olorun ba se to ba ye pe yin ri seji die lati soge si aso iju be lo e le lo bead fun so won a bead e lati apa kan legbe orun yen wa si bi aya wa si sale titi debi ti top yen pari si se wa ri top yi o ni nkankan to fi yato leyin e mi o ni picture eyin e sugbon ma salaye bo se ri won snatch e ni se ri ninu snatching yi won je ki all snatch won ko feju so o ko soke o ko aso yen soke so o wa ni dede top ko gunju ko de kuruju se wa ri lowo waju yen te ba shakese eyin te ba nwo wa loju opo Facebook e ma ri pe top yen ogun jura won lo ni bi owo sale ni waju ni pari aso yen won wa je ki eh leyin ton ti snatch eni yen ton aso yen o wa yo shape pe bi pe won ran fiad bo fiad yen ko wa free pupo ju so won pe ni body snatch top body snatch top so to epe yin na manifest e le lowo ojo opo Facebook wa won display si be fun yin lowo lowo ke wo bo mo se dun bo mo se wa ri aso yi beauty e ni pe boya yin ese ti wa fi gbogbo won aso yi tan e wa ri jewelry te le lo si e sha ti ni body earring e yo kan pere ko ba je bridal body earring ni ko ba je flowered body earring ni mejeji le le lo o lo dada te ba de ti ri bangu yin abi ago yin leyin fe fi sowo ni te ba ti fi sowo eh aso yen o ma se kini o ma gbe beauty e jade sugbon pa ba nbari e ni pe e make sure pe ojo te ba ma wo e wo heels so that a le gbe aso yen laruge a de le se kini a le je ko duro re lara yin to ba je pe eyin na ma nife lati try aso yen le fi comment si ojo opo eh Facebook wa ka le mo pe eyin na se tan lati try style yi te ba de ti ran e tun pada wa sojo opo Facebook ko wa na ni ojo Friday mi ta ba nse o wa nbe ke wa ba wa drop e sibe pe e ti roster iyen o e de like e go ke je ka ri bo se ri ni ara teyin na titan se tin bo ta pade labala pepper dem oruko mi o ipada sikemi oke tola le mi nje fashionista yin Tony Igboro lowo lowo omo ton so eh titan se tin bo hun eto o wa nbe ko ti pari o si nte iwaju so pe mo mo ko en duro di abala te ti ma bu ka bu ama la bu gogo eyin ehn ibe gogo la fe wo yi e se te gbo wa o e ku gbo wa.

0: kaabo pada la bala ti fe pe dem pelu sike oke tola eto nte waju o eleyi te npe tam lo lowo ila pe ni fuji jeun zi latowo rulex d bi drone afun so afi kolo ma so wa eja wonu abala ti e hoda fun te ba fe je o be je kini nkan te fe je o eja mo
1: kini lo fun yin bere fun
0: e o tin bere
1: oro pati le wa
0: oro fun yin tin da tolo tolo
1: tolo kini le fe je
0: kini bere fun o kini bere fun ta ba ti a pe wole ta ni ke hoda o ni code te fi ba ti pe
1: oyi eni hola
0: e ti wole gangan
1: wole nu o
0: oyi
2: Ezo.
0: Oi.
2: Hola.
1: Eh eh.
0: Ki le fe?
2: Dan san lati ko lari. E ba mi wa amala to fe le pelu gbegbe.
1: Amala white
3: abi. Se ba rabula sin ko.
0: White abi black?
2: Abula gan o no se normal.
3: O ya se funfun ni abi dudu.
2: Ni gbo.
3: Se funfun ni abi dudu.
2: Dudu.
1: Amala dudu pelu abula.
3: But that is omo bad.
0: Ki le fe mu si e ma da ko brand o. Eleru fu le fe mu ni abelerin dudu.
1: What's it?
0: To awon ojo opo yen oto okotoni be ba se ndara po mo wa ori eto yin eto wa o wa nbe na le wa lori ikani lagelu 96.7 ibe na le tin lan fun ati gbadun e oi
4: hola
0: o kan bi la tin pe yi
4: omo lara ade sola ni latayegun
0: e ka bo sori eto
4: ejo nkan ti mo fe ni
1: eku ateko
4: ejo ba mi ti lati ati eba
3: o wa ni pon to ka mota
0: ara kwara ni yin ni
4: beni
0: abalajo
1: awon eku e kokon fe je eku ateko e de tun fe je ilateba
0: awa la mo je ba un
3: e ti ro mo lu yin
4: e ba
1: fi lati ateba
3: o ba yin tan
1: yo agbe wa yo kan ila
0: ki le fe mu si
3: o ma to dodo yin
0: ki le fe mu si
1: omi le mu si omi ni
0: eyin meleru fun ti
1: awon mu haram ni
0: haram o ti da
1: ekuru ateko yo dodo yin ateba ti la
0: e seun o ga
1: o sin ta ni ri
0: oi
3: ojo opin e o tan
0: awon o soro won o soro ojo opo tan won o soro ni
5: oi hola
0: e kaabo
5: alaafia fento
0: wole yo
5: omo bagun gbagbajumo asiwaju patapata ka fatalaki dare bada
0: e kaabo sori
3: to
1: iyan
3: eforiro
0: okay
1: eforiro se feran si
3: emogidi
1: Sheja
3: ti mura lati si won bi se tori te ba je tan orun ni o
1: e se
3: o ma ko yin lara laipe
0: e se e ja mu ipele ile la pa bi
1: ka fi ka de ni abi
0: oi ko hoi la pa bi o
1: ko hoi ni e
0: hoi e ka bo sori
3: eto
0: e pa radio te fin gbo akale won ti o ti rebete jaborin la

0: lojo po Facebook mo ri awon eyan eleyi ton wa nbe alagba ti mi dudu yemi lati orilede America won ni awon fe yen funfun balawo egusi pelu eran etu e ba mi fi emu secretary le lori
1: awon emu secretary awon emu lanu o ti da ko si wala
0: ba mi lekiti yanyun enu e o oi ko se re ko se lo la bala ko se lo
1: e ti to jasi na
0: won boya won se ndara ko ma
1: okay possible
0: oi e ka bo sori eto
2: e ko eto
0: yes
2: lati omi
0: yale e ka bo
3: awon ara badan se pe wole nu
0: kile fe fi je lori e
2: ehera ati pama
0: fogun fe
2: okay,
0: I want to know your name, Yanko. I'm going to go. Kolo tu eto ikenete gweje kebuge Batunde jalo
1: eyo e seun eyin ti a mo ko e gbadun a lose tun ma gbadun a lose tun bo lagbare ledura nkan o ni se wa o nkan o ni se eyin na eyin la awa la mo wa eyin la mo ba Tunde Adegberu loko temi amo o ti pi o tun di jo mejo o
3: Titi ose tin bo ta tun pade lori eto wa nbe sike mi loruko mi oke tola loko dadi mi e se se ngbo wa lori eto yi e ma yi ku nbe tori pe leyin ta ba ti dide eto to tun po to dun to loyin won tun bo si eti igbo yin e se te ngbo wa o
0: omo ya afe olon te gbera te fi lanfani ati gbadun e dada aregbe splash Kola Ole Adeni Kola Des International loko mi ja pade lojo Tuesday lori eto loyin ladun lato wa go mewa wa go kongbere ṣugbọn ta ba tin dide bayi alhaji gboye galawa ogori eto ta pe ni yo gba yan gba lori ikan yin na ni lato wa go meji wa go merin le ti gbadun baba Benny te fe ba mi so 08138 599695 Eba mi ni baba tori fo seun la la la Eba ajaye o wa nbe aye weekend lo Ifere yo ma wa ti ti o do se to nbo lori eto yi

0: ba mama mi alalubo sa o
1: ami abe ni lepele mogulo
0: ma gbo nso hun
1: ani lepele kuku to si owo ya ami abe ni po
0: ma gbo nsogo
1: la ni abe ni po boye
0: ara oni ni onu sare
1: ngbenu lady wulo omo mu omo kunya kunya ni ba kunya nu odo ti oba
0: e ba gbogbo yin alagbara ka kiri agba nla aye
1: amo le mo oroka roka bayi ni ba roka
0: gbogbo yin owu be se be mo kin
1: o
0: Boy, into your pelenio, seke, a vento ki or babofa.
1: Oh,
0: dear son, my wallowing.
1: I bet you all
0: to Betty Joe. That guy be a
2: definition.
0: Gabby, I'm more ballet by a woman, a little Russia. Lenny or Russia, more body. Taba, taba, you bow, look my lay. Tajuba re saoja
1: o fi pon mi omo lani o
0: Tajuba gbogbo awon ajogun gbogbo
1: eyin re
0: gbogbo eyin ajogun buru e ma gbegbe wo wa ni o
1: obirin opo dale pepe
0: gbogbo okan lenurun male
1: foju soju le koko
0: igbarun male olukosi okan lenurun male olukotun
1: be ni olotu be ti jaiji
0: mo ki gbogbo yin o
2: e fo ki wola
0: omo yin gori ale faide
2: e fo ki wolo
0: eya ajoju mi se gba Okan wo sun na ni mo ni awon ma wo mama nkan kan ma o won o ka sasi mo
1: firi le ri o
0: won o wo so asama
1: firi si
0: won o de fi la asama won o denje asama o si bata asa lese won won o ni leke asa
2: firi firi le ri
0: mo gbe wa di rudu rudu eleyi gan ni mule aye pokuru muso
2: amade yi o
0: omo to ba ba ipele baba ti ya re nile An baba mi ni o ni tele lodi lodi. Ma ta to ta fi Yoruba ko. Ta fun je Yoruba to. Ta fe wo Yoruba to. Ta fi ede Yoruba to. Ko ni se wanran wanran. E ku le o.
2: Omode yi o. Omode yi o.
0: Mo ni gba ala koko rara.
1: Omo la ni abe ni o.
0: Mo n ba bo wore wore ni. Thank you, what is that? What is that? Agba lagba, you are greeting. Tell my soundy, all my junk lagba lagba. Oju no obodo fo.
2: Amade yi o.
0: Nto mo awon Brazilians. Awon ebo ti abi wa nko fa le wa. Ejo kini nta tun wa ro pa ni ta mo pa ni. Awon la ni gbogbo nkan won, Olorun ni jo nu wa. Olorun ma ja pan laso
1: awo ti momo ni mo se
2: ni mo se o awo ti momo
0: won gba lejo lori eto loni
2: awo ti momo ni mo se o
0: alejo agba ninu sese lagbaye
2: tawo eke mo sawo aparo
0: mo de ni gbagbo pe gbogbo eyan ni sese tin be kakakiri jake jagun le yoruba
1: alawo
0: en gbo mi lowo lowo mo se nsoro yi Eyin ebo na ti atatanto to yin atawure ti won pe ni atawure
1: Emi o sawe
0: Ati edupe en ba wa ko kini o
1: Awo aparo ala so fi fo
0: Ebo kan ni o nu nfe enikan fe ratare
2: Ni mo se o
0: Omo Ayibo fe ratare loyo
2: Ni mo se o
0: Oni mama mama
2: Ni mo se mi o sa
0: O fe ratare
2: Mo sa
0: Fe ratare
2: Mo sa
0: Ah ebo yen ba de nti e won ti gba po n gbo yoruba
2: o ti momo ni mo
0: emo ni ko gbede ni to ba gbede ni ko ni so bo se n so be ni ko ni so be ni to ba fe ra ataure ataure ko ataure ni won pe ataure ni won pe ataure ataure ewo lo wa ewo lo ba jo nbe eh pe ti en kon ninu wa dun sin
1: bi mo ba se re abe ni
0: atare la pe ki dite labo mo diwa bi ogulutu
1: ya mi abeni
0: yo mo fon yebe yebe kakakiri
1: ya mi abeni lepe
0: e ma de won e ma wo mi lete lete
1: abeni lepe re kuku to si
0: e wo mi loju loju
1: ya mi abeni po eti mu ijoda
0: loju loju la wa gbalagba
1: boye o medan
0: kale ba ma bi an se nse
1: iwulo omo mu wo mu
0: boya eh oro lori fa mo fe so loni e je nya bayi
1: dara mo loba mo lara o mo
0: Oro lori famo verse so bayi
1: ibale
0: mo ti kin si ko awusi
1: olaba
2: aya mi
0: mo ti ki eyan agbagba kaakiri agba nlaye
1: emi mama lara
0: ase ase ase sin wada
1: mo lara o
0: asa lasa to da
1: o aya mi
0: ase fati deni apanle kaakiri agbaye
2: o mo lara
0: ko wa ni dibi
2: olaba
1: olaba
0: bi osun kan abosasiko yi

Linda Ariguzo. Obin ni oda bi elegba. Elegani esu ni jelegba yin. Esu re wa laye. Ologun pa esu o fa ibaje. Obin te ba se mana mana te su ba fo ba yin nkan se yin. Tori pe esu ofe nti oda un olopa awon osa. Won ba wa tu gbogbo e loni mo nbo. Oloye wa lati le America. Won ni o fe je. O yo ba benrin amufa wo ni ti badan ma nwo pe yo ba ni abi ibo enkan ni ah won pe ni asala America pe ko ma fi sere won ni gbogbo ta di asa ti se yo ba ko si nti o le tole ere la pe mo se land gba sile badan oko lo re juba araba gba toko nbe odo awuse awo le badan awuse le badan ti le toko o lo be o lo fikun le be o fori bale funfa ah eruba mi o ni ojo kesan osu to koja hun be ba ri awon ebo ata awon yoruba awon lagbara ninu sese nbadan abi ke so pe nipinle oyo ni won peju sibe e wa ri loni yi bo leyin baba wa se nse to fi ndaju ti jo ni lo bawo le se nse ti fi ndaju ti jo ni lo mo ba tara mi ndi kan o di wo nle nle awuse le ile badan ati nle loko ne ti le toko oloye awuse fakolade oyin soporo omo won lu gbogbo logun ni joba bile akin ele lu badan sese ti so lori oro laye mo ma won ti de agufun sese ti so lori oro ni wa e je nroju won o abe ni sese ni ai Facebook manager e je nroju awuse ni gbogboru mo le ni sese ni eyan ma kekeke te ba wa nle e farabalẹ gboro mi loni ife oja ye ka to be bora e rogbon to nituma e ri gbo lori eto boya be ba gbo to ni olohun wa je siwo ku nbi wa palapala itiju ti kapo laye eru na ti kapo laye kile ni kon se fun mi ni kaluku baki be le n ba ni ki lase lase han

0: panile la panle laye ba ba leni tin panile ka nu ogbo suba ka pan wa leni na awon ma ti o fi se se ti won ma di ta fi feran won pataki nla nlogundugba logun akan o ti a di pe le oruko re nje ama araye e ma ma je wa nu inira oda o fi ilowo lowo ba mi paluda nbe un ko lo la ka e o fi ilola mola o esi adi mula
1: e je ko ra wa loye o loye o loye o to ya si rin ajo asi rin ajo lejo be si ba ku asu ke si e saye lo saye lo saye lo
0: e ka bo sori eto
1: e je ko ra wa loye
0: baba wa awu se ti le badan
1: aflukere si le saye lo saye
0: won ti wa pelu mi o
1: o me ni igbeyin o
0: okan pataki nu agbawo ti won gbe asa ile yoruba laruge
1: o ya aye mo mo ri ba o
0: bata sodun asa njo ni
1: owo so asiri ba
0: eh o mi tuntun 2.0 cultural legacy
1: mo ri ba o
0: baba wa nbe
1: lori ba ri ba o
0: ya aye odun egungun ta tun se lose to koja baba wa nbe akawon leyin gba
1: oluri bariba iya mi abe ni
0: awon lalejo mi leni
1: oluri bariba o iya aye mama
0: alegbe ga yeru meta lokan alaji evangelist gbe ga la wa

0: egbe ni mi o
1: baba ta ba nsoro nipa ifa ifa ke yan to dede gbija pe o fe je nkan to o mu nkan wo ni se amu fa wo ni se se pe oporopo lo je risi jona pe ana fe ifa iwa wo awon bayi o tiru eni ba fle wa lati beyen te turaka imara wo le fe fun awon odo yi a pe ka ko ma se sin nsin imara bi lu se ri to kan le se fa kankan wa ti e le fi gbe lese tinu to le ati itiju to ti ka ko lori le alaye ti o fi pada bo wa
2: yo pada wo wa o ti pada de na ni ka so o ti pada de se ri awon odo osin iran te mi fe gba ni pe ki won ma sari owo ire owo ni amo sin sa
1: ke won ma sari owo ebi o pa an te won ba sari owo
2: ko ari baun
1: abi bo yi bawo
2: oyi ba nke yan kon sare owo emi gugun ni an baba wa ma kon sare njon
1: emi gugun
2: eworu oba to je nisin lo baba olubadan nisin to je pe age of 75 lo ti lo so ba yo so ba okan mo ko le nte fi sare emi gugun nu temi ba gun gbogbo nkan ni abayan nbe owo ba nbe ola gbogbo yi ni oba nbe sugbon ma sin owo owo ni won sare ko lo ma je won ko se sugbon nu esin ti bele ko fe si be lodo ti wa tori na mo fi so le kan pe omo eke lo le ko ifa gbogbo bi an se nse ni o ma do ma foju si
1: nje fa kan wa tele ba ni fi gbe lese
2: o wa dada
1: o de fa ikilo fun awon omode
2: o wa dada
1: kan na le mo pe eyan le ga bi ru amu fa wu ni
2: be
1: o na ko sare owo bere aye o mura sise o de rin ajo to toni
2: be ni be ni ngba fa ni ori ewure nbe lowo obana ku ori akoku o si pesa pele omo lori meji tin jale n jani sale agbala so to fara yi gba ro petepete adra from latin torun bo waye olobo lodumare o lo nlo sile aye ni o olohun fe kemi ogun on fe lola on fe niyi oluwa re wa so fun pe ile aye to nlo yi o ko ma sokan ju a o ti nkan ba mu eku ko ma pe ni eran fun yan o to ba mu eran ko ma pe len la fun yan o ngborun mi la de ile aye nto to o mu gbogbo ohun to lumare so fun o mu lo ni asa yin se ngbo de ile aye emi re gun gbogbo nkan lo wa ba orun mi la ngbe mi egun aje wa ba nbe aya de omode gbogbo nkan de iwa to seun lo je ko je e ko mo so le kan po lagba won waju
1: be ni
2: sugbon tori pe o ni suru n to lumare to le lumare so fun to nse Lọlọrun fi joba lori awon osayoku. Te je baba fun won. Ngbo de le aye gbogbo nkan to fe Lọlọrun de wa se fun. Ngbo gbo kilo. Ta ma sin ba le gbo kilo. E de poro won o.
1: Yo loju tu.
2: E wo nisin. Omo mi nbe to ba ti lowo nisin re moto ni oko lo sarira.
1: A se ko e ko ra ko ni.
2: Ile nbe nbe ile la kokoko.
1: Ile la kokoko.
2: La kokoko.
1: Ile
2: en la kokoko ti yan
1: kon ke lo de te je pele la kokoko
2: nse
1: oko ko fi sisen
2: o ya to o ya oni won ni to wuli ni po lo re sugbon lona ti wa babalawo ile la kokoko ma nle won ti babalawo oba ko leke la igbo ta nsin ye se le on le le ko si ni
1: ah
2: ti won le yan jade
1: ile mere ke an ke le npa e wure o le e pa ri gbogbo jo jiba ke le ngbe so kari nbe un
2: o sa ten yan bon se le lele ile on lele yan o ko si lele yan ko ro kokon sare la siri e fi bo
1: en ti e ba ti ko le
2: ko asiri obo asiri obo ile lagba lodo yin so se esin mi yo sugbon lodo ti wa lesin bile babalawo nta ma nsare niye won a ko le won ra bi won le gbe fun awon si yo wa nbe babalawo ti babalawo daba to ba ku won esin babalawo ta ti o ba wa ko le bo won asin si won lo ra le fun ni inu ile ni won oju e pa babalawo orun e pa inu yara won o se si
1: ta ma lesin mi ti asin nu pa lo bo yo fara o fara mo yin
2: o fara mo fanu
1: o fara mo fanu won yan kan mo ni
2: won mo ni labe
1: nu e ba wa de dada won mo pe
2: o fara o se kan labe nu o se kan labe nu
1: mo mo baba baba wa awuse ile badan mo kin pupo pupo
2: o jare
1: ki n to pe ke dide o merin ti awon ehun e re pe mo n tenu mo po
2: ben
1: ko siyan to ba po siyan ni bere aye oro ro ni dun bo se dun yen oko re no siyan ti ifa ba so fun yen pe ma de bi kan ni po bi to wa ni ko si wala ah tin kan ri mele to ni melo sa lo to ni ah tan ah okay o eh o bi dudu ma fe o bi dudu ni sin fe lo tabi obirin pupa ma fe obi pupa ni sin fe lo to wa ni eh baba eh o n fe tenu o ma fe lo n fe lo ko sin gaga ti a le se ti yo bi je pe na lo n fe ni kilebe so n pa oro lobirin atoko ati wu ti nbe ke to dile tori ko opolopo
2: ni
1: gboro lowo ta wa yi
2: se ri ngba wa se
1: kalu sa hin tori ni o
2: ngba wa se ti en ba bi omo jo keta won de se ntaye e fun nbe lodo ti wa le sin yo won de se ntaye gbogbo nto mo yo se won so fun obi e ke ba ti wa ndagba won ma so fun se ri npo okunrin atobirin ye nto ye keyin o wa di dada ni e wo le se en ma nkan ti pile re ba ti gun te ba ko daja me dogun yo wo ni
1: yo wo
2: te ba da fati fa ba ni obi pupa ko mo fe to ba lo fe o le ma gun o ti won ma fi baba lawon si ye pe o si ni nkan ma fe la me yo ni nda ba yi ngboba da ngboba yi wo tan yo su ngan ati ru eri dada e we po ni isin atato fufun won fe fe ra won won ni won ma fe ra won aso fun sa ni o sa ni ipo lo won sa fe o si gbe nyawo n toto won si n ba la won gbo nu jo nu bepo o kan da si ala ni o ba baje
1: ah
2: bo se baje nu
1: olodumare
2: ke yan wo so fun ni se ke po wa da si
1: se o ni se o ni le mu ro de mo
2: o pa je
1: en je se fa kan wi nkankan te pe eh kene kan to lewu to pe awon mo mo pe ah e bere wo
2: o lewu to ba lo da fa lodo baba lawo iranse la manteli
1: ta ni je iranse
2: iranse lagba kene ye ikan owo ikan egun to ba ti da fa pe je ogbe lo ba da bayi o o wa firan yes iranse en so wo otun owo nbe lowo otun egun nbe lowo si ta pe obin lo ba da si to ba gbe egun ye sile ta pe do baba lawo to ba lo to lo so fun
1: yo ti o fe ma reje
2: yo pe ko ma fe ni tori te ba je ran de bi egun e sonu ni
1: ah
2: sugbon wo ni na la ni o wa toju owo ni te ba dan ru ewo yo yi ati da fa be fun yan ti o ni ye ta pe won pada wa jewo pe a lolodo aboda
1: ewo lo poro ara won ri e ba ni tu faide le
2: se ko da na ni ti odo lo ko meji
1: ikan sa poro kan
2: nkan en to da epo epo ni sin poro aso funfun se yan da ba
1: won ti en kan ba jera won na ti kan jera wo mi
2: eh njo namba bi omi ni opa na
1: ah esa wo e ba ngbe tan kale ke to dide
2: se ri ina ati omi won o le fe ra won ira wo eh fufu ati ina lo nikan lo le fe ra won se ri ti ina ati omi ba fe ra won eyan sa ja
1: ah
2: eyan le se ko mo ja
1: eyan ja o
2: en jo nu ba bi na ni o si ko mi o ke ma dancing te ba fe pe bomi pa na ni
1: nkan se
2: sugbon to e pategun ni are ira ba tegun be
1: yo mo buke o
2: yo mo tin yo mo be ni yo mo bu yo mo fe ni yo mo jo ni yo mo jo n to dan to fi e ke yan mo be to yan ba fe si nkan ni ye
1: ko to fa lo an baba wa ma won ma gbianju pupo o
2: yan pe si won gbianju
1: mo dupe lowo yin pe mo pe yin pe je mi eh adura te se po o e sa adura pe mi e sa adura fun dile mi e sa adura fun le se e wa sadua fun oba benrin amfa wonise eyan wa ni e fun aladua bi wure le ba se npe e fun awure atawon ko ajo nseto
2: ko le baje o
1: ase o
2: alaji gbegala wa emi gugun la koko emi ri ogun
1: ase edumare
2: oni kuku ya o
1: ase edumare
2: be se a le pe laye to eni fa esan lo gba
1: ase edumare
2: emi gugun em okan yin oniju ko ni baje
1: amen
2: kinde yin oniju sele lojiji
1: amen
2: edo foro edo ki ko ni baje o
1: ase edumare
2: e wa ni fa esan lo gba o
1: amen
2: ngba fa ni ori ewure nbe lowo obanaku ori akoku opisa pele omo ru mi je tin jale anti agbara o fara yi gba ru petepete la from latin ton bo aye gbogbo e bo ato ni won se ifa ni mo dodo ore ko mo dodo oriro mo se bi ore bi ere mo dagba si olorun e dagba
1: ashed mare
2: ama yan dagba dile yan dagba o
1: ashed mare
2: bo won te jo wa nbi na won be se jari o
1: ashed
2: ba fa nenu sa lo di fa fogbe won ni oni be se ti e jari ifa n to ba se bi ta o mo to nba ni o la be se jari gbogbo yin le be se jari o
1: ashed
2: oko ki mi se oko ko ma ja adaki mi se oko e ko ma ja afare ko ja lan ti nunu rin ti kan ra fe nu mu gi to la loko ni es be se jere o
1: ashed
2: kun keke o
1: ashed
2: yo ri be yo se be o
1: ashed
2: mo ti mo so fun loni te ba we se yo se menla
1: ashed
2: te ba we kan kan yo le kan yo kan la gbangban
1: ashed mare
2: yo ri be yo se be o
1: ashed mare
2: o ba benrin to je oye oro ri o loju tu
1: ashed
2: ko ni daru fun
1: ashed
2: o ti dagba yo agbo
1: ashe
2: ngba fanel agejegede lo fo mi tutu tin torun bo waye ke la bo mi tutu tun se elagejegeje bo mi tutu tin tun le aye se ile aye ro ni baje o
1: ashe
2: o tin da ko ni da mo ko ni je ti e o
1: ashe
2: yo ri be yo se be o
1: ashe
2: ibado ni baje o
1: amen
2: nigeria ni daru o
1: amen
2: yo ri be yo se be o
1: oba akande mfr baba mi oba oba ton ani le ise adubayo akande adua to ki e ba ngbadu afoba
2: ifa ni opa gbogbo ni saju won gbe ni ese mejeji ni jadona gborogan gborogan eti mejeji ni kan gun gbe apa sa benu bobo kiji ta pe pa ta pa legan adu afen lojo aso won torun bo waye sanya ke bokuru alaru keru kutu kele kuni kan ni nbe leyin tin rubo o ku roto ku je o pada seyin awo to ba sebo rorun ojo won dale o
1: ashe
2: won ti dagba won agbo
1: ashe
2: mi an se gbo to laye omo kankan won ko ni saju won lo
1: ashe
2: won le ma sari omo o
1: ashe
2: yo da fa wa na o
1: mo kajo badan
2: olohun ojo won ko ojo won je won ko ba
1: won ko re ashe nare ashe mo dupe nbo
0: aje be ko ni si video mo ajuwa siu lati 2000
1: Hey, in that team go a lot of Baba wa Fakolade Fadaro and Lalejo wa Keto Dide Kato Tum Beres ma Pitu Pelu Anwan Ikota Jon Shetu Owu meke so namba yin Tori pe Anwan Odole Fekba ma Agbalak Bami na Ti Ofekba ma Ale wa Nka ama Suelo Mekwe Mbolo Wabek Boro Ikbaba Is ba peru yin o foju opo ro na won ti ona to di yo se dele la
2: paro lo
1: daruko yin ju number yin e fi pele pele wi
2: 08 0 3 7 1 3 7 1 8 2 8 2 1 2 3 1 2 3
1: ma wi
2: 08 0 3 7 1 3 7 1 8 2 8 2 1 2 3 1 2 3
1: okay kan
2: 08 0 3 7 1 3 7 1 8 2 8 2 1 2 3 1 2 3
1: e se baba ti an ba npe yin ti le ba ro ti an san gagagaga ti an npe yin won fe bi ni nkan
2: ko se wahala
1: mo so mo pe olorun mo bi ya
2: a se da adam alo
1: e se mo dupe e je n ko ja soke lohun kini onda

0: Amaija Hekule.
1: Yes, dear.
0: Ah, how come you want to fumi promotion? Hey! In fact, boje fumi ni letter by. Ipe, office meeting yato CEO. My dear, guess what? Ofika babaka babay shit ma di next week by babay
2: ma for what Tommy ma for what Tommy to ba tin soro ma for what Tommy mi like e ma to ba tin soro soro stream ma for what Tommy se won nikan lo wa bi se yin ni se won nikan lo wa bi se yin ni wa de loni e won fe fun yin lowo kan wa de lola won ti fun yin moto wa de lotun la loni wa stop bi se yin o lo be mo ise yin o lo be won o ti raye ile mo wa ko go dana mo ya nje odumo bi ti tele
0: ni bi se to
2: onje yen odumo bi ti tele igba mi wa fi magija
0: igba mi wa fi mo ma ti fun mi kokoro moto yen
2: mo ko lo so fun won wi pe o fe kin se nu lane wa gbe oko yen wa
0: e my dear tori
2: ko je pe mi ni ade ori e kin se nu lei lo ma gbe oko yen wa
0: e bo ko le ki ati ma lo si bi se mi le ko le
2: se oko ti mo ra fun e Lambo ti mo ra fun eyan o to e
0: but my dear you know mo ko moto
2: no mo confess ko soro ni yes or no Lambo ti mo ra fun eyan o to e
0: but my dear you know mo ko moto yen tin fun mi problem
2: o loju kokoro ni e igberaga wa po wa nu moto igberaga wa po ma be ori e danu wa sa papa e si mi
0: ma
2: ge yef ye yen ma ge si wewe lo da moto yen pada so pe o fe Lambo ti mo ra fun yen na ni wa ma gun
0: se ma tejo ti mi si le gbe moto
2: yen o ti pin mi le mi ben yen o mo pe mi o like ko ma pin mi le mi o ti pin mi le mi ben yen o o
0: ti pin mi le mi ben yen o moto yen gan mi ri gbe lo si bi se
2: e ma wo maruwa na awon eyan lo wa nu maruwa gan boss abi ko wa se ba won eyan lo wa taxi yen na awon eyan lo de n wo be
0: bo ko mi ma se bayi
2: mi

to e kaabo sori abala e mo rarin weyin fun teni o ndo yun gba yun gba na ni adewale bangbola yin na ni omo ba to si odi oya bi ode ni salaso tuntun baba labu ni sogoye eyin eyan wa e tun ja mo rarin weyin o e tun ja fele isari kogbon gbogbo eyin to ba je wi pe ti alejo to ba ti wa yin wa inu le ni o shop ni o alejo te mo ri tan wa bere nkan kan lowo yin fun apere ile kan lo sele si ni last week arabirin wonu ile o lo nbere iya Esther ninu ile ah eni to jade si lati nu yara re ni ah ko si Esther nu ile yi ibi tan ti jo nso ile nikan ti so pe Esther n gbe ile keta si ile won para to mirin won down na ba mu kan lara awon ma arabirin yi pe iwo wa mu arabirin lo si ile Esther ti won juwe won o ko si ma pe o jeje mo yi pe bi arabirin bo se bo tanu ile pelu omo yi a lo won ri won ra bodi sin eni ti won o mo ri ladugbo ti won o mo ri ni shop ti won o mo ri lagbegbe elomi ti nkan kan ba ti sele shop e bayi o ni o so pe ah omo ikan lara awon omo se re ni o so pe ah o mo iwo mu won lo bi bayi aye si ti gbege bayi e ja mo rarin weyin fun gbogbo nta ba nse nisin ore ni won o to lore da o sugbon ore ni won bi arabirin se mu omo yi lo ti won pada de disin ni won ti wa omo yi titi titi arabirin to wa so yi pe ile kata ni ye ni Esther wa o ni won wa fun gun mo yi pe se bi jeje lo arabirin wa bere ta won si ti so pa won ni Esther nu le iwo lo so yi pe Esther wa nle keta omo tan mu lo in lo tele arabirin lo ta won ori pada mo yi e jo ntori olohun gbogbo eyin eyan wa tan ba nbere bi kan lowo yin adugbo na nbere ni o inu ile kan won nbere ni o enikan won nbere ni o te ba ti meni to nbere edun juduju e mo fi omo kankan le won o e mo fo omo kankan se le ko abi wi pe inu mi da iwo mu won lo be won ti ngbe omo lo o olohun ni je ka fo omo sawati o won ni gbe wa lo won ni ji wa gbe o arin weyin te ni oni ju ba nlo adewale bangbola yin na ni omo ba to si odi oya bi odi ni salaso tonton baba labu lo so wi pe eto si n tesi waju e ma ba wa bo

0: Salam alaikum.
1: Wa alaikum salam igida.
0: Salami nko.
1: Salami?
0: Salami oko re nko.
1: Bangane ba kache salama gni kuma na amsa ai.
0: Olorun je ke mi ori agana o.
1: Salamu alaikum nachi wa rahmatullahi wa
0: salami re nko oko re ki loruko oko e ki se salami loruko oko e.
1: Ah, wa e kuma. Wa e kuma dan Allah da da kai da Allah an kwana biyu fa kana magana ni kuma ban ji ba ka gede ni kuma na amsa ya kuma me saura
0: wa so ka kanu na men ko kuma ko sabe kunu na mama mama so ba ko sabe kunu ran baba o temi an te ba pe ko kuma o ti ku ko kuma ni yen
1: da Allah me gida giyamun abun da zin gani giyamun abun da zin gani kana magana ni ban ji ba ai
0: a woman sadbo gbeyin tan be gbe ben ba eyin
1: me
0: sadbo gbeyin wa
1: ban gere ba awon ban ji ba
0: eh to ba ti ma tan pe leyin ebi opa baba lawo re to danu leyi
1: baba ah keine baba mana
0: nikini
1: keine baba baba
0: ah mo so re eyin so ro baba
1: ah Kene baba
0: egg
1: oh koi ah. Koi kena
0: eh
1: koi koi ne
0: e koi
1: egg
0: shine o do ni yin koi
1: no egg
0: mo se se wa mo ni
1: shine koi mana
0: sori sinaburuku tin benu gbese aye re orisina koi fun mi pastor ni yi koi pelu mi o wa lo on lo na koi abi emi ni npo
1: koi na che koi kache egg
0: ah.
1: Egg shine koi mana egg shine koi
0: egg ni je koi
1: en na shine mana ah ah
0: koi
1: wai ni kuma ni ban san wannan bar Allah
0: kile pa
1: ah me he ina ake kwa kuma
0: eh
1: wai kana magana koi kuma kana magana kwa kuma
0: kin ta bada dadi
1: abun mai dadi ko alewa ne alewa yana da dadi
0: kin ne su
1: ah su
0: isu
1: kace ni basule ba
0: yam kinesu
1: oh yam
0: kinesu
1: do ya ni ai
0: ko sa ye lo si lati lo jesu re to ma je ki e jesu e mu mi to lo ma jesu ni koi ko sa ye
1: ah ka soro ran ge amka idan na ci ga sabo ana do ya ko da koi wallahi akwai dadi
0: asaro
1: kai idan aka dafa soya aka dan ada shi da koi soya zai wallahi akwai dadi kai mai dan ka ci zaka ki dadin sa
0: magbo sori ijose pa mi ti e o tin o nfun mi mu
1: kai
0: o nfun mi mu o ru rese mu mi
1: ah
0: nitori na emi ko fe omo o
1: ru ruwa kuma ruwa
0: gbogbo
1: ayi ruwa samo yo
0: so ati batare lo ko jade lale nfe omo
1: kaji ko ban ji ko me ba na kan aso sine rigande ana sine asoko
0: bata
1: kuma ta kalmi naji wannan ai
0: ngba ba so le bo ma pe wore nso
1: banji wannan ba
0: ani me ofe o ma bo na wa nbe ni
1: da Allah gi am abun sin fada
0: I don't marry you again go and take all your luggage
1: kai subana lesson no subana lesson ina zan koma oh kaka gi am wannan fa wallahi ba kai sa ba wallahi ka aure ni kuma ka pe su dake ina za kullai nan ne gidana ba inda zai ni wallahi ka ka ce ni oh
0: I don't want you again do you still love me?
1: Yeah, I love you, wallahi. I love you, wallahi.
0: Don't pay, rather than don't pay. Magana ni mangadi.
1: Ah, eh, ana magana ukoi.
0: Ah, otun lo ukoi.
1: Ah, banjia ukoi ba ya akuri megida.
0: Okay, don't worry. Don't do that again, no.
1: Naji, but then kumai ba.
0: I love you.
1: I love you.
0: Ah.

0: so jere okan pelu awon to n wo ko to n wa yawo fun so jere okan kankan rara
1: jere okan o mo jere okan nitori pe mo ni sister kan won ni awon ti fe oko ri bo tori pe okunrin yen o treat won dada nigba yen won wa fi okunrin yen sile so omo won go ti won bi fun okunrin yen o ti wa ni final year ni university so wa decide pe awon o foko mo lati gba yen o awon o foko mo igba ton wa pe number mi ti mo ma n pe sita temi ati won wa jo soro ni e wo anti biola mi o ro pe mo le marry mo mi o le se kini kun mo ni a kilo de sister mi ti e sin ba dani a ma ntungun ni pelu agbara olorun a sa jo soro won accept pe awon ma ri marry mo de fun won ni eyan kan in fact ko si igba ta nti yen o kin pe mi pe ah o ti believe pe ti okunrin kan ba ti se ba kan si yan gbogbo okunrin nkan na ni won but eleyi ma yato pe eni yi ma yato se mo ti mo won tele ni mi mo won tele be yin se wa la won ma se wa so mo jere okan
0: olorun oba yo ma kun olo
1: ami
0: sori mo woye ngboro obi ti poju
1: Obirin po. Ba mi lo ni ke fe yawo marun marun o se ri tagbara yin o ba fe ka gan e wa ba won
0: but awon to ba n fe obirin bo ni won wa yin si tabi tin fe okunrin
1: awon to ba n fe yawo abi to n wa oko won le pe mi sori 08056010241
0: e so le kan si
1: 08056010241 mi ma pe mi pe mo ni the girlfriend o ki soro girlfriend o oko ati iyawo
0: eyin gan elomi o po mo fe ni ka pe gan gan lo nfe te ma gbe ki le se e binu
1: e won te ti so fun mi lai moye igba opolopo eyan lo ti so fun mi lai moye igba bo emi wa n so fun
0: e gba
1: no emi so fun pe ile oko le mi na wa emi na wa lord eyan kan sugbon to ba je pe ru stature ile fe ma ba yin wa
0: oda bo eno e de
2: Oluwa tayo nkorin o
3: eji ki lo nko
0: eja ma lo le
2: aladisa
0: ko lo re folaye mi ajimo to kan o sele ni gan ko rorun lati yoju seto
3: ti mo ba pe de
0: mi ai sun latale anamoju ona o gbadura wa you are elevated
3: mi
0: ko lo ro bolaji la wa o
3: gba e to yi gan
0: obm car is not the limit. Okay, okay. Let me
3: lose.
0: Baba, Bangbola, show me. Dollar melody, okay. Olunati, Onigbele. Bele 1,000. Biola lo sobe. Olunati, yaya laji. Masala. Eshe. Oh, oh, double.

e ku role o asiko ise lataro iroyin agbaye lo de se ti gboyin lati kanin la gilo 96.7 fm ile fun bala ofelele nile ibadan abi demi akande lo ni royin yin saju egbo koko to wa ni royin na ile ejo ti da ejo ohun o lejo je eleyi ti sowore pe taku are Bola Ahmed Tinubu nu tikitiki eyan meta ototo na lo gbe mimi ti omi le ngbe awon eyan si fara pa yan yan ninu ikolu otun mi si ipinle plateau are orilede South Africa na lo tin foju wi na ipe lati je kolori kowe fi iporele leyin idajo ile ejo leka iroyin ire idaraya Andy Townsend una lo ti ro ko pama lati fi inu ko egbe agbabolu Chelsea sile iroyin ohun re lekun rere

ajo olomi ero ti ipinle eko lo ti ni awon ti gbe igbesi akin lori ibasepo to gumo laarin ijoba ati awon eka aladani lati mu iyipada nla nla de ba mimo pese omi to mo gara fun awon eyan ni tibitoro ipinle na ajo ohun na lo fi oro elede ni ipinle eko ninu ipade alagbara ile ti awon loga loga ninu ajo ohun se ni ofisi ajo olomi ero na ele ti nbe ni agbegbe ijora ninu atejade ile ti won fi lede igbese ohun na ni won gbe lati daju pe omi le n gbe awon eyan ile ti won gbe ni ipinle eko na ni alanfani si omi to mo gara

lakotan leka iroyin ere idaraya ojini agbabolu laarin gbogun nigba kan ri fun iko egbe agbabolu Chelsea and the Townsend lo ti ro ko pama lati kuro ninu iko egbe agbabolu Chelsea la ko ye lati tun mo tabi ile pe ninu mimo agbabolu alafesegba opolopo awon ayisoro ni tin jarinrin wipe agbabolu lo waju ninu iko agba oje orilede England ohun una lo sese o ko kuro ninu iko egbe agbabolu Chelsea ko si lo ri darapo na iko egbe agbabolu Manchester United ninu saa koko eleti agbabolu na to si ninu iko egbe agbabolu Chelsea ko pama una lo tabi ile pe to si nipa ninu ami ayo meji le ni ogoji eleti iko egbe agbabolu na ba sinu awon pelu mimo gba mi meji deni ogun wonu awon fun iko egbe agbabolu na iko egbe agbabolu Chelsea pelu ibi ti oro won de lasiko ta wa yi ona lo fa eleti and Townsend to ti wa ro ko pama lati kuro ninu egbe agbabolu na lo ri wa ifigagbaga ninu iko egbe agbabolu mi iroyin ohun ko ni ju bayi lo ni role to ni amo ka to mo le gbo koko to wa ninu iroyin na le kan si ile ejo ti da ejo won lejo je eleyi ti so re pe ta ko ejo ti ajo DSS pe lori oro are Bola Ahmed Tinubu nu iyan meta lo ti gbe mimi ti opolopo awon eyan si farapa ninu ikolu otun mi ni ipinle Plateau orilede South Africa ohun na lo tin foju wi na ipe lati je kolori ko we fipo rele leyin idajo ile ejo leka iroyin re daraya na lati ka fun yin wipe and the Townsend lo ti ro ko pama lati kuro ninu iko egbe agbabolu Chelsea fun awon iroyin yi ati omi si owo waju e dara po won wa loju opo itakun agbaye wa pelu www.lagilufm.com e tun le ba wa dore loju opo x wa pelu lagilu fm 967 e tun le tele wa loju opo facebook wa pelu lagilu fm 96.7 tunde olawo lo tu royin yi pelu iranlowo chinwe chochu abidemi akande lo ni royin yen seun o te ngbe wa e mo yi kuro nbe eto miliki special pelu remi ati remi ni mo bale sori agbagbe e ku kale

0: Akude de asiko yi gbogbo eyan ololufe wa salafia labayin akubojo ojo sire niru de asiko bi iru eleyi on to ma se gbogbo omo Nigeria lanfani ohun le mi ma n ba kiri o e ba n gbo pe tori yin ni o asu ti de niyan o akanse eto leto yi ele ti le ise onisola livestock company ile ise onisola awon na se be ton ko didi owo sile fun eto yi won de ti setan lati te gbogbo omo Nigeria lorun papa awa mumina ati mumini ododo ile ya ti de ati gba awe tan leyin ta ba ti gba awe tan gbogbo ara mo pe ile ya loku sugbon awon agba lobo won ni a ma n pon mi sile do ngbe ni ile ise onisola ile ise ta le pe ni ile ise to je wi pe ki igbaye gbadun ati odun ile ya ta fe se ta n wo lo okan yi ka le se ninu irorun ka ba le se pelu ifokan bale ko ma se pa he on la won wa fun adari ile ise yen wa nbi ati odasile ile ise yen e je ka se bayi won le eno nikan lati gbopon alejo wa
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ukomi ni Malam Kosim Tojibo Layinka. Ti mo je alase ati oludari ile ise Onisola Livestock Investment Nigeria Limited.
0: Onisola Livestock Investment Nigeria Limited. Ti ababi ni ile ise Onisola ati to gbawo ti ile ise yi ti wa. Lorilege Nigeria.
1: Alhamdulillah. Olorun mo je ki ara pada sibu. Ati n sise nisin live 2019.
0: Bene. Wow.
1: Onisola ti wa.
0: Ta ba nso pa Onisola livestock. Ari n to ni se pelu ohun osin. Ari nkan to ni se pelu eran. Ari nkan to ni se pelu agbo, malu nkankan. Onisola ta ba ni paro ta ba bi ni. Kini koko ile ise igan? Ki le n se ni ile ise?
1: Nkan ta se ni ile ise wa po o. Akoko, a mo ba won eyan re ran todun wa ba ti de bayi. A fe rorun fun gbogbo omo Nigeria.
0: E ba won eyan re ran. Sawon eyan le ran fun ra won ni.
1: No, ona ta wa fi ba won eyan o.
0: E je ko
1: yewa. O salaye fun wa.
0: O ye je ko.
1: Tori pe seri opolopo awon obi nisin. Won ti meji ni ile ya duro fun. O ni pe ka ra so odun. Kasi reran ṣugbọn obi mi ti wa do lori pe ta ba ti reran ko ni di kara aso eyan mo to je pa so le fe ka ba yin ra ka fe ran kale mu kan nu mejeji o onisola o fe kan mu kan a fe kan se mejeji ni tori e la fi la kale lona to rorun gẹgẹ ba ti mo nse a mo ba won eyan ran bo lati na ti gẹgẹ bi ibere yin a mo ba won eyan sin eran a mo ko awon eyan bawo ni won se le sin eran ta won ma wa akose lodo ago ya mo fe mo sin eran bawo ni bo mo se le ko gba so ta ma nare tun won le lori.
0: Okay. Ti a ba wa bi ni ile ise onisola njo ni nkankan se pelu ijoba apapo bi pe foruko sile labe CEC.
1: Dandan niyan.
0: Wa re o wa register.
1: Be ni a wa register.
0: Wow. Okay, ti a ba wa bi ni bawo la se rin mo se ton sin pe ke ba mi reran ibo le ti nra bawo le se nra kilo de to je pe dandan ni ke ba wa ra ti mi le lo ra fun ra mi anfani wo lo wa nbe
1: na ko ni baje fun inu mi dun fun pelu bi te menu lo yen bi le ba se nsuma be le ran si ma won ite ran de fe so lodun o koja ke yan do de pe ile ya ko ton la ke to lo ra o lo se be mo so ti le ba ti wa ku osu kan osu meji ba o la won ko gberi ko ta won alara tun ta nle yoruba ti mo lo ra ibe la wo lo ane marketplace yen ni WhatsApp number wa.
0: Okay.
1: So ta ma pe number yen sita. So a ma message wa lori number yen. A ma adun sinu marketplace wa. Ta ba ti doja, elo a ba usa negotiate pelu yin to fe ta oja re.
0: Eyin le ba usa soro
1: pe
0: elo lo fe ta
1: gbe yi o. Live ajare ti la ma se, iwo na ma wa nu group lojo yen. Ta ba ti ko si pe oya 250 lo fe ta. Okay. So se tu o gba 200, o lo gba 200. A wa se video re, a sese wa post e.
0: E ma wa se video e si mi.
1: Bẹẹni.
0: E wa post e si ni pe.
1: Lo ma wa.
0: E ma ti mo be se ndu na dura pe la usa yen ma ma ri.
1: Yeah, e ma ma ri. So a wa se a post e sinu group. Teni e ba kan ti pe ohun like erin eleyi.
0: Erin yi o.
1: Ti wa tete san bo se lo like ehun tete san wo ke lo le tun to mu.
0: Ti ma ti sanwo iye owo yen na ni ma so fun yin
1: be ni iye ta ba ta anu se pe erin o le rin se wa le lati be fun ala
0: re ko le de ko de ko si ni fo ko ni dope
1: iye ta wa ranu 200 so owo ti yo wa gbe dele lati be un gege bi owo gogo epo titi la oko eran wa so owo ti yo gbe eran kan dele yoruba 13,000
0: okay
1: owo iso ile yoruba ti bi titi la ba ti duro ni ka kan bayi en ma ngbo didi owo ni kan to je ran lori eran re yo kan to ra 2000 naira owo lada atowo okun ti yo gbe ni ile awusa ta fi meran ku loja ta awusa le gba eran 500,000 le lo yin tori lada 2000 3000 so owo yen 5000 naira ati ko sinu e baun owo le ise onisola 10,000 ni charges ti wa pe abo re ran latodo awusa iyen je 30,000 naira
0: ok
1: so te ba 200,000 la pere so gbogbo ti o san ba o je
0: 230,000
1: be ni to ba gbe yen dile yoruba value pe o ran lodo ni sola lele o dede an ti wo gan lo na won si tamo mo pe e mu 400 lo le fesan bẹ́ẹ̀ ni pé ẹmú fọ́ọ̀dẹ̀ ló lẹ́fẹ́ san
0: lọ́wọ́ àti ẹmọ bẹ̀rẹ̀ tí ó dẹ̀ ẹ̀yìn máa ríra ní pọ́ǹtọ̀ lọ́pọ̀ yanturu lọ́hùn
1: bẹ́ẹ̀ ni kódà àwọn aláràtún ta àtàntà lẹ́ yorùbá yìí wọ́n á máa rà lọ́dọ̀
0: ó tó pé 230 tí mo san yẹn bí àpẹẹrẹ yẹn sìn tí mo bá máa lọ ná irú ẹ̀ gangan ní ìbàdàn bíi pé lọ́jà gangan
1: bẹ́ẹ̀ni
0: yóò fẹ́ máa lọ bíi 500
1: ẹ̀yin ó wà máa bẹ̀bẹ̀ 300 bẹ́ẹ̀ni so àǹfààní tó wà nbẹ nìyẹn
0: ajá sí wípé ẹni tó bá fẹ́ mẹnu ẹ̀ báyìí bí àṣà àwọn ọmọ gbogbo kéèyàn tètè kàn sí oníṣọ̀la
1: na ṣé tó wà máa fàǹtí mẹ́bẹ̀
0: ẹ jẹ́ kó yẹ wá
1: tètè rẹ̀ lẹ́lẹ̀ báyìí so yan ta ba ra le bayi lo na iwo no ma ri o to ba ti wa nu group ko si life kankan be o ma ri ba se post oja ngba ta se de be ati bile ya se nsun mo en to ba ti onde ta bo ra 200 nbe bayi ti o ba di gba leya won mo pe be na 300 nibe na ileya ko se meji ma pe 300 fun wa ta ati ra we en ni 200 sugbon pe awon en wa tin se kini won tin po
0: baba mo fe kan si onisola imi na fe re ran to poju lowo eran to wole ya ti wo re o tin se eran to duro re ti o won mo wa se ton sin lati se be ona wo ma kokko gbe baba mo
1: fi rin e kan te ma se ni pe e mo pe wa ta ba ti pe number sita e mo pe wa so na awo ki n gbe call ni bi ta ba ti wa ni market everything ma n pariwo so e ma number ta ba ti pe sita e kan message e ni whatsapp
0: okay
1: hello won ma send the group link si yin e kan join group to ba be ran lodo wa sanwo si company account
0: to ma gboruko account name e ma gboruko ile ise
1: beeni jo gboruko ile ise wa
0: good
1: to ba ti sanwo share receipt ye ati receipt abi kan message wa to ba fe ran lodo wa message wa number ti won ba pe si ta won send the group link ise a kin gba kiyan pe wa
0: baba ta ba wa bi ni ati gbo e ti wa registered labe ijoba papo londa cac bawo lo se wa ronrun to lati kowo le se keyan fi okan bale pe mo se kowo le apere 230 ta se yen ki mo fokan bale pe ran mi nbo
1: koko ke so ni ke si sana eyin na ti mo wa o ti se die
0: a mo be
1: so gbogbo awon ta deliver fun ni last year ko de lomi ti o ran lodo wa mo ba we ran ki lojo keji leya
0: wow
1: a oni so la dakun mo lose trust ninu yin ni mo gba
0: yin ti ababi ni le igba ti mo tun ba se nsoro lo yin kan wa sokan mi se mo le sanwo pelu ile ise onisola die die bayi
1: be ni se
0: apere 230 ta se yen o de ti rile sile pe te nle ba o mo ni 100 kan mo ni 50 kan se mo le ma da mo le san die die
1: be ni mo ki dede kini budget mi o ya eran 400 mo fe ra eran 150 mo fe ra eran 300 ni mo fe ra o gba tin ba san gba bayi so ti wa dan ni pe ti da ba ti ku ose kan a kan so pe yan te lati ile hausa eran ta wa na ba ra nbe un lọ́wọ́ ara lọ́wọ́ wa lọ́wọ́ o iye tán tà ń lé lánà
0: tó ti délé àwọn ará lé wọ́n fẹ́ jàǹfààní pé àwọn fẹ́ darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ oníṣọ̀lá láti rẹran àgbò ilé tó pójú owó láti rẹran àgbò tó rọjú nọ́mbà wo ná máa pè sí báwo náà ṣe máa join group yẹn
1: mo fẹ́ kán mẹ́sẹ̀jì wa ní whatsapp ni kán mọ́ pé wà kán
0: dàpọ̀ ṣé nọ́mbà tẹ fẹ́ pè sín whatsapp nọ́mbà ni kọ́kàn lọ whatsapp yín sórí
1: tọ́nba ti rí wọn bẹ́ẹ̀ a máa gbé láìfù ní ibi bẹ̀ so wọn a máa rí bá a ṣe ń dínà dọ́ra pẹ̀lú hausa
0: ẹ̀jẹ̀ ká àwọn ọmọ
1: náà báyìí mẹ́sẹ̀jì lélẹ́yìí 090 27 17 21 53
0: ẹ bá àtúnyẹ̀ mílẹ̀ kan sí
1: zero nine zero two seven one seven two one five three.
0: Ẹ bá ń tun mú lé for the last time.
1: 090 02 7 17 17 21 53. Nọmba ẹlẹ́ẹ̀kejì tí wọ́n mẹ́sẹ̀ torí lè máa hangi gbá mi tí mẹ́sẹ̀ bá ti pọ̀ jù.
0: Ok.
1: So nọmba ẹlẹ́ẹ̀kejì 091 18 18 33 32 00 0 0 0 0 9 1 18 33 32 00
0: lẹ́ẹ̀kan sí
1: 091 18 33 32 00.
0: tí a bá bi ni kó tó di pé máa yọ̀ ǹda yín àlejò wa iléeṣẹ́ oníṣọ̀lá àwọn ẹ̀rí máa jẹ́mi ní ṣòwò la lè rí táwọn èèyàn ti darapọ̀ mọ́ yín tẹ́ ti bá wọn rẹran tẹ́ran wọ́n dẹ̀ dọ́dọ̀ wọn.
1: kódà àwọn ìsọfún yẹn tí wọn gan bá ti join group wa kódà àwọn ẹni tó ń ṣe ń bẹ ẹ mọ̀ pé o ní kódà àwọn ẹni kan tó fi máa ṣe tí wọ́n ṣe ń bẹ. Bẹ́ẹ̀ni so àwọn èèyàn ti sanwó sí wa lọ́wọ́ ṣùgbọ́n owó ọjà ta lè lọ rà tá à ní tajà mímọ̀ lọ́dún yìí ó ń bẹ́ńlẹ̀ tawon yan ti san pe mo fe ran ye bayi mo fe ran ye bayi ti so kekere sugbon bo ni o se fe dodo ti e na te ba mo wa la tawon yan se ni ojo pe ile akola ile aku oto la tan ko se so a fe kawon yan se wa la yan mo
0: e fe wa la fun yin ile se onisho la o fe wa la luminat mumi no dodo lori oro eran fun eran lori oro odun ile ya
1: ko kari ko kako
0: e sa te ba wa nbo ti a ti san wo bi apere 230 ta sapere yi baba mo ti send you owo mo reti eran ibo ni ti gberan abi pe boya eran mi wa de to si odo mi o yi koili abi nkan kan se ki la se si arin e
1: to ba ti gbe eran ti dele yoba to ti gberan re o si nkan ta wo se si eran o
0: ko to di podo wo mi ti nkan kan ba se nko
1: so only eto kan ta pe ni insurance tan se lodo wa
0: okay
1: so 5% ni won se to yen so okay. Teran e ba ti ku to as 5% yen so pelu ogun lodo olon nso lowo wa bo na se yonda eran mi fun o
0: kini e tun se ni ilese onisola se oro eran agbe ni kan na ni kile e tun la won kan te tun se ni ise
1: ah mo nna nbe o mo ma ti won ko bo e mo gba la ile pe awon e mo ran si wa lodo gege bi investment company lo je
0: okay
1: eran yi mo fe sin di gba bayi tin ba sin di gba bayi lo ni ma ta
0: okay
1: elo ni gain ti ma ri lori e ta de sala
0: oda a je si pe ko je bo se je ko je bo se lo won je eyin eyan wa ninu le oro lati gbo yi ile ise onisola eyin na lafada ti darapo mo won ti a ba nso ni pe iran agbo ile to wole ya to de roju awon wa tori awon mummy na ti mummy na ododo ni ka le ri eran to roju to de poju wo lati fi sodun
2: bakan na yen ma gbagbe ile ise onisola won seto agbala kan ton pe ni vet care nibi ti won ti ma ma se itoju awon eran yin titi to fi ma de salembi to fi ma dodo yin pe eran wa yi koli abi eran eran ku ko to dodo yin ko si nkan to nje be lode onisola vet care center wa ti won tin se itoju eran ni won ti ma fun gbogbo awon eran ni itoju to peye e de ma gbagbe gbogbo eran ni kaluku lo ma ni tag number lara eyin e kan si won leni ko de ni si abamo nbe
0: lagbara olohun ile ise onisola ma ma lo si waju si ni baba
1: eh
0: le kan si e je ki amoruko yin atoruko ile ise yin ko to bi ma yonda yin ati na won number yin na ke ba pe le kan si ka ma yonda yin
1: o ko mi ni malam kosimu to yibo layinka ti mo je alase ati oludari ile ise onisola livestock investment nigeria limited number wa la oko te message wa o ni 090 27 17 21 53 number wa le keji o ni 091 18 33 32 00
0: e se gan a tun pade lojo mi ojo re a je pe se won ni ti se o ba pe ni yan kan bo se eyin na gbianju e darapo e ba ile ise onisola e ba won dopo ko de ni si abamo nbe titi igba mi ta tun ma lafa na ti pade lori eto yi en lebe ku kale odi labo
3: onisola
4: ah iwo olohun ba won fe se oro eran tun le ya todun yi bayi won lo da bi ero eran ti mo ra odun to koja ti le ya o ti de teran ti ku danu
5: ebi mo so fun yin afara mo ni toro ba ti di oro eran apo odun ile ya malu tabu won abiye onisola livestock investment nigeria limited loro kan tori gbogbo nte fe loju kan soso lo wa ledin wo lodo won eran agbo ti wo re ka to se rogbodo to wole ya ati malu teyin re gbagba odo onisola livestock investment nigeria limited lo wa e nilo lati se wa la damu wero kiri tori iberu olorun

0: ni ja yin ni tan mo bi olorun se nbe ti emi e wa eto yi ma ma wa o ma ma lo be emi olorun lo be titi ayeraye ni lagbara olorun e ku de dasiko yi e ka le e ka ro e ka sun e ku ro le e ku iyaleta e ku idaji e ku ajin ele to ba se dede ibi teyin wa e mu dani tori wipe international radio station lele yi gbogbo agba nla aye na tin gbo wa e ka bo le kan si sori eto te tin duro de ile iwosan ayanmo lori afefe lagelu 96.7 fm ile iwosan ayanmo lori afefe ile ti ijo olorun wa la aye Lost City Gospel Grace Ministry to wa ni Meridian bus stop apata ni ru ibadan ti won se be ti won gbodidi owo kale fun lati so ni gbowo eto yi wi pe lojo mejo mejo bi eleyi ka jo ma ni ibapade pelu Christi odidi wakati kan gba koni agogo mejo abo si mesan abo ni gbogbo ale ejo Friday bi eleyi o de ni si abamo nbe tori pe o da mi loju pe ti asale ini na bakan na ore ri inu e emi ati yin lajo ma so loruko Jesu e ku lile kan si lagelu na pe bi o na 96.7 fm ile fofun bala o felele ni ile ibadan olotu eto yi ko ti yi pada ko de ni yi pada awon na ni iranse olorun wa laye ajin rere kayode oyebode baba mi oju oluwa awon lolotu eto yi abi mbola sadik lajo ma nse lojo mejo a de tun jo se tale na o ma dun gbogbon ma kan si iyanu de ma sele oluwa re mi lekun adesina loruko timi o big man presenter yin na ni bi o se je ka bo senu eto ka bo sori eto ka bo sinu agbami eto gangan ori a orojo mu so lokun iko ti wa nbi ati awon iranse olorun asoju olorun alaye mo de ni gbagbo mo ni imo lara be pe emi olorun to ti kun inu won o lojo a to ti gbara won di sile fun omo Nigeria lasale yi gbogbo wa lade ma de alabuku fun lale bọlọrun se nbe ti emi e wa abi mbola sadik bi o se je ka doke lohun were ka je awon ise yen ni ile ise iranse Lost City Gospel Grace Ministry ta ba je ise yen to ta pada de agba mi eto gangan la bo si yen a wa bo soju e gangan ni sonson e lebe ku kale e ma gbe kuro nbe e po nile keje e po nile keta e radio yin yen eyin soke la la la e je ko loud ju be yen lo ko de ni si abamo nbe emi ati yin ajo ma da labuku fun ni asale yi ambo eje ka doke lona thanks so much god bless you ambo
1: Facebook.

0: sáwọn àgbà ló bọ̀ wọ́n lóhun tó bá jọun báyìí la fi ń wé òun ìpè ẹ̀pà lọ́jọ́ pọ́ sí ẹ̀ lérí ó yé mi dáadáa iṣẹ́ ìyé mi díẹ̀
1: ìṣòro ayé mi tó gbà mí lẹ́rù
0: ẹ já lọ gba ìpè ló kàn báyìí ta bá ti gba ìpè Yes now.
1: What's up, Banu Jamidayo? Mama Janderoi.
0: Odi Jericho, Nino Ayemi.
1: Baba wo wapale.
0: Eh, wait, the man didn't come out of the trend, you only.
1: Eh,
0: jalo gba ikwi.
1: Osoro foluwa. Doluwa bati meda mono.
0: Ibanu Jamati, pari pata pata.
1: Baba mi beru mi o baba.
0: 09123708675 ile wosan yomo leto to nba afefe sore lowo lori ikanni lagelu 96.7 fm eje ka ko so nipa sunday papapa sa sunday service ni otunla alpha dadiwa
2: o ma nagbara
0: wow
2: ni pase ori ofe olorun
0: sunday otunla ni sunday keji ninu osu karun
2: beni
0: gbogbo eyan lo de lanfani ati wa
2: gbogbo eniyan patapata
0: wow
2: kakan ta ba tin bo ka mu gbagbo wa dani agbo mejo abo laaro ni se ma nbere
0: ka ma mu bi ogede agbon orombo nkankan
2: bi o le pe agbo
0: won yen ko ni lodo tin
2: be o nilo won nilo yen gbagbo ni kan mu dani bo lati wa pade olo
0: ro bi abi ogede dodo ogede jije nkankan okay
2: yen o ni
0: ibere o dija na abi mbola sadiki se ko si ma danjari sir ti aba wa bi ni sir lojo thursday ile wo san yamo thursday
2: yes destiny
0: shoshin test wa destiny
2: asise nana
0: destiny clinic
2: ni lago melo ka ni yen ago mejo si mewa aro ni every thursday
0: okay
2: ben, every thursday
0: mejo si mewa aro
2: mewa aro o de ma ni agbara gan gidi
0: okay eja ka gba ipe kan si meji ojo ti lo ja ojo ti lo eje ka woju opo ina 09123708675 09123708675
3: hello
0: god bless you sir e kuro ndi radio yin yen o e kuro ndi radio yin tabi ke pa o oruko yin ati bi te tin pe wa kile fe all right sir e se e je ka wo ipe kan si won wa gbadura fun gbogbo wa papo lapapo but before that sir awon eyan ma fe pe yin fun counseling e bi adura awon kan lala kan ni won mo tun ma layen mo mo po olorun le lo yin fun won awon kan kankan doju ko won doju ko awon kankan awon kan la kankan koja kankan la won koja awon kan ni ipenija to po won de nilo okodoro oro ati itoni sona lele to ye koroko yato si eletonde bami mo de nigbagbo ninu ipe daada phone number wo la won ru eyan be

0: Shapolo.
1: Dr. Wenga, pelu Jason, e dongongo.
2: Yika mama o to kasiara easy by Q2 promo de majen gbo po lojulo we ro bare ni soro ti o fere ero bare ni soro tutun line na owo pupo le kan soso Q2 promo ni idahun fun ibere re wa ra ero bare ni soro pelu ida ogun asan le pere o le gba ero bare ni soro re lo si le lese kese to si mo se ida pada line osu beta si mefa o tun wa ton sibe o tun le je ifa egberun mefa ti ogorun mefa
3: 6006
2: edinwo ninu ida pada re losu eyi to tun wa mu dojo ti gbagba fi kan si ni pe screen ero bare ni soro re ba baje laarin osu fa koko ofe ni won ma tun se iyun labe ori ofe ti Q2 promo ti easy buy tin lo lowo lowo yi
4: ikede ibere latojo kini osu titi di ogbon ojo osu kefa
2: odun ta wa ninu re yi easy buy

tẹ agbado ni won fi pelu re laisin ti sara lore lo kun fofo sinu re fun anfani tomode tagba koda to fi mo eni ton koju to sugar maza vita ni e ma je oni gluten ninu penepene ko si ni chemical preservative pa tin ni lo

0: Lagilu FM 96.7.
1: Eku dede asiko yi o gogo eyin te ngbo mi nile loko oruko temi o yi pada o omolara obosede adebanjo si gogo yi mo si iyara le mi je mo ni alejo pataki kan nile loni onisegun agba si gogo eniyan mo daada baba ibaruba ti gogo aye mo si oba isan ara mo di adugbo omole te ni badan leyin ile baba adedibu opposite people's girls grammar school mo ri awon eniyan ti won ro ketiketi idi ni yi ti mo fi so wi pe agbodo se iforo wa ni lenu wo fun baba yi e ba nki awon eniyan ka bo
2: eku dede akoko yi gogo en ti to ba la nfani ati ma gbo mi gege bi atokun ti wi baba ibaruba lo ko mi gogo eyan asu ma pe mi ni oba isan ara ise la se debe o odun ni mi isa imo foloko gogo awon eti to wa si ngbo mi ri o mo wi pe ke ise tuntun ni osupa loju orun kin to tesi waju e koko gbo ero bani soro 080 33 88 10 08 tabi 070 18 21 11 11. O ti pe ta tin pa oyinbo je nbo ko fo be ni ko ni fo elewe are mo la wa o itoju gbogbo ara aye pata la siyan laayo ise ta mo ta ko ta daye ba ta si wadi ijinle si na lo so wa do lokiki taye fi npe wa ni baba ibaruba loni a tun jo soro lori awon kankan abi meji e wa nkan fi ledi abi ke fi dile nkan alaafi ara wa ko ni gbandanu gbu bi elubo
1: baba ibi ti mo ti fe bere gangan ni wipe kini yoruba npe ni elewe aremo
2: e se atokun be yan ba tin ja ewe to nsogun efori ogun narun ogun maropa marose ogun inu lilo ogun laku egbe ka ma rin ko ma tin gbangban bi eni fe subu ka ma rin tage tage ka ma mi loke loke ki to o ma po tabi ko mo salai to ko di wipe oju nsu abi nkan la go lori eyan ati gbogbo n to je mo n ta fi lalaafia laye ta wa n fe wi ategbo ti bile awon baba wa se iru ewe ni won pe ni elewe aremo awon ti won se ona balaafia o ti wa ni je be
1: baba eje ka sare wo awon esan ti nda emi awon eyan legbodo lakoko yi tabi ti nso awon eyan di arugbo osan gangan
2: e se atokun opolopo esan ni nso awon eyan di alaabo ara telomi si ti darugbo koja ojo ori e lakoko esan kan be ti an pe nla ku egbe awoka losan losan fasan fasan awon esan to ni se pelu inu eje to je pe kokoro inu eje ni yo ti kagbako ti o mo ko ba eje ara eda eyan ti awon san ti nbe lara ofin ni raye rin de bi to ye ko raye rin de ni o ba di pe eni to ye ko rin buso meji pelu erin ni o ni le da opo na meta rin ti o fi mo mi gule gule elomi isire won mo fa wonu moto won mo gbe bi gba ti an ba n wa po ewa ni elomi to ba rin die yo mo mi gule gule elomi o si mo so wi pe egbe kan dun ohun to ba fowo kan abi ti o ba fowo kan aisan kokoro nu eje ni itu tawo kanan si npa o se lateyin wahala ti kokoro nu eje dale opolopo yin o ma so pe apa kan ri nfu awon ye ni gbogbo igba elomi isire to je wipe yo ma ri nkan bi kurukuru abi pe ifi abi ile ti fe su losan gan elomi a si ma pariwo wipe to nba sun ati didi o ma wuwo bi igba ti won ba gbe gige duka ori ibusun gbogbo n ta n so yi aisan ni arun ni ati ka toju e nigba telomi n ba n lo awon ore re o mo duro de ni ese elomi o si se jakute debi pe bubo bata le ko ni mo bowo bata ko ni mo elomi yo mo te okuta mole ko si ni mo ko n to okuta mole aisan ni ta gbodo mojuto bo ba ti di pe eyan n sun loru eyan n ji eyan n seyo bi igba merin marun mefa kile o to mo o gba furasi opolopo okunrin si ni o se deede nile mo opolopo ejo be la ti ri lori ayelujara lori imu maworan eyoko mi o se dede eyoko mi o se dede elomi se kan sun lo won ati e mo fe elomi se yeye awon baba ti ati han bi awa atawa ta n soro yin na awa na o salai mo moju to ra wa awon baba awa o loko won lodo won si soju se won lodo awon iyawo won elomi nu won gan oni iyawo eyo kan meji meta merin abi ju be lo tawon iya na o si mo wo ta n tori n ti han fe wo n ta ti wa nle opolopo omokunrin lo je bi pe nkan didun to je ati bo ti lora re atopolopo aisan to ko nile igbonse abi lewe abibi ti won o toju daada nlo ti so elomi di lakurete ti o le pe pepepe mo opolopo elomi lo je wi pe apa kan re bayi atese kan yo mo gbon ri bi ba si tin gbon be afika moju to tori pe bomi mara ki npa iloruko ta npe ais tu mi le ki nfi ele iloruko ta npe arun o iwo na o tu sita ni pe nkan bayi nse mi o bo ba dodo wa baba ibaruba oba isan ara ni eyin ile baba adedibu lo adojuko people's girls school to wa ni molete ni badan ibe la wa ta nfa wo oyinbo njeun ko fo ko si ni fo opolopo awon eyan wa nile nigeria ipapa nle yoruba ni won ma ba se teni eleni nse je ise temi tin se lati ogoji odun atodun merin ti mo wa lenu re yi lawon kan kan gbe bagi won mo kiri garage ni woro odu loja aba layeye ni mopo ni bere ati kaakiri pe awon ni baba ibaruba o baba ni ka won ba won mero wa si molete mo ni ah eleyi ero to wa gan ati idan lo ntan aran yan kankan se o awon ti an si re seru se be towo to bi meji okunrin meji nu won towo to afimu won danrin na ni asifin ajofin ile ise wa osisi lori oke isale l'office wa wa ibi ta wa lati du ati wa na la wa telefonu wa na telefonu wa a so ogun mi to koja ewe are mo kara o ya gaga keyin o lu aye pelu igbadun eni ti o ti iku lo ni gboke ohun ati gboke yin awon ru awon mo ita ati wa kilo fun kilo fun kilo fun ti won o gbo lowo ba meji nu won baba ibaruba o pe meji office wa o si pe meji ko si lori oke isale lo wa leyin ile baba adedibu ni molete ni badan telefonu wa o si yato te fi npe wa lati joyi ohun na la nlo tawon eyan fi npe wa 08033881008 egboyun lekan si 08033881008 tabi 070-1821-1111 070-1821-1111 baba ibaruba leyin ile baba adedibu ni molete ni badan o doju ko people's girl grammar school ni bela wa boro ba doro la ku egbe abi nti won pe ni to sugar abi ki fun pa eyan o mo ga aboro oju abeti olorun mo ji arogun ropa rose abaro mo legun abawoka awon to wa do wa ti mo awa ti an wa ba na si mo awon ti n wa sodo wa bi won na ba de loni iwo na ori wi pe ero ogbalode la akoko fi sayewo fun o to je ero ogbalode ileibo ngba ba se yun tan la mo bi ta isan lugo si la wa bere ese to ba ti lo ba se ni olo ko si tin je po ndegbe on worin bi moto tin ko gede ko si tin je po taputu nle ogbodo taputu ni won mo ki o pe ababa ti bere si taputu ti an ba ni baba o ni gba baba o ni gba baba ibaruba ni won pe be o alaafia ara wa ko ni gbadanu gu bi elubo
1: baba iru awon eyan wo gan ni ki won mo wa sodo yin
2: eseun atokun eni ti o ba ni gbagbo ninu iwe ategbo ma wule wa eni ti o ba ni lo ogun ta ba fun ko mo wule wa eni to je pe to ba de ayin ti o ni se ba ti ni ko se ko mo wule wa o awon ti o ba lo ogun ba se ni ki won o lo awon to ni gbagbo nu ewe ategbo awon ti won o si ni ki won o se ti won o le soro jade pe bayi ni nse mi ta si sayewo fun won ta si fun ologun won tara won o si ya e ma bo leyin ile baba adedibu ibi kibi te ba ti de badan eleyin lo molete awon eyan wa lati ilu oyinbo eleyin re molete be ba de molete e bere ile baba adedibu ni adojuko people's girls grammar school la wa 080-33-88-10-08 tabi 070-18-21-11-11 aisan oni kain woroko bi awo gangan o aisan oni teyin woroko bi opa alu e ni burin burin jiju esin ni popo oju ate ti oni relede yin ami nikan ko o kende nle fuya ke wa jade soro ara yin elewi are mo ni wa o baba ibaruba oba isan ara awa loko awoka awa loko la ku egbe bi aisan aile se dere lodo bere ba si foju kan wa yo mere sa ni o 080-33-88-10-08-080-33-88-10-08 tabi 070-18-21-11-11 070-18-21-11-11 alaafi ara wa oni gbadanu bu bi elubo a ma reti yin pelu ogo olorun oba ese pupo
0: la la la la la gelu fm jagaba gogo retio ma ro wanjo
3: Alaafia Olorun ko baba ogbe ti to ngbo mi lakoko yi mo ke okunrin mo ke obirin aisan ti o gbogun Olorun ni fi se nikankan yin o oruko temi ni baba egun
4: ti mo wa lati ajase eku tonu ti mo ti wa ni bi patetewetegbo alaafia to lo lowo lowo ni inu Liberty Stadium ni osan sami ibe la wa to ba ti wonu ogba so pe star number 12 lo nlo ekole star number 12 ni baba egun wa oloju
3: olohun oba oni gba oju lowo gbogbo wa o ti won ba ni oju yoyan lenu nkan kan lo nfa boya wa ti e ti ni akọ kokoro nerun ni ara tabo oni kokoro nu eje tabi ifunpa giga niru ara re o le sakopa fun irina ewa boya wa ma ri bi kurukuru abi ko ma ri bi efin abi ko ma ri bi oye bi oye o rira telewo re o da 1000 naira mo yato si 500 naira elomi o le rin lale bi na moto ba ko si ni bi rina ti e bo se nja si koto ni o ma ja si gegelete elomi o le ka nkan to we elomi o le ka message mo be ni elomi o re ni to nbo lokan afigba to ba sumo ni o to ma so pe ah asilagbaja asewo ni o da osan mo yato fun ale omo lo nfa elomi ka kakiri ni se ni o ti e dabi wi pe ala nta kun o ta gaga si bi rina telomi telomi o ma ri bi okun ni bi rina ti e elomi ti e wa la oju re kale ko fi ri nkan kan mo rara elomi o da kolo aso to wo mo elomi o ri ne ri nkan to fe je e ma ni jenje ota yin ekun aro ekun osan ekun ale ogbe ti to ngbo mi lakoko yi e ma ni rogun ekun be yen ba nsu ekun asuju a ma sakopa fun irina wa ifunpa giga keyan ma ro orun sun ito atoju keyan to kale ke ra o pe ba ke ma to bi e mefa e kile o to mo o le sakopa fun irina wa ke ti o ma hoye ti pressure ba ti poju fun oju ke je ki eyan ri na dada a ti en pe kokoro kan ni ayokele foju ti kokoro yi ba ti wonu se to ngbe eje lo si bi irina ni to ba pe to ba ya kurukuru ni eda o ma ni abi wo ti en ri kan funfun laarin oju ti e bi pe o lewo o le funfun laarin oju abi iwo to je yi pe ori o ma fo ni gbogbo igba abala ori kan yo ma fo e ori ba tin fo ni la foju o le sakoba fun ri na wa belomi ba ji laaro ni se ni o dabi wi pe kurukuru boju ojo to run ba ti e ti ran jade sita elomi o le lo bi kankan mo ni se ni o dabi pe won le lailonu belomi ni bi irina ti e irina telomi to ba tin wo ina a foka loju re elomi o ti e le wa oko ale mo telomi ti e se lasan boya o fa sakatu lo ba o loju ni abi o fa afuta lo ba o loju abi o fa baba lo ba e loju to o fi ri na mo bera nle wa yoju si odo baba egun ti o ba koko di odo wa a koko si ayewo ni lana ti gbalode ati ilana ti awon baba nla wa mo pa si oro sinu ile aye gbogbo eyin ti oju njo lenu lakoko yi pe e ni fo loju nu e ni fo loju ta opolope yi baba mi eyin iya mi te la irina ti yin kale te fi ri nkan kan mo ologun odun wa olodun mewa wa te ti wa rora yin pin pe e le ri na mo e pada eyin ko lọlọrun adua ngba ni lese baba egun opolope awon ta ti toju ti won ti la irina ti won kale ti wo fi ri nkan kan mo to de lese baba egun opolope onon dupe lodo olorun lode tun melo mi wa eyin na gbianju e ma bora yin mole e ma bora yin pa o aisan ti o gbogun olorun bobo olojo oni koni so yin sinu okun aye o iwo ti wa lo si ayewo won pe loruko kan fun berale wa yeju se mi baba egun ti won na ba di odo mi o mo pe olorun ba fun enikan se ju enikan lo emi e si fara ni iya lori owo tori pe mi o gbadu ko olorun fara ni mi gbogbo ti to ngbo mi lakoko yi oju unu yin ko ni fo tita oni fo oju yo ni re lede yin ta ya tomo toko ninu ile yin o eyike ito ba ti ri ko nse ninu aisan oju to nyu elenu be ran dele wa yoju si baba egun olootu oju aisan ni bo mi mora ki n pa aisan wi tu mi sita ki n fi e sile aisan wi aisan ti o fo yin loju adani waye ko ni gbe ba yin o e dele ma bura yin mole e ma bura yin pa ti won na ba dele ise baba egun o mo pe olorun ba o n fun enikan se ju enikan lo
4: baba egun ti mo wa lati ajase eku tonu to ba ti wonu ogba so pe star number 12 lo nlo ekole star number 12 ni baba egun wa oloju
3: ile ise baba egun awo kin kan kan sinu oju o gbogbo ta ba ma fun ewe ategbo wa enu leti ma lo awo kin kan kan sinu oju irinse ti wa nle irinse igbalode ta fi ma si ayewo lati ma mo iru aiso oju oni oni pelu ogbulodo olohun adua yan gba o si le pe mi so ero bani soro mi yi o 08065896839. Ẹtun gbọ lẹẹkan si 08065896839. A ni wọnú òkùnkùn.
0: La Gelu FM, Jagaba Gbogbo Radio.

0: bayi baruba o bayi san ara e pe number wa ta ba ni awon oro kan abi meji te fe ba wa so ke to yoju si wa 08033881008 ati 07018211111 baba ibaruba oba isan ara koni fiyin le fun yaje o eyin na ni ke wa dide wi abayi ka jojo soro ka jojo fikun lokun ka le ba mo bi to ku si ta ti toju yin elomi won ma nfa wo moto bi igba ti o ba je wi pe won fe gbe apo e wa ni Liberty Stadium second gate stand 11 iso kokanla stand 11 ni baba ibaruba oba isan ara wa o alaafi ara wa koni gbadanu bu bi elubo a ni ka woroko bi awo gangan a si ni te woroko bi o paalu amini kan ko ke dide nle bayi ke ma bo ni bi ipate tewetegbo to nlo lowo ni Liberty Stadium second gate stand 11 te mo pe isan ara o da gege bi wire to ngbe ina lati bi kan si bi kan elomi a ma lugbadi latara awon nkan ta je abi awon aini mo to abi ijogun aisan lowo awon ti won bi awon ti won bi ni iru eleyi na ni ona abayo bi isan yen ba ti wu ni bi kan abo ti di ona to ye ki eje abi omi ara ugba koja yo di soro igba yin lo di pe kini kan rin kaakiri ara elomiran igba na ni o de wi pe kini kan ta ni lara gege bi atakupa igba na ni o de wi pe elomiran ko le yi orun seyin tabi ko le den to nbo mo lo kan boye eyan meta abi meji igba na lo ma de pe ti elomi to ba sun ati dide nle re yo lagbara pupo elomi ko ni le kunle lati gbadua awon mi o ni le riran lati kalukurani abi lati ka bibile abi lati eti kawe rara isan lo se alakoso gbogbo ara patapata idi ni yi ti baba ibaruba se wa oba isan ara ni won pe wa o ti le ni ogoji odun ta ti n fawo yin bo je nbo ti o se fo 08033881008 ati 07018211111 stand 11 lawa ni Liberty Stadium second gate a mo reti yin
1: la gelu FM jagaba gogo radio ma ro won so
2: mo ki gogo eyin olugbo mi nile loko ati leyin odi wi pe ajinde ara yo mo je o emi ni baba kufo olotu awoka mo wa ni ibi ipate alaafia to nlo lowo lowo ninu Liberty Stadium ti gbogbo awon eyan mo si Obafemi Awolowo Stadium mo wa ni isokesan ninu Liberty Stadium number o ba ni soro mi 08066767209 emi ni baba kufo mo mu iroyin wa fun yin nipa awoka kila n pe ni awoka awoka ija isan to buru jai amo o pin si orisirisi sugbon loni ma menuba meta nipa awoka awoka inu san awoka inu egun ati awoka inu eje bawo ni wo se mo pe o ti lu igbadi aisan ta n pe ni awoka yi to ba je pe inu eje re lo wo o mo ri pe gbogbo ara re a ma gbona abadi yoro a ma rin ni ara re sugbon to ba fowo kan o ni ri o se se ki gbogbo ara o ma wo e abi ki ara ma gbona abi ki nkan ma na mo ni ona ofun bi igba to je paran ni o fe po o ni ri po o fe gbe mi o ni ri gbe mi orisirisi awon aisan ni o ma mu wa

0: ma royan ki apa ma royan ese awuwo o ni le rin lati ibuso kan si ibuso keji wa ti ma wa ibi to fidile gbogbo eyan a ma ru e abi o se akude fun omo okunrin to le se dede o le fa ki ese re o wu ti o ba te a lonu ti o ba fi sile koni tete wa si ta pada a fa ki gbogbo ara ma wu won pe isan kan ni vascular resistance o wa ni apo otun ikan wa ni apo osi to ba je pe ti apo otun lo mu ni ati oke ni bi ori wa si ese o le pa ki ibe ma sise mo to ba je apo osi lo mu o le fa ti be ko mo sise mo wa gbe apa apo ni se gbe wa gbe ese ese yen a wuwo igba mi ati e ma mu ahan dani ti o ni le soro daada aisan inu isan yi o buru pupo taraf sasadide wa ba emi baba kufo o lo to awoka mo wa ni ibuso kesan nibi ipate alaafia to nlo lowo lowo ninu ogba obafemi awolowo stadium ti a mo si liberty stadium iso kesan ni mo wa number ba ni soro mi 08066767209 bere baba kufo iso kesan ni mo wa a se ayewo fun o nigba ati gbalode ati nipa ti ibile a wo nkan to fa titi ti e boya wo kanu egun lo nde laamu won ma pe ni lagun lagun abi wo okun wo okun boya wo kanu so lo nda wo laamu a se ayewo si abi awo kanu eje e ma bo ni iso kesan ni mo wa ero ba ni soro mi lekan si 08066767209 ajinde aroma je o alaafia fun gbogbo yin o
1: Lagilu FM 96.7
2: okoko da ma so mi so kun osan eledua
3: alaafia olohun ko baba ogbe ti to ngbo mi lakoko yi mo ki okunrin mo ki obinrin aisan ti o gbogun olohun ni fi se nikan kan yin o oruko temi ni baba egun
4: ti mo wa lati ajase ku tonu ti mo ti wa ni bi ipate tewetegbo alaafia to lo lowo lowo ni inu Liberty Stadium ni osan sami ibe lawa to ba ti wonu ogba so pe star number 12 lo nlo e kole star number 12 ni baba egun wa oloju
3: olohun oba oni gba ojulowo gbogbo wa o ti won ba ni oju nyo yen lenu nkan kan lo nfa boya wo ti e ti ni ako kokoro nerun ni ara tabo oni kokoro nu eje tabi ifunpa giga niru ara re o le sakoba fun irina ewa boya wa ma ri bi kurukuru abi ko ma ri bi efin bi efin abi ko ma ri bi oye o ri la telewo re o da 1000 naira mo yato si 500 naira elomi o le rin lale bi na moto ba ko si ni bi irina ti e bo se nja si koto ni o ma ja si gegelete elomi o le ka nkan to we elomi o le ka message mo be ni elomi o re ni to nbo lokan afigba to ba sumo ni o to ma so pe ah asilagbaja asewo ni o da osomo yato fun ale omo lo nfa elomi ka kakiri ni se ni o ti e dabi wi pe ala ntaku o ta gaga si bi irina telomi telomi o ma ri bi okun ni bi irina ti e elomi ti e wa la oju re kale ko fi ri nkan kan mo rara elomi o da ko lo aso to wo mo elomi o ri ne ri nkan to fe je e ma ni jenje ota yin ekun aro ekun osan ekun ale ogbe ti to ngbo mi lakoko yi e ma ni rogun ekun be yen ba nsu ekun asunju a ma sakoba fun irina e wa ifunpa